0: Kutle moketeng a tsa maisa le ka pele a tsaka to ema gore a wa o ka nkhape o ka mphelesetse
1: aha
0: e na re nyo go nna fa tsiri ke tere la pele ba ba ra wa kopeng
1: na re nya se ya after 10 years
0: ai
1: e na re se ya har du tuela di after 10 years ka bakalao
0: ke re tla re kgona di go tsiko pele kwa enje re pele tsa ona re bua ka pele
1: wa u kila bona
0: ei
1: ya ra ga di shulena
0: ra ga di go kos
2: ra ga di go tsi ra ga di la rata o dilaga khalema le ka sela go khalema ka sela le khalema wa tsela ka malapi ya lena ka mo go tetse di yona tsa go fapana tsa go seswane ne di tse kwa magolo le menyanyeng di ne style sa gore ka nako go jana nna le tshedi yona le
1: tsela ya go
2: jana le koloi ke le tsela go jana
1: ya
2: se di tsama ga e ne nang ke ntwe le stopping yona go nna nnete ka ba ka nna le dire la ba mo latlo re ba go lego mereko gore sekolo tse ka ba ka nna re go ne yo thabangwe ba isa dilwana e le sika dibela ba re ba sereke te ka mo ga e ka mo le ne go ene ga di ba slap le ditulo wa tsa go humela dingwe le mabitso a di hotel a di lodge ga ba tse botse marangeli mpuje wa le sa le shumisha lo tse ba tla fetela di bia gana mo di hotel e gona style se le se dira nga ke kone sona na ra ga nyo go tsi ya ke se pere sa tlo go ga pa ka le khala makere
1: gore o gwetse mo trateng wa ireng ya washing kore e le maina a di lodge
0: hey,
1: ye ene lo wena motho gore ntlo ngwe le ngwe thoma ka wena motho kre wa peritai ngwa di le lena la furniture shop
0: mbuti mpitse mo evantam
1: yeah
0: e ka mo la ntwane ba ofa yona ke tshe mthongwe o bukile ona fa uwe marobalong gona le di tie mo la ba obela jona mo la melele ke ee hona ba ngwe ba etsa mamola ba tja tshela ka peka ke tsena o i bona kwa
1: a ja hani ke karolo ya se o se pateletse eya
0: o tshela kwa no di tjeje
1: ah tshela kwa no di tja kana le botata
0: o ya o ska tjeje ja o thapa tje di tongo tje
1: di tolo ku re tsere ke motho a thapa ke tolo ya lina la hotela ku re ntongwe lengwe ka mo a engwa dilwe le baba hore meketing le magung ba ga hore so jela kwa mebotorong a re jele mmo bang ba jela a hona o jela mmotoro
0: o tsama le plate
1: tsa ba o tsama le di plate tsa ba thukura tswa gore di plate di beilwe ka mo a di tshwane di plate tse di beilwe ka mo gae ke dingwa di bona dingwa di le maina a di society o gore plate ba e fadile gore motho a e fadile a ntse je lena le
0: yeah
1: bela la society ai khona and re aba bona batho ba di yello je di bialo ka mogwano ke tile ke ya legong ke a tswa re ke sa ile ba bona o sase
0: a we khadile
1: ka go tota ba ke nna le sekwa kwa lana ta ba ba le o ta ba ba le le tsi ba ba tunga re toele eng ndo we ba thoma kgimo ko rata ke eng gore bukila bona o thoma ka dikausu man o gwetsa motho di nwa diilwe maina a batho ko rwa tsi ba ai khona man kuru o gwetse situlo se fadile o bona re ebe le sa society ya kae kae ke o kila bona wena o le wa ga sebola mara o khoje situlo se ngwadile mkhize ka kwa ah wa batho wa modimo tawa nkere to ile ngore no dire dikgweditse ngona kwa menyanyeng di tuelo ne kwa ke di sama o sa so wa tsebantu a le go
0: le kono
1: e ke di sama ta ba to bona gore go mang ba tlo thopang
0: o ya
1: ya o ya bo mamoren
0: a se go se le ka ka tjot
1: okay
0: mm wa nge o le ka tshogo tshela bo ta
1: o sa ile na gore a we motho
0: a le ke le fanta tshela sho
1: o a re mta tema na mam se pele ba we me tju go gane ei
3: wa tsita ba
4: Basadi ba ngwaga a sekete magolo senyane masometlhano tshela bomma Lilian Ngoyi, Helen Joseph, Laima Musa, Sophia Williams de Brain le ba bangwe ba diketekete.
5: Wansadi, mofumakadzi, mosadi.
4: Tobela FM le moga ge le gorile ditsela le gono retilwe pele ke bo Professor Thuli Madonsela, Mama Nomza Mombatha, Naledi Pando, Ngaka Phophi Ramathuba, Setsibi sa Molao, Bodu Mama Holo Mjuli, Professor Kholofelo Rakubu, le ba bangwe ba bantši. Tobela FM e keteka le wena kgwedi ya basadi. Tobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
6: baobedi ba mmino wa gospel ba buile gape ke ra gospel diva yeo swarago ngwaga ka ngwaga ke rekeng ya moruti strike manganyi ka la 15 agostose go tsena ke mahala gomme o tlo ipsina ka mmino wa diopedi tše thuso nel mabatho ragwale takishi kuviru kgaogelo kekana zanela mashabane rhapsody praise sound le pateki le mabuza go tswa swaziland lenyaga tiragalo ye ya lebopo gospel diva e dirwa go gopola zanela mbogazi lefelo la tiragalo ke farm life 191 pesi 5 tseleng ya go lebaga mašašane moaparo ke bošweu gomme o tsoke ka mmalomo pinki a re be mmogo kerekeng ya moruti strike manganyi mokibelo wona wo go la pesi 5 ripsneka gospel diva ya setlha sa botlhano
7: torel fm mošhato wa tsebo le boithabišo

0: Dumela le ribisi.
1: Dumela le ribisi le go. Dumela.
0: Yes.
1: O bolala le a se ke motsae ka mo ga mothapo.
0: Mushat.
1: Mushat.
0: O re mogotsaka.
1: Ah, wa bona.
0: Yes.
1: Ke di pijama ka tsaka bo ke le di bisitse morago le khone.
0: Bona. Ha bo go je motho a re ke a pere di pijama e le di pijama tsa ka bookelong.
1: Ja di tolo tsa ka bookelong o di bisetse morago.
0: Di tolo tsa ka bookelong.
1: O di bisetse morago le ri.
0: O go je le di bjana tsa gona. He! O le moeng ba o shimeditse ba o shimeditse ka. E bile motho a na le betse gore ntwa ne la e tsering ya o phadimo ya go spetela. Ha se o shibetsa ke a o ithuma.
1: Ke re di jibele go.
0: Ke a le bua le re share ro bale.
1: A ntse go mo tsa o tsama tapo mo sha.
0: Mo sha te. Eh, ere ke do e bolela ba e bitsa chemba. Mutali be churu ntwela ke chimbara. Olu mwe ba uchi. Ba uchi ni tsagara yo. Tola FM dumela.
2: Isa fantastic.
0: Hey Tara.
2: Ora.
0: Ah, kumunati.
2: Ola.
0: Hey Tara. Ah, ba bang ba dia hamba hamba, na re dia hamba bo.
2: Ke go ya go pa go le motho ga re a o tlotlo la re utle ka mambara.
0: He mana ke dile mo haye, eish, ba go ba kolo tamba ska tong kemela mo ke chaisha.
2: Mara o tlile ka mambara lo wena ga re tlile ka mambara wi.
0: Ke dile ka mambara, o leta ba le ba go ba kolo tamba ska lata ke mambara tle ya ke na selo. O ga ston chega escola do Samuel aí em Minelfit, aí con. Arna kwa na rijina kwa na kwa na reja johe kwa na reja monate kwa di nyela ya basadi
3: bao ba aparago lesego ka gare ga boimelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo o thobele FM mošhata wa tsebo le boithabišo Gabi le maridishi o ya ga ile khono o motai re botsa ka mogala 086 000 2452 mo shata wa tsebona go ithabisho mphata la tjane le Mr Fantastic Motobel FM
0: okay erna re tla pila ka sona se bopego say happy ends a tshe bedi ditla go bona ngwana mmadila tsona sele ha a di tlhomagane fela jwa lo ngwana mmadila go bona mutwetwetwe a mora go gafao go tlofa fao amo africanism a dumela nampitse dong le fantastic dj left in town your mama's favorite dj

Rija Joy le di gagabi le maribishi. Lo ya kae le khono o mo kae re botsa ka mogala go 086 000 2452 mo shato wa tsamana go ithabisho.

0: yuhubujakai. Ya yuhubuja na kochela. Arasa ipina kwa ditlapunga. Lama tuwa sa ipina ditlapunga. Akwala monate. DJ Gregory. Africanism. Abilaka pao DJ Devstorm. Happy Hands. Station sasa mama ratu. Atumala fami shiro. 87.6. Tapala ko 92.1. Wana maki utute. Chaka gariga pifo. Hey! Bar mariga reloaded. Awile gape. Mariga wakarganya. Kwa sepela. Ipela nakia utute. Chaka minoma natirene. Emana! Radio Misonga. Ay! Cheers! Naru dirala matata ru dirala manyege nyege nyege nyaso arru dirala mperefere. Ay mara chancha magia. Okay mara why why batu gabali mikilting bale mahungu basipela le di teaspoon tsa batho le di plate tsa batho wangwa mos for the why re batho ba ile kwa di hoteleng basipela ka ditolo tsa batho le di coffee tsa batho ha e mara ya di coffee le di tea ke ba bantsi man ha. Ogotsa ke le mali mpopo ka kwa gae ona le studio sengwadile Mr. Mthetho wa KZN na ke le mali mpopo sina meju yanga koloi. Ra go lwa gala ba ba go tla menyanyeng mahungwe ka dinamelo tsa bona tsa botlhe ifela ba nyaka o topataganya rena ge re boela morago tsena ka mogala 0860002452 mara why e ke mang ba tsi bang ba letsileng tshatshila le khono ba iya kae kae ba iya meketing go ba ba iya kae kae. What am I going to watch our Kimo Mango by watching about Sipele Rabu? 0860002452. Station Sasa Mamarato. Atomal FM. Oh, what belly I'm funnel? That's a regular high, so just turn the call. What is this guy? 086-002-452. A rips in a rejavanate, a reje joy. Kiri. A kidney door on Alaba to our Rabai Lemikating. By Lemahun. Basipele Lidiviana Chava Tuna. Hova, you know, Baba to Babulela, I did the regular to you. Huh? Kuru wena moya ngona o tswantse o no sepela le sesimo le go nora hai kona wena thata hai kona m ha wa rena re jela re nyaka o jela kwa koloing e fela re le sepela enjeni mo go jela ja society di blade jeni cha magatlo ba tlo patedisa batho ba ka mo uwe gore lena ka hore re tletse lena rena ba catering re a le patledish ha for the why tsela from dumela mara why
1: e fanta
0: e tara
1: hore le na chuma
0: ke mona te mechome
1: e ha bomona
0: ya mechome
1: bo na go bona le brand e nwa ma ya longa se ya bagali ya le tlo tlo mo tlo dipulu ga e jwa di bona
0: get one
1: Ibu
0: negeri beji guru ramu mesin. le se menyanyeng o na le ditulo tsa dikolo watso
1: eh o khuma na se ditulo se ngwa di le fantastic primary school mara nka muze
0: e mana o ngwa le go khotse ditulo ka mo motseng se ngwa le grade 7b eh
1: ba re ke di pontse ke mathelo wa rena ma Afrika
0: ra golo re batho se ba barata ya menyanyeng le meketeng ba tile ka tsa bona mara ba nyaka re pataganye re tsamaya
1: eh ya ke re batho ba na le ditshelo ba nyaka go khona le ise ja phoko ba re ba fantastic ba khona
0: ba khona ka golo ya bona
1: ene wena o khulu sa le busy go nyaka go fella ja mabaka o go we mejije di mo di le na o ja ile re tsama re tsama ke re le ke mabaka mara a ba loe
0: ene na o ga di go pela o re kutse gopu e ke no feta pleke je di ntse ta ba re ke ke sa ya kae
1: yo na mawe wa ba go mo tsoga sa nya go do wala
0: ora
1: re tsile le ba ba
0: Iyo 0860002452 Mashato mogolo tobela fama re kona re getle re re mara why for the why ba go le o tla ba mo tla nga tlo go tla nga tlokomelo ye kholo a re na lena botsibotsi re a le felesetse re a le khapa he ya le ntjule re tla jo re a le khapa mo le yang gona le a melatung le a mathabong rena le lena thobela FM rena le lena go bela sa le kgwedinyela ya basadi re basadi basadi basadi basadi basadi basadi basadi basadi

0: ba ru tla ba tsiba bjang ga bana mmala superficial people. Always smiling at you when you turn around, they say you are a fool. All they want is just to bring us down. Uba hlokomela. Atumela pa mashati watsi wona bo itabisho re patlala cha leswiswi. A station sa sa maratu atumela pa mrorolokela. Mino go tswa maemong a go dimodimo. Music from the top drawer. Re go fa the ABCD of radio re. Radio Reno lo faja. Radio Simplified.
1: Wipsino, Tedimusho, Buitabisho. Buletifa, Mushate Wabodli, Tobela FM. Mushate, Watsibo, Buitabisho. Tobela FM. Mushate, Watsibo, Buitabisho. Le, Kilichaji, Le Afasbula.
2: Sontaren Sonasi, Hule Kilichaji, Kopanalena Afasbula. Hektabekele, Doctor NJ Rasakanya, Pukarlona Ernaya, Emma Pile, Kumiano Tababu Nelaga Lukumala Musadi,
3: Lukumala Musadi, Haido Babu Mozi, Yapar Tautura, Koloya Mabai Bai.
2: Kulinyalolaka Bishop Jonas Masuta uta ba re ke neng mosadi ya tshwantjar a wa le gono ga go shumela
4: o lokile gore o re le hono a gwaloka go ka seloke ka mehla
1: le ke le tjaji sonta ga mesong iri abora ro go tsena ga ira botsenela mo Thobela FM mo shato wa tsebolo bo ithabisho.
0: Cheza! Rimarini shirisha joy, risha munate, risha babishu kaufela. Rimarini shirisha gabi. Akagaraga khwediye wotse khwediye basadiya.
5: Risha babishu kaufela, khari roba lirina. Bishi ridi gagabi ri mari bishi
0: a khona ba bang ba tseni faka the voice notes bari fantastic ra tsa go bolela faka ra khadi le ra kholo arikwe
6: tabela ra hadio kotsi ra golo se kwa kwa lala Mr. Fantastic di gaga bi ka moka le maribishi ra hadi u bulela nnete wa tseba ke nye taba ya go jela ka dikoloi ke tlhoba boroko o ka setsebe gore motho ka re o tlile le go nga se atle ka koloi ni gore wana monyanyeng o santse re go fiwa dijo ba dule kwa le batho ba ga fase ga metlhare le batho ba gone go bucheta di plate tsa batho tswale ka gore batho a tseba ke eng ka re go jela ka koloi ke maemo ga fetse shulo tsa o tsa plate wa go jela ka koloi ga fetse o tlogela koloi la ka kua batho ba shala ba patela dijwana bona ba tsa maila ra ga di ke tsapa gore ba go kwile ba tla latla mogo wa bona ke tla go lena ra go lose kwa kwa lana ra kholo wa tseba mo gona ke tla ganana le wena ga nnyane ka gore wa tseba o kera o le monyanyeng wa tsa go le monate or gona kwa le khongwe na le di after tears go le monate kana go le o swantse o tsa mae jwa le ono ra hua bo ra kholo ba gona ba tla mpha lift re tsepile jona di lift tse e tla be se go itira e le ge re tla be re kwa monate tsala gore phaphara ke late o swantse o tsa mae o ne sena melwa jwa le o thoma go kopela di lift a wa ra kholo tla rinela matsogo metsing a di lift tsona re sa ke go kopela ke nna Mrs. Brown mapula senyane.
0: Hey, Miss Brown, kaba ka
7: khobela Mr. Fantastic.
0: Yes.
7: Ra khadi ra kholo skwa kwa lala de ga ga bile ba ribishi. O re ka nete ra kholo o tloga o pile go molenaka. O pile o tloga o pile go molenaka ntente ya la bisha motho gona ke sagage. Motho tsanja re le tatse le subela subele lona a tsebe gore a ne sfatana ga. Yena ntja ro dula a itsepile gore o tatla khopela di lift. Nikis, arrive reki
0: wa. Nikis.
7: Rakhadi. Rakhadi. Yo, le tloga lo le boletse nnete ya le ka magodi a gogo. Ka nnete rakhadi. batho ba go jela ka dikoloing ba tloga ba jesa timo ba diata ba go kopama ka gore ba setsa ga ba sa busa dipolete tsela ba tlwa sa go busa dipolete ba senyetsa rena rena ba ka gae rena ke rena re tlo patelelang sekata se e le gore re se sefe ke gopela gore ba ba go jela ka dikoloing ba tshele mareka gare ka molete wa tshoswane ba re nomo ka gore ke magodu ba utswa polete tsa batho ke a leboga ramasela koma ke nnara ke tamatlhane mo kgweng
8: tobela oragadi o kotsi kwaretse o tsogang kwaretse ke bošadi jo bogolo gore batho ge le ba file dijo ka dijana bona mafelelong ba iphe tsona ba sepele le tsona ba tsoga ba diela batho bošadi gobaneng batho bao dilo tseo ka morago wa moo ba tshwanetse ba tle ba di lefe ge difota mo ba tlabeng ba di kgweditse gona ee o boletse le wena ragolo sekwakwalala ragolo sekwakwalala o kwagala ga botsebotse ge ke go thieledije batho ge ba tseba gore ba tlile ka di-public transport edi ore after o boloka o iketese o tloele o tlotlhoa o tshwenya batho o šitela batho ga o tsebe gore batho ba sepela le bomang ba sa o tsena ko kae ka baka la goreng o tlo ba ya le diphetana metse o naana gore ba o inconvenience ke a leboga ke sebešhe ka molejarankhue
9: go tsoga lefogedi mr fanta le batheletše a mo le koko sekwa kwalana ei go bolelela nnete batho ba ba lapiša mo tseleng a mo tseleng le ba lapiša kulu and-e ba rata ba reya ka gore ba nyako jiwa kgopu ba kgopela ka motsotso wa mafelelo a ba lapiša ka motsotso wa mafelelo motho e be le one a re ke kgopela lift a se ya go botsa wena ka mo ngwe o busy o nyako feta mabakeng a gago re tswele tabe o ya bolela dilo ka dila ka lata bolelang dilo ka nako re kgone go ipeakantša re itukisa pituara malepeke nna ka tshwanang mamelo di vista ga e se botlhokwa wa makgato re jajana ka re mošhato mogolo
10: thobela mr fantastic marebiši le digagabi le batheletše ba thobela f m rakgadi o toga o buletse ka nnete tsebe o e bolelang toga o e kgalemela ka bogale ka nnete mo menyanyeng le mo magong re ba bona ba phaga dijo ba tsena ka dikoloing le dibjana tse le gore ebile ga se tša bona ebile ga se tša ka mo menyanyeng ga se tša ka mo magong ba jela ka dikoloi ba fetša ba sepela ka tsona ke bošedi bo bogolo kudu and-e batho ba šhela ba nyaka dibjana tša bona ba di nyaka ba di bone ba humana ebile di feleletša di shorta ra kgolo sekwakwalala taba gago ya kwagala mara nna ke ile o ganana le yona motho ga e le go kgopela lift wa mo nametša a se ntlo ya ka meta eno ba tšatlileng lengwe fela wa mo nametša a ke bone ene bothata felo a na seno namatshela pata ga mama boloke a leboga mošata
0: yana bakwele ke ba ba tseneng fa ka dikgatiso tša WhatsApp a thobela fa mošate wa tsebola moethabiso re katlile ngwana mma ke kgopela batheletse ba babedi ba e leng la mathomo ba tsena ya ke ba amogele semmušo batheletše ba babedi ba e le gore ga sanka ba tsena le ge ka ba bararo re re marebiši a maswara a le amogela 086 000 2452 re ya gola rena re ya gola re ya gola re ya gola re ya gola pele re tsena fa le go whitoma wifetše go na gore go legend corner le kgone rena fa le e bone lena kama ya baletse ko mokgweetša e fela re tlo bapala kgosa tša gage re boleleganyane ka yena tsapa re mr vadoso lokile mo a leng gona thobela fa mošate wa tsebolo boethabišo okay batheletse ba bararo ba baswa ba baswa kore ba onkga boswa 086 000 2452 a ba gona ke a ba kgopela ke a ba kgopela ro amogele ngwana mma re godise marebiši re godise setlhaga sa rena sa marebiši 086 000 2452 batheletše ba babedi ba bararo ba baswa okay ge ba itukiša e re nna ke dire ke reng re a ithoma ra e fetša ke tswere fa itšiši itšiši a ba šante ba betana fa le boomshaka

0: kileng tsa ba gona mengwa genyele go feta the 90s a Peter Tinet a glory glory lady of ladies ke kwa mo le ngona go sele jwang e o ka gara ga sfatana ga o ya kai kai ngona ma uduchi wa ipina mo le ngona go bula sepela le na khoshi ya marivishi a president ya diphiri a we ipina le na president ya diphiri ga ke ba bona ngwana mma ba tshwere dipeke ba tswa go epa a ke ana mogala ba mbe ka ngwe tshepele ja beta masogana ba re ai ke tla fa ile le mshoza batho yes a 0860002452 ke gore mo lengona go sele byang a refer di temperature hey na go tonya mo polokwane mo ai e go tonya man mana le ngona go byang a go sele byang thobela fm dumela
1: eh thobela
0: mushate
1: e ke tla sokolela go humana man le kana
0: all right go byang mogotsi
1: a ro re go fense rampele
0: ya o fense
1: eh ei e shuma no tsoba ke di duma kgopolo manana ke mengwangwa ke di duma yona
0: ke rile o mfounele ke se moyeng re gone go bolela re ka se gone go bolela moyeng mogotsi
1: o ke nka founela nengwe sho
0: re ke le tsa kosha ke rile ke le tsa kosha wena o foune
1: okay trope
0: okay thobela fm dumela mushate dumela Tumela FM dumela?
2: Tumela Mr. Fantastic.
0: Moshate!
2: Tato wakilu lewe itabishu.
0: Yebo!
2: Tumela le Milton wakalanga kama Primrose ya.
0: Yes, Mili. Milton, kama waretla wari Mili?
2: Wari Mili.
0: Ay, yape na kumbata wabicha msaadi.
2: Ntua kabo.
0: Eh, usile bia Mili!
2: Ay, kama Primrose kama watu nyana. Mara, uvunsha urgele kabamo. Ika repokela iphelela lika fisha
0: re a leboga ka Primrose tumela fm okay tumela fm chat go se lebyang ka fao
3: tumela o se le mo tse mara go denya ya tlhaba tlhaba
0: ya tlhaba tlhaba
3: ya tlhaba tlhaba go denya mane ka mo ga skoro re tate mashare di ya tsebeng tre ga skoro
0: re a leboga ka mo ga skoro koro ne Isa mpalela man ke re skororo ya mpalela
3: ke lo ka re tla e lukisha ke tla o ruta ba
0: A ke tla fm dumela go sile byang go sile byang mo ga geno
4: e le tla fantastic
0: go byang
4: a go le go tla ka ma mthapo
0: okay o re ka ma mthapo okay ke bona gare o gaogile o ke re ke tshwara mongwe sho thobela fm dumela
5: arlo ke
0: khotsa mshate
5: as good as man
0: as good as mojero
5: hey
0: tara
5: ke ba e santa ka mo rena ka mo o tla o sile a ntle nya la sa le seng ke mara a le ntle ya yena me a o bontsha o tla fisha fanta
0: ke go ga mo
5: ke ka mono ka mole ka mo so di motlana ka mo le na le chapter matladitse
0: re a le bo ga chapter e matladitse o lo mongwe ga maro
5: ai man o timele ke mane le nna ke sa muga man ha tama
0: okay ar tam nyaka ka nyaka nyaka ra ba radikuluwa ke
5: korante ria
0: ke ra ta nyaka nyaka ra ba radikuluwa ra mokre okay tola fm dumela
6: Fantastic le guy.
0: Mushate.
6: Kit lesi ha bo mwa ri tsi go ri tsonteni. Ka mo tembisa wara.
0: Wara o ri ngwara.
6: Wara ke bolele. O ile ha ile ho no ka pulukwane.
0: Ke ka pulukwane mna.
6: O ba tsware di malekere.
0: A ke tsimi ka ruta lo mongwe sa le ke tsa ma ka mokolo ta ke ya chaisha ka 5 ke ske ska grand ke me jimo mo nyako.
6: Eh u tsha bu khute u tsha
0: ma kobo. Ah mara ali bana ba school to sofa ja bingwa ga mine ba siphumula man.
6: Ujuga pekto, ujuga kwa mrawa. Atari ki, ki jika ara kwedi manu, kwa mana matala kwedi.
0: Ya wara mani, ki mambara wara.
6: Ki mambara wiki wara.
0: Mambara wiki wara.
6: Ere, rone. La rona nyana mwale rona, jay pedir chala di ntore watu nyandi. Chay tayon. Eh ro ro ta bula re di je pedi nyane wa ne re e ba na ja bua ba ka sa bua
0: e a sa bua e go se le be ka fao
6: ka ba tsen bisa ka mo wa ra e a ora ma re go mo le go di mo le le sa gile ndene ba rona ma nyana o tsaba
0: da re le bua wa ra
6: ka re jo jika ntle ka ka vest e ga ka bua ka le dilo ka ba
0: jeke e bua per vest
6: e de per vest
0: ke fike la o tsho jata u Se foi isso, Rona, mano. Vai subir isso aí, Rona. Dumela.
6: Dumela, Mr. Fantastic.
0: Você leve a anga, Fau?
6: Ah, o acato tudo a cana e chene, como você leve você, le gorimo le saki, le girina, le iria venha, o bom chaurawa, le tata le fichamo serare, 1 to 19.
0: Realmente.
6: Moleke Simon, thank you.
0: Relevo a Philly.
6: Thank you, fantastic.
0: Okay. Nene sara fale, Reboche, ke masenya goba ke malukisha ya nnete ke kosha ya kori muraba tswang. Ya nnete ke ya tswang ya kori.

0: Hayi mani ufuku senzele Abashante Aki 1-1 Bumshaka le Abashante 1-1 Bye to mile bye fecha Okay yekena ko ya gore kopane faole Khadi yetsehlana beke fita ke le khadi yetsehlana se nomtsehla ke nomtsehlana Khadi dumela
1: ke nnete dumela Mr. Fantastic letsogile ga botse
0: ke tsogile bana makile le baeng ba tswa Gauteng ba re ba tletse wena straight
1: ah makara pa re a leboga maoto le tletse maleke ra kere
0: wa le ba ga le go lla gore ba tle farm ke gore ka moka bona ba re ba nya ka o bona ba re ka re rena batho ba radio rena le gore wa kwa re lentsela ka le charming byang e ba re mara fantastic wa jama mara o tala fetse
1: ga ona botata ke re bele ke di ke moshumo wa modimo se le boroka se dira ka bokobo
0: wa tsamana e ba re ya tsa fanta le la chamana ka di voice ko radio ba re kopana le ba re le gadi re nya ka mona ra re tlhapang wa tlhapa yena na
2: ba mpona
0: ba re re nya ka mona ha re tlhapang wa tlhapa yena na
1: yo re tlhapa go fitsa ka fa
0: o mongwe o tlile kwa Gauteng kwa Auckland Park a re fantastic wa tsa kere ke ke nana out ya ngwe telele wa tsa kere damana motelele wa dinamanama o fitlha o bona mokorotwana
1: theatre
0: of the mind batho ba re ke tswang le lena Gauteng le a bona theatre of the mind modimo o dirile ka sontaga
1: ka sontaga
0: a iketlile
1: all right
0: a sa jaga
1: okay wow ere re le bo
0: o re tsareng le gone
1: all right ere ke le boge ke tsa misha gape le bathiletse ba rena ba thobela FM re go bona le ba IEC commission ya weekend ya dikgetho ka monageng ya rena ya Africa bora go youth ke yona pile gape re ile go lebelletsa bengwe e le ge ile gore re thumeletsa meketeko ya godi ya basadi fantastic le fela le bolla ka motho le re ke wash material ke nyaka gore le gone bile ka basadi re bolele ka tabe ya go se re kwa lena bile ka banna na tabe e tswelela kae o na le cut shop cho video ye o ile gore e phatlaletse di go kakanyong tsa le ago ya Limpopo boy a dira tsa phakule mo sadio ile gore ka mogare ga lenyalo ge batho ba bolela mo le batjolo tsa maikutlo ba bolela ka the red flags gore wa motho ga botse ga se gore ke the wife material ke gore ga ana maswanedi a gore ka ba mogatsa motho pele ke nyaka gore ke kwele na bile ka banna ile ge re thubeletsa kgwedi ya basadi
0: wife material ke mosadio mo lo mo
1: mosadio mongwe le mongwe
0: ya yeah, wife material
1: all right ke go leboga
0: o no kgetha a kere motho mongwe motho molo mono ga ta se sepa na
1: ga re tsebe bjela re nyaka gore re kota be re kwelena ka gore ka re bjela re wetse ke phuka bjela ka basadi
0: a kere bile malobe ke la ile ke botsa mongwe ke re ke o berekela Limpopo re ska boya le phuko ara re ska to trend ga re le trend kra non tlogelam ara ke a khopela fantastic go bo ska bo le phoko
1: nna mara tsa ke tla be ke gore o ka re wo le mphopopo o ka re wa thuba ba moreta o ka re bile bo shade bo ka mola le hlakoreng la mosetsana wola bona fa o ke thoboga ka nega gore ga botse banna botse ge re bolela ka sepoulo re bolela ka eng go na le mo ile gore o kana go ba le sepoulo la re wa sepoulo ke sa Kate ga sa fantastic mola ile gore se dirilwe ke batho ba babedi
0: gantsi batho ba aa ya gore nna ke se tse borunye jo re latlhela kwa kgolekwa
1: mapona ke eng
0: eish wa tswa ke eng Kate o bena munwana matje re no pressa lo je re pressa ke re tsentsha ga ra mathata re no wa tso ba no re enter le e ka go phidisha go ba ya go boloka
1: share
0: ya enter share
1: ya
0: ha re khantse ja chomi o tla di bona na ke mme le ke a tjwa ge ke tjwa ka sepo sem ko shashin o tsoga misong o re o phanda o ro phetha mabaka ro ko shing leng tsa gale di likile e fela go padile ro ko shi e tswa go mankoshe e ko sha ye 0800024522 manjwa tswa go sheng e fika mang o tsoga misong ro yo phanda o ro phetha mabaka ro ko shi leng tsa gale di lekile ba re ba ikutswa ro ko sheme 0800024452 ko she ke tswang ka yona ke a mang manjwa tswa ka ye wa re leng tsa ga le di palage ro ko she 0800024452 nna ke na mile ke a tswa e ke ska tshela kate nako tle ari kweng ro ko she 0800024452 re le palla ga e ba pala nna ro ko she Naga sepela ke tlo bona o sa sa tla ba go wetse mo ke jongona a ke tlo sepela le phoko Rakoshi ya le palela ai go na man 0800024452 a pele ke ba pala Rakoshi o tsoga o seng o re o phanda o re pheta mabaka Rakoshi e go ja manga 0800024452 naga raluga ge le palela lo tira na nya ga ngwele ka a e bile ke ja na go ya Kate ka fama naga ba pala ke kosha ya Thebe Rakoshi Roko nga yeo Atumala FM vika tuko bara gape na kwe tlanga Mudimu ure rata kamuka Nagarata wena, nagarata Atumala nagarata mino nagarata radio

ka gare ga metlwa gape o wa lerata o a lenyaka o nyaka go aga lapa le lona batheeletši ba thobela FM ke tsene beke ka mokana ga yona ke bolela le lena ka lenyalo lenyalo ka gare ga lona go nyaka lona lerato bjale re a le bona šhile mosadi le yena wa kgona gore morata waka ka mokgetha gare ga masogana a nkgethile gare ga dikgarebe ditletse selo se ke boikeno sefela se se re fa boikeno bja go tlemagana ga monna le mosadi ka fao bana bešo kopelo ye bosee kopelo ye ga e fitlhe dipelong tša rena gomme e age bophelo bja rena bjo e leng gore re ikokotlela ka bjona a re ikokotleleng ka kgetho ye motho a ke a rete motho wa gagwe motho a kwe bose a re mosadi wa ka ke lebue ke montšhitše ka gare ga metlwa mosadi wa ka yo mobotse le yola a re monna wa ka wa go nkgetha bjale ka lebue ka gare ga metlwa ya meretšhe gomme šo ke a mo rata ke tswela pele le yena o kgonne go montšha ka gare ga sethokgwa o kgonne go mo rata a mo lebeletše bjale ka sebjana se se botse se ipone bana bešo a re age lerato gore bana ba rena ba tle ba kgone go kopisa ge ba ya magadi ya bona le bona ge ba tsena ka gare ga lenyalo ba re ke nyaka go swana le mma le tate ka mokgwa o ba ratanang ka gona le bue la ka la moeding le bue la ka ke lentšha ka gare ga mebetlwa moratwa wa ka molewa ke more wa mobose o ke o ntšhitšeng sethokgweng gomme ka kgwemana o ntse fela sefela nang bana ba modimo gore lefase le letle le be lekhudu morena re gaugele morena re edišetše sefatlhego sa gago mme o re neye khutso amen.

ba go tseba ditaba batho ba re le ge ba bolela magagesho ba re madume ke mabotse ga nye ke le ka peni madume ga nye ke le ka deposit ka gore yalo ke ge ke le tamisha misonye le kono ibile gape ke le amogela gone ka fa mafateng a matelele a di ele moya e le go thobela FM ya ka ya gago ya rena ya le gotla ga shona Afrika Borwa na ka leina ke matlo kheito ga morwane ga di etsa tlhana ya go tlhoka matepe wa lelotsa ibile gape a le amogela go la youth ke yona lena na go la baswa ka masa gona fa go moshate wa tsebo le boithabiso ka metlha magagešo ga ke noši ke na fa le Isaac Mashila, Isaac Mashila ke motsweletse mogolo wa maneno a thuto le gape le gona re sa sarešane mmogo metsotso ke e seswai fela go itswela gona kwa ereng ela ya bohlano Mr. Fantastic re a leboga kgaetšedi yaka re a leboga ge o kgonne go tsoga le bathiletše ba rena ka masa bathiletše ke a dumela gore bjale gona le a itukiša le ya mešomong ya lena ya go fapana go na le ba oile gore le bona ba itukiša ba ya malapeng a ba oile gore ba wele ka mahlong na le ba o ile gore ba ya meletlo mo ga gešo meketeng bona gape le ba imana ba o ile gore le bona ba tsogile ba ya sekaleng ba ya go bona ba o kele dingaka bona ka fa le maokelwaneng tlhapang tlhapang tlhapang ka nnete ke le botsa nnete ge le ka thoma letšatši la lena le tlhapile le tla ba le mafolofolo le tla tlala ka lememeelo le tla tlala ka boitshepo la kgaogana le ditshele ge motho a tlhapile o ba le bophelo mo ga gešo rena re tswela pele go keteka kgwedi ya basadi ke nnete re thumeletša meketeko ya kgwedi e ka ditsela tše e le gore di tloga di fapane e le ge e le gore re tlhompha baswara thipa ka bogaleng bathiletše go buile le kgatišopontšho video yeo e le gore wa tseba e phatlaletše gona fa le dikgokaganyong tša leago ya lesogana leo go thogo ke leng popo boy yo a thomilego ka go bina magagešo mo tabeng tša go bina ke le botša nnete lesogana le o tloga a filwe o tloga a na le bokgoni tabeng tša go bina kgatišopontšho yeo go thwe e sepela gape le mosadi wa lapa go nyalwa gape ba re ke matshedišo bjale bathiletše yona kgatišopontšho ela ka fao e le gore e tlogo a e phatlaletše ka gona ke nyaka gore re lebelele lehlakore le lengwe la yona re lebeletše maikutlo wa lena ka gore go bolela gona le a bolela ebile gape le ntšha maikutlo gona fa le magagešo go na le batho ba o e le gore ba re a wa le a bona mosadi yo ga se wife material go na le di-red flags ke gore go bile le dilona tše e le gore di ka tlhokwa di laeditše kudumane gore motho yo ga se motho yo e le gore o ka di gore o le monna wa di o ntšha magadi wa re ke a monyala ke lena ge le bolela ke lena ge le bolela maikutlo a motho a tsweletša ke baswa ba makgarebe maikutlo a motho a tsweletša gape ke baswa ba masogana ba bolela ba re wa matshedišo o ne ge re mo lebeletše le ka fao e le gore motseba ka gona be re makala gore na banna go na le monne yo ile gore a ka doja ruri ka nnete a kgora a nyala motho wa motho ke maikutlo a lena ga se nna bjale ke nyaka gore re bolele ka taba ke nyaka re bolele ka taba e ka gore ge o le ngwana o tswa ka mogae go tho wa nyalwa go tho ke a nyalwa ke nna Kate ka tsela ye ke ya ga morwane morwane le yena ge go tho ya ka mola ga madibana o ya o kgopela sego sa metse o one kgarebe ka mola ke moka ge malapa ge ba ile gore ke malapa o sepeta dilo ga botse magagešo le go tlhompha setso ba ga morwane ba tla bolela le morwane ka mola ba monyakela banna ba o ile gore ba tla mmea fase le yena ya ba ile gore motho o ba a molaya ka mo letlhakoreng la gešo le gona ba dira bjalo ba dira bjalo ba nyakela basadi ba o ile gore ba na le maitemogelo ka mogare ga taba tša lenyalo ba ntaya batho ba pele lela motlho mongwe letla le le setšhaba go thwe kate o ya bogadi ke tseo ile gore ya tseba gore magagešo tshwanetse gore ke moka re di dire re lawe pele ga ge e le gore motlho mongwe re ya bogadi goba motlho mongwe le ntšha magadi bele ka banna goba masogana ke le bathiele ke taba ye ya ba ile gore ge ntse ke le gare ke ya le yona le ka fao e le gore bangwe basadi ba befetswe ka gona ba re ya wa mosetsane o ga botsebotse gore poutše motho o re poutše ebile gape banna ga ba na kgatlhego ya gore ba ka tlha ba sa re nyala ke basadi ge ba bolela
basadi ge ba bolela ba re matshidisho o re poutse wa ba ga pele ba tshileti ba wele gore ba re a wa le mphopopo e gana molato ba ba ntsha le koxa gore molokoleng monna yo gana molato molokoleng monna yo gana molato ke maikutlo a lena ba tshileti na taba ya ka she na gere re motho ke wife material gere re mosadi yo o na le maswanedi a gore akanyalwa o a nyelega ga botse ba tshiletse ke ge le bolela ka mosadi wa moutama kgaitsedi ya ka a ka duotla le motho ka mo gae ka mo batswadi ba mmona ba re aowa yo ga se ena ba gagana batswadi ba re yoe ga se ena eya fela o se ka tsoga o lla taba ye e kgona go bona ke batswadi tabe le lena le a e bolela gore ba mmang a se wife material wife material botsebotse lena ke motho wa mohuta mang re mmona bjang gore yo ka nnete yo ke mosadi sandi ge o ka duo ntšha magadi wa šoma ka nna a tlabele ka monna wa re mo ke a nyala taba tša gago di tla sepela gabotse ke mosadi wa mohuta mang mosadi yo a re šomiše letlakela le gona la facebook la thobela fm yaka re šomiše gape la kate morwane re šomiše gape le nomoro ya rena ya mogala ya 086-000-2452 086-000-2452 marapo a shia wa atla atlo nyala marapo pa boni nye batuba makazi le Dr. Scaro bare marapo shia wo atanaka magati

0: ke kwa idumela ke kwa idumela ga gona molato ke nyaka go tsiya maikutlo wa lena lena mosadi ile gore go thwa wa yo o na le maswanedi motho yo a gore o ka monyala mana o ka monyala wa modira mosadi fantastic gore mosadi yo mole o mongwe ke wife material e tlang le re botseng le khale khala bana bo matswa le ka moga ile re a wa yo ngwana ka o senya nako tla bo le bonang ga itse dia ka mo we o wetse tla bo le bonang ga botse 086000 2452 ke nomoro ya rena ya mogala ke tsa motheletsi wa rena mathomo shuwe le tsogile ga botse ka moshate tobela
1: tobela
0: ga re ga itse dia ka le gona a wa re gona hlelena
1: Oh, msadi wa o je a be kwa tsa re le tlhompho.
0: Wa go ba le tlhompho.
1: Eh.
0: Ga ne motho go tlhoka tlhompho kwa mo huta mang, motho mongwe a re ne ke motho ile go le re ga na tlhompho, re gone go lukwishisha.
1: Ke wa mo le ya lora, a dira ha tsho ma o ba le wena o kgala lora. O dira ke di botsa. Eh, mara o ya lo ya mara go o mara ke motho mo tsone le tlhompho go re go le ngwa e di anka mo ga ga mo re ka mo ga ga a di ela wena. A idea ga magetsa go ra bo ntsha botho.
0: Mosadi wa go tlhoka tlhompho kwa mo huta mang.
1: Kwa yo a o a bua go le mo le me aparo.
0: Me aparo di ra bien bien.
1: A ke ya go gra motho a go gra a pe mo ra ga ga mo go ri a di lobe di se di di ga o di ma di a di kuru.
0: Ga gane di aparo tsa go tla ka go duma di kuru di na le botlhatsa.
1: E bo o na o tla o tla ka mo ba.
0: Ke le bo ga re ke tsheme benkele.
2: Wa rosa o polana go tshela o beng o khona o dira tse dintse ka lesong.
3: A ke gale gotse.
2: Majaja lesoma ga e sa le sele.
3: A ke ya RIP fela.
2: Emba o sa khona o hwetse go miki ya Rico.
3: Wa ke tja.
2: Belu pack ya bona ya 800 gram. E dira go miki tse 296 tja go tsefa. Ka theko ya ka fase ga lesome go miki ka ete. Ka Rico o hwetse boleng bja go tsebalega ka nako tjohle. Tshepišo ya ka fase ga 1 ranta ko miki e tee e badilwe ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e direlwago.
4: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga, ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo, a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
0: Re leboga e re retseng batheletse ba gona fa letsogile ga botse ka moshate thobela.
5: A tsena mo go kgolo ke tlo go lona e se mabe ka go di mo ja pilo a di mpa de mikro go nne ne ya po e se bentse ga ye go tsama mo le ba ratse ba tsena ba tlobela ka moshate wa tlo le di tabi.
0: Re leboga re leboga mo ja pilo a di mpa mpa re le amogela hle.
5: Oh oh wa tswa mo sadi fela o a lebelela mo sadi wa o bona ka maitswa.
0: Maitshwaro.
5: Mosadi o bona ka maitshwaro ha o watse le bona ke ntse le ho humana le hore go ba mo ba yele ka le ba ba mo humana ba ipapatsa. O lo bona hore wa se mosadi.
0: Ba ipapatsa bi ntate mo japelo gape o ka khumana ile gore le rena ga ga se ka ga se ka itshwara ga botse fela nna ke bona ke itshwere ga botse ba ga o tshe ga bona molato a re feteleng pele re tie motheletsi mo gona fa le tsogile ga botse ka moshate e thobela.
6: Le kae ga ke tsapa.
0: Re gona le kae?
6: Ke nape ka mo Pretoria ka mo.
0: A re nape re le amogela ka Pretoria.
6: Go ya ka nna tabele se re o ikusha go tlhoko ebile ya nyamisha ke le mongwe wa le Mpopo. Go ya ka mogo ke lebeletse o ke e sekaseka ge o senwe e bolela. Go ya ka sepedi ke tsea bomalome ke ba rela kere le mme dulang mo. Kharibeshi ka molaga ka morwane le le ngopela se go tsametse ke maikarabelo ka magolo golo golo golo
0: ka nnete
6: ke bue gape ka mo ga bo garebe kere ke a shala bina la ba ga molokwane wa motšea ore ba ga mohuba ba motšea ke maikarabelo a ka le yena re bone gore re ka ga motse ra ba le seriti ra ipshina ka bophelo
0: mosadi wa go ba le maswanedi ya gore wena o ka ntsha masheleng a ga wa monyala ba re ke wife material o motlhalosa bjang
6: ke motlhalosa ke re santse a tsebe gore kwa ya go gona o dira eng ke ntwe kwa ke ntwe e botlhokwa tlhokwa e mešitseng ka kwa ge ke sala ke le motsana re ga ba garebe go raya gore pelo yaka lerato laka family ya ka le family ya gage le badimo ba kasele ba gabo ke go nto ka e teng
0: a tsebe gore ya go dirang
6: ga a fitlha ka kua bogadi tshwantse a tsebe gore ka mo ke tlo tsoša lapa ke tlo ba le matshwaro nto ngwe le nngwe e le go gona ka mo ke tlo e gotlelela ga a šhala a tlo ba le mena ba ka ntle ke nngwe e le go gore ga botse o tlile a lebeletse tse dingwe tse di tsebang ke ena is not botoele gore o tlile ka ka lerato
0: ke le kwele kgaetsedi ya kanga ke le kwele ke leboga maikutlo a lena
6: ka mošate ke a leboga ke mothatoma ke tsena ke re modimo šoe
0: re a leboga re a leboga gomme ka go rialo ke nyaka go lebelela bathiletši ba rena ba o ile gore ba ngwadile mo letlakaleng la Facebook e sego house ke nyaka gore wife material le house wife dilo tše gape ga di swane le ikwešiše gona fa we all right mogadi sofi mašiši o re thobela gadi e setlhana ge re bolela ka wife material goba mosadi wa go ba le maswanedi gore a ka nyala goba a nyalega ke mosadi wa go tlhompha molekane wa gagwe a rata bana ba gagwe a direla monna wa gagwe dilo ka moka ke bolela ka mosadi wa go apea ka gae tšatši ka tšatši wa go tlhatswa wa go tlhatswetša monna le marokgwana a ka gare le disokisi wa go dira dilo ka moka a sa ipakaletše le monna wa gagwe yo ke ena wife material ena yo a se housewife lena ga gona bolato ke a feta ke kwele maikutlo a gago wena mogadi o na gape le lesetša papo a re dumela kate wife material ke mosadi wa o ithata yo a tsebang gore o nyakang bophelong ba gagwe ke ena lesetša papo a re ke ngwala ke le ka mothembisa ga gabo ke ka mola wash bank ga marapa re a leboga ka pendo street o na gape le ishmael a progress cohen a ngwala fa a re wife material ke motho yo a nang le maikemišetšo ao aga lapa motho wa go ba le tlhompho le kgwerano ye botse ka taba tša lenyalo theletšo mong ke ena tshepo motshepana masela a re thobela kate wife material ke mosadi wa maikarabelo mosadi wa tlhompho le tlhokomelo baneng le monneng wa gagwe nna ke theletše ke le ka mo greenside ga ke ka molaga mašašane utšane masenkeng re a leboga lengwa dile ka bontši ba theletše o na gape le mabele kudu mmela a re thobela ka fawe gadi ye tsatlhana motho yo ke motho wa go rata batho wa go sebele lenyatso wa go itlhompha a tlhompha le mmelele wa gagwe ke motheletše o rialo yo mongwe motheletše ke mange ke mang ke mang ke mang yo nna maikutlo a ka ka lena o na gape le Daniel Mokone a re dumela kate nna ke re dika ke ka nnete re ka bona gore motho yo o na le maswanedi a gore ke ba mosadisadi wa go tsena ka mogare ga lenyalo di sa le gona o tletse dikao ga di sa le gona awa leda ba re ga di sa le gona o tletse dikhuruku o tletse dikhuruku ke re diphiri ka letlalo la nku bathiletse ba re ke rena dikhuruku tša mafelelofelelofelo daniel lena lešetše kae le re ke rena dikhuruku lena ga goda molato ke a leboga daniel ke dirang ke tša motheletso mafelelo a ke re ke mmiro wa ga manyena a re dumela gadi ye tshetlhana re bolela ka mosadi wa go tlhapa yo ye ke yona ye ke yona e mosadi wa go tlhapa a wana nka ntla ba kwa pele thile jang nna nka kekebe ke rata ke a felelwa wa go tlhapa wa go se gopele monna tšhelete jo wa go tlhompha wa boikokobetso wa kwa le botlhoko wa lerato wa botho wa borutho wa semelo sa nnete wa ponelo pele wa botlhale le o hodisa lapa ke ena mosadi re molela gore yo o na le maswanedi a gore e ka ba mosadisadi bjale nka lebolela ka tšhelete lena na re taba bja re sa gopele tšhelete ga o na molato ga o na molato ke tša motšhile tša mafelelo ko wena letsogo le ga botse ka mošate thobela
7: letsogo le ga botse seskate re ka ra lena ka mokgašo
0: le ya garetlhela ka boripana re go
7: ere ke garetlhele ka boripana ke nna mone ke filmon mampa go tswa ga molepo ga mmamatsha mosadi o e leng gore ke o loketse gore ka ba mosadi ke mosadi wa go itshwara botse wa tlhompho wa lerato wa go apara meaparo ya go tlhomphega ke ena mosadi o e leng gore e ka ba mosadi o e leng gore a ka nyalega wife material
0: botsebotse nke re boleleng ka moaparo moaparo wa tlhomphega kwa moutamang lena nke
7: lebetamoaparo wa go tlhomphega sese kgethe ke moaparo o e leng gore o fa serithe go apere e diaparo tsa go bua ka fatsa a dikhuru ke ona moaparo e leng gore re go bona ka ona gore wo o ka modi a mosadi wa ka godimo o bontšha dirupu wa go bontšha eng ae e lebala banna ka moka batlaba ba motlhalele ke ena a ka se kgone go gana banna ba ka moka motlha mofuto oe
0: nna seropega se botse lene ge ke tlhapile se nathile se le mo
7: wa bona ge o tsaka go bontšha banna ba ka moka serope sa gago ore mpone ene ba ka se go tlogele
0: ene
7: banna ba ke ba maemo a go fapafapana o ka sebagane ka moka o na le maaka
0: nna le ra gore bana re ka lesa ke serope sa seroperoperope
7: yo a o tsebe serope seo se goga matlho a rena jwang wena se se kate se phadima
0: yo di rope tša ga disane go na le tša go phadima
7: o na le tša go phadima sesekatile wa tsa o ka re o tsamaya le motho wa gago wa bona sa go phadima o bulamile o a sokologa namile motho wa gago a ka ba re e wena o lebeletse serope fela
0: serope mperekele
7: mperekele ngwane eso ke tla go direla tsotlhe
0: a wa ke le kwele re ya leboga nako e fedile gape tso nna re ka gagantsha ke serope banna sa serope rope rope rope rope sa serope all right ke a leboga.

0: mosadi
1: tobele feme le boga ke le khurile ditsela le gone re etlwe pele ke bo professor Thuli Madonsela mama nomza mombata na lady pando ngaka popira mathuba sitsibi sa molao bodu mama bolo mjuli professor khulufelo ragubu le baba ngo baba inji tobele feme ke tika le wena kgwedi ya basadi tobele feme mushata wa tsoba le boithabisho. Basadi ba ngwaga a sekete magolosenyane masometlhano tsela bomma Lilian Ngoyi, Helen Joseph, Laima Musa, Sophia Williams de Brain le ba bangwe ba diketekete.
0: Wansadi, mofumakadzi, mosadi.
1: Tobele FM leboga ge le kgorile ditsela le gone re etilwe pele ke bo Professor Thuli Madonsela, mama Nomza Mombata na lady pando ngaka popira mathuba sitsibi sa molao bodu mama bolo mjuli professor khulufelo ragubu le baba ngo baba inji tobele feme kitika le wena kgwedi ya basadi tobele feme mushata wa tsoba le boithabisho.
2: Hey ya taba tsa go raga disipile ga botse ga disipile ga botse kenya kana fa le sesiliti se thole wa sesiliti ga se motho o sware mogala hlelena. O lapile gane motlhomongwe ka gore ba ba ba shuma lena ba shuma a wa sesiliti ga se motho le ga tete wa go se sware mogala wa tsebe go swantse gore na lena re kopane fa re felele ke taba ya rena ya labobedi gape le ya gopola gore be re tshwere taba e golo kudu ka labobedi pele ke monka ga ke mohumane awa sesiliti. Sesiliti o mokae sesiliti.
1: Manano a thuto mafelo a beke go thobele FM ka mokibelo kopana le gadi e tshetlana go youth ke yona go tloga ka ira botlhano go fitlhela ka ira botshelela mo mesong.
2: Moshate wa tsebolo boithabiso thobele FM ya gago ya rena
1: stage your mind le happy mokwatedi e le apeile go fitlha ka seripagare go tswa go iri ya pele
3: ka amogala molanego la gago la mamorati la stage yomine rona botheola FM moshate wa tsebo le boithabiso o dumedisa ke nna happy wa ga mokwatedi
1: team zone sentse mo shapilo siripagare go tswa go iri ya pele go fitlha go iri ya bobedi
4: 87.6 92.1 ke mo le go gona ke mo shate wa tsebo le boithabiso
1: a ke manane wa thuto mafelelong a beke go thobele FM mo shate wa tsebo le boithabiso. Basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo thobele FM mošata wa tsebo le boithabišo. Basadi ba ngwaga a sekete magolosenyane masometlhano tsela bomma Lilian Ngoyi, Helen Joseph, Laima Musa, Sophia Williams de Brain le ba bangwe ba diketekete.
0: Wansadi, mofumakadzi, mosadi.
1: Tobele FM leboga ge le kgorile ditsela le gone re etilwe pele ke bo Professor Thuli Madonsela, mama Nomza Mombata na lady pando ngaka popira mathuba sitsibi sa molao bodu mama bolo mjuli professor khulufelo ragubu le baba ngo baba inji tobele feme kitika le wena kgwedi ya basadi tobele feme mushata wa tsoba le boithabisho.
2: Wa ga gona sesiliti ga gona ga ke mokhumane magagešo le a tseba gore lelenego la rena ke le o e le gore lethekgwa ke ba IEC bele ka seripagare ke mo ile gore re tshwanetse gore ke mokare batseye go fitlha ka iri yona ele ya botshelela ga ona molato ga ona molato a re tsweleng pele ka taba ya rena taba ya rena ke yona e bjantse re swere fa ya wife material mosadi yo ile gore ka nnete go tho go na le maswanedi a gore yo nka thega morwa wa ka gare o ntšha magadi o a nyala mosadi o ile gore wena bjele ka moswa yo ile gore ka nnete o tshetse o bone tse pedi tse tharo tsa bophelo gore aowa yo ena yo o a nyelega yola nka sekelega tetetetetetete ka latlha matlaka ka latlha mašheleng a ka kare ke a nyala motho ola kwa se mogone ole ke difitse ile gore ge le di lebeletse di fetsa bile gape di lefa maatla bjele ka banna gore wa mosadi wa nyelega bjele gona ke roma bagešo ke re ba ye ka mola ba ba botse gore ke bone tshatlana ka fa wife material ba bolela ka taba ya moaparo gore diropetse tsa rena tse se ka tsa nna gakala ke rena bana seropetse ya tshwenya bana seropetse sa serope ba re wa se ya tshwenya ga dietsa tla re tlo lempele ka taba ba thile tshe gore ga botsebotsebele be le ntshore ka pelo gane le senya ke khwetsa boeng o re ke mo ka re gone go tswela pele gape wa tsomegala yona e paja paja la ba felelo o ka re ke le rilego ga di atla se sepele ga botsita be tla re shumela le tsogile ga botse re le amogela hle
5: re a le tsama ka khashong
2: le tsogile
5: a wa re tsogile a go re botsa go lena
2: le rena re gona hle re a leboga ba ka mola ga masemola wa tseba le a tsena fa ba swa ba tsea maele
5: nna kere e kosa botlhoko tsaba go swana le a mme o a go tlhagatsa le goga a ba fetse a ba ditsea ka sellathekeng e kosa botlhoko gare ga kgwedi ya basadi jaro le rata jana le basadi na
2: taba ye basadi ba lla ba re e re tsietse seriti ba nna bona ba rata le mphopo boy
5: a gana ge ba re banna ba bona ge ba re banna ba bolaga ke dona ka mphuto na gana monno la batho o biditse ba kgala jilo ba kgekolo a re gomme ke bone mosadi ka molapele mosadi yana a no go tlhagatsa le go a poleke nngwe le nngwe
2: le sekela re bolaya go ka ona le re tlhale
5: jale a ke na beke e tsene mana motho ga botho o ka lebelela lerato e nogo go salele go ya ditaese ga o tse gore o ile atra kgolo bo bokae and ga re a nyala re lebelela motho a go ba le mekgwa motho a go te tlhompha motho a go tlhompha monna motho a go wa go tseba gore o nyaka mo bophelong
2: ke lempotseng ge le segona le re motho yo ke monyetse ke mmona ka mafokodi ya gago ana o lena le re go a nyalege gona fa o re re shoma bjang
5: ba bangwe eno ba go no swalege o nore ore o ke motho a ga botse gante
2: a ba dikhutile o a sa tlole taba tse ga botse semmelo sa gago ga botse
5: a dire ba re motho ga se motho le ge ka
2: ke nne ba bangwe
5: eno ba go nore mabakeng a mantši le moaparo ga re nyala re lebelela ona gore ke na mosadi o re mo nyalago o ile o tsena banna ba mo supa-supa ka moaparo a gago na goba banna ba ile go mo tlhompha ka mokgwa a apereng ka gona ka bone motho a go ntšha mokhuo molaleng o daroetse wa mosadi
2: o mekhufa e ya o humanana le mainanyanama dinoposenoposi
5: nagana mosadi a nontšha ntsonya modimpa molale mokhubo wa go ba le mastatšhe mo wa go ba
2: lekwele aowa ke lekwele le lena le boletse go tlala seatla ke lekwele o mekhubakhuba yo mongwe a reng ka senya le mo mosadi wa manginangina mo dinkong yo mongwe a reng ka senya le mosadi wa di-tattoo yo mongwe a reng ka senya le mosadi wa manginangina ha a supa batho ba mo rena le medimo ke batho ba bolelela magadi ya kgwedi ya basadi wife material mosadi o kwa mohutama
1: setšhaba go nang kgono se imelwa ke mathata a tša maphelo bjalo ka high blood pressure diabetes arthritis le gout lerumo la madi le kgonthišitšwe ke borasaense bjalo ka setlhokiša madi setiša mmele le se imolola kgatelelo ya monagano se tlhatletšwego ka ditswaka tša makgethe tša maphelo lerumo la madi sa letshetšwa ke banna le basadi go tloga ka 2006 lerumo la madi le kgwetšagela discam clicks le dikhemising tše dingwe nageng ka bophara le kgwetšagela ka diphilisi le marothi lerumo la madi feel the healing power
6: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoma pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientel di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientel ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo meraro ya rena e le fa gabedi ge e ba motho o tlokofetse kotseng ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira gopelelo gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Plantel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
1: Yose ke yona.
7: Le ka nonganga mzansi marthebe ke yona.

0: Shan Dench and Alena 071 Nelly Master Beat Bare Taka Taka no go sharaka ne kwa mroku wa go thube o le go sibiang bare nkemele daliwa ka nkemele my love e o tsana maile gore wa ntshia ga ke tsebo gore go o sna tlhaka tlhaka no go ba se na social media na ga ke tsebo gore ke nyile gore e ka ba ile le gore le kgone o atlega ke go tlhoka social media na ka gore ba biele gona wa social media e o ka re ke yona ile gore tlo go dira gore dilo di sharakane 086 000 2452 ke nomoro ya rena ya mogala magagešo ele gore le ile gona ma ele gore le a šomiša gona gape le batheletše ka fa ba tloga ba ngwadile ka bontši batheletše banke ke nama ele gore le bona ke tšea maikutlo a bona lena ke felentše ke ba tšea ke bone gore na e ka ba e le gore ga botse ba reng ka taba tse e re ke bone fa go na le matshwenyego tseo mabote a re dumela kate wife material ke motho wa maitshwaro a mabotse wa go se tlale seterata ga e ke ka mola Leiden Village a le gone ka fa le N3 ntorontorong re a leboga wena matshwenyego jo mabote o na gape lese godimo lampo a re wife material ke motho wa go itlhompha wa go lota seriti sa gagwe ke ena segodi gona ka fa le Giane re a leboga tlhakopitse ya mogale le yena ngwadile a re kgotsong ka fa wekat wife material ke go ba le matsogo wa go ba le pelego a wa batho pele ga ke sena pelego ka gore pelego ke a modimo le na alright wa go ba le tlhompho maitshwaro wa go bogega wa go ba le tsebo ya modimo wa go ba le letseno yo wena o tlo tshwara poo wena tlhako ya bitse mogale wa go tlhapa and many more o ngwadile bjale aoeya letseno e ruri ka nnete le pele go a ke kwane le yona fela ke maikutlo a gagwe ke bone gape motheletse yo mongwe ke ena mange alright re ke bone Mutipe mokami mohanwa a re dumela mosadi wa seriti o swara malapa a mabedi ka o lekana a sebe le lefokiši la go se patelwe o a sebe lefokiši la go se patelwe ke moka ya ba ile gore o lekalekanne tša dilo tše di bose tša bophelo e sego ba gwera go feta ba bogadi ke ena mosadi o ne a ke bolelago ka ena gore yo wenka monyala o na gape le Evelyn Lebepe a re wife material ke mosadi wa go itlhompha wa go ba le seriti wa go star le strata nna ke e tlogela ka tsela yona yoe e re ke theoeleng kwa fase kwa batho ba rometse maikutlo ke a bona tsena thulana ke dule ka go duana kua fase kwa ke aya ke tla bona gore na ke topa bomang na nka ba ntimelela mola ile gore kere ke nyakana le bona kua fase kua go na le botshepo Oscar Chachu kare ke badile maikutlo a gagwe gane motlhomong ke bone mang Franc Fili a re thobela ga di etsa tlhana wife material ke mosadi wa apara botse sesadi o ile kwetse ka mashakaneng wa o ba le mekgwa wa go tlhompha le maikemišetso bophelong bja gago a ba le maikemišetso mosadi o ke ena file kutumela e re ke tse ba megala ke gale ba letse ba megala le bona e be ile gore ke ba fa sebaka le tsogile ga botsa mošhamat go tsoa re bona le kae
1: ke go tsoa
0: a re
1: mo le go me roba tlo go ama re itse go
0: ba se no ba rwana le tsogile ga botsa
1: ke polo polo go mo le dala tsa ke sister tabe bole la e botlhoko e bile e go se mo wa ga
0: ke nge ya go tsoa
1: a se dikobo tse dikgolo ebile a sekobo tse dinnyana
0: wa dikwa
1: mosadi ke wa go bopa ke badimo le batho
0: allright
1: a ke tseba gore na yena a kokotelwa ka ba go tlela seo sa metsi o wela seo sa metsi ore wela o raloka nna
0: taba tsa gore ke apara tsopone ga di tshwenye me
1: a kere re yaka lerato mongwe le tompo fela
0: a ke re meaparo ye go thoge ke beile seropentle ke gona go tlhoka tlhompho
1: ba diropeba kereka go fita la kwa dikhururu ja go fita kwa lekoko yone le bona ba tshwana le bana ba ya diropente motho ko o ke tseba a tseborena ena o kwa motsegola o etse o di eng
0: botsebotsebolelantle
1: botsekudugadi e tlhetana gore nka tsena batho ke social media banna ka godi ya banna e ba ka dula ba re ba dutsi ba tswa re ba bolela ka basadi ba bona re ba re ha re tompe ba sadi ba rena re tompe ba metsi ya batho ba bangwe ba sadi ba se re ba nye je ba di tshile go tella ba sadi ba tsebe gore bona ba bolela ka basadi re ba sadi a re ha e metsi re a e mala parna re a e mala ba rena metsi se ka re gidi ma strap tra gidi ma ga re metsi ya balla ba bangwe tra gidi ma ga re metsi ya basadi ba bangwe basadi ba tswala ba ala ba le ngwana motsalo ka mo nyala ena le 60 years a tsira ba ntshi ba ba nnete ala ba ra loka
0: bo tso se rena nnete
1: ke ba nkwana
0: a rena nnete
1: e ba ba ntshi ba ala ba le tsama ba la nnete social media bo le le fast motsadi a o ntlile la le ga mo o runye di a be ho silent monna o runye di motsadi a be le motsadi a silent o rarwe ke le ratu le tsena ju
0: bo tso se re di tsosika moka ba nna ba le ba sa di ru swana go ya ka wena
1: ba tswana monna o tlhola motho wa monna wa ka next door a fola la mosadi wa ka next door ene o tseba wena le wena mosadi e monna a kokwa mosadi a kokwa ya mereko o tsoa o ya ka kwa o rane ntho ene o lebeletse ditoba ra ba le mesa
0: ai le tloba le gope man
1: ee basadi ba le bona ditoba botshika noshi ene bona le bona ba o tsoa ba ya wese ba nna ke ba bona ba nwa ditsotswe basadi le bona ba thakathaka ngwana le bale a tlhola le motho wa thakaya o lela le bakgegolo ba re ba lenyana ba bana Why are you not going to be able to do this?
0: Ka ka ka ka ka hlala kwa morwane ka boya ka tlo thuba ka gago.
1: Eh.
0: Ai, ke lele.
1: Wa bona bona bo maso ba tlhoka kitse ba ile nyala a ile bo hali ba ya a tlhomela monna tompe monna tompe ba bo hali o fedile ana mo wana bo marato le tlo ba le ho ho ho.
0: Re tlhompaneng. Wa fitse mo wa lera. Re tlhompaneng ke go kole gatse ya ka re ya leboga.
1: Thank you arafo.
0: Eh, tabe ke nnete ba bo shade ke bi rena ka moka. Bi le go thurina ka motho ka la bo mma. A re reng re kopane re fane maila mabotse ba nna le bona ka mola le bona ge ba kopane ba fane maila mabotse mothiri tse o boletse tse ba di ntse tsa go kwagala tsa go diragala gore nna ge re tsana ka moretjwa re tsana ka moretjwa re tla ba le malapa naka gore bana bona re ya dira tshwane tse o be le bana ba bahlano ba nna ka nnete bana ba bahlano ba yo mongwe le o mongwe na le ba gabo ke moka ge o re yo mongwe le o mongwe na le ba gabo ga bana mo ile gore motlhomong ke mokutwane motlhomong o dimo o shofa ditse ka mošomo le bona re ka nnete mothile tse o bolela nnete gore nna re tla ba le malapa na word of the day nke o itsebe gape re tla roka ditaba ka mothiletse hei re kwele letsego le ga botse thobela re gona le kae
2: re gona
0: age
2: le bolela le Milton wa galanga kege
0: Milton ke o amogela tlhe wena
2: e mogala jo le a fetsa mo bolela no o boletse taba ka moka bana
0: e ne o re tshwere ka matlhako gore ka moka
2: o tsere ka mole ka moa sa bolelo ka basadi a go tsa bolelo ka bana o boletse ka rena ka moka
0: le diphoso tsa rena ka moka
2: ka moka
0: age
2: motho re ke motsadi wa o nyalea ntse motho a itlhompe motho a itlhompe a itse gore o nyaka eng
0: le tso tso ba ema pele ga itse wa tso tso ba gore re motho a itlhompe ke ya le kwa le bolela ga ntse bile ga pekele go sha fela o ka khumana nna ke re ke a itlhompa ga ne ya uwa ga ke dire tsona
2: Eh akere anuel let's work ke Milton ke mpha mkhutama nga tsere ke Milton ke rata kera ke fa ke rata o tsama e mina teng wena o le mosadi a ka kere ke a hunyala o kira lo go mina teng o se tlhomela mina teng
0: ke gore ge o le ka mo kereke motlhomongwe nya ka ba kereke le gone ya kereke ngwe mmogo
2: ke nnete
0: o yo mongwa ska re ya mpongwe yo mongwa ya thabeni
2: a ya thabeni mo di ntse
0: ya thulela tabache
2: o bona bo mongwa thabeni nna ke le Krovich
0: na ga ne bo tsobotsa yena yona e diragala bjang lena na mo ke a tlabega gore na ge le re le ka mogare ga manyalo ke moka motlhomo le dula mmogo yo wa tswa go thuile le kompo balkoni yo mongwe o shetse na nka le shala
2: jo e makata ne bo tsobotsa lona tse diragala na kwa le
0: e
2: dia di diragala na kwa le bo shedi bo budiela na kwa
0: a re se re le boga ke go le maikutlo a gago
2: ke ba le dilo botaka
0: re na re ya kwa Spell Festival re ka nete re tla re bida kwa re opela re rapela ba sara tharo botsa batho ra wa berna le buruti mabang ba rena le mabang ba rena le mabang ba rena le ei re bolela letsogile re le amogela
3: letsogile re le go di tsotla
0: aw le nna ke go bona hlelena
3: le letsogile ke pulushi ma le sa le rastembe ke mo ile ke ga ya gere
0: ba nna re tsene tsho ka gare ga godi ya basadi
3: re tsene tsho ga di tsotla o ka re ntse di tsotla ah sino se bona lo re di tsotla na ke nna gere nyala mo sa di o hlale filemo o tsare go ka jana mo se go hlale file mo tlo ba le dilo ka mokana ga tsona tse wena o di nyaka go le monna ha ne le mmere go monnye ene ke nna gana gore o sentse o nyale mo se dimo gore wa swana le wena ke dilo tse le di ratang lifestyle le na imeshe
0: vie le ya go kwa mo bona ke go kwile maphelo a lena e be maphelo a o ile gore a elelana
3: a ile lana ene ke rata gore ga ka hlalefa o tlotse gore o nyakana
0: mara ngire bolela ka go hlalefa le nape le la rogwa isa le ka kota phaseledi o hlalefa le shupa o hlalefa le shupang a go gida ka go hlalefa e gape
3: ke tota nna la kare hale motho re a hlalefile gore motho o hlalefile re bona ka eng ka go tsena ka mogare ga midiro wa gagwe gore motho nakonyane nnyane o nang le ena a ditse motlhala kere go ka mofa tšhelete go tlo o bonala eng gore motho
0: o dirang ka gae ka tšhelete o moromela go yona
3: ge motho o tlhalefile o kgona go te tlhokomela o kgona go tseba selo se sa right le selo se se se go right ene ka bo yena o kgona go tseba seemo sa gage le seemo sa bana le seemo sa monna le seemo sa lelapa ge motho o tlhalefile
0: le seemo sa mašheleng ka gae
3: a tlhakatlhakane ke nagana
0: goreke
3: tabe e kaone ko kutsi nyala mosadi o tlhalefile o se ke a nyala gore motho o mokima o botse o dira eng wa bereka
0: gopolo ye gopolo
3: mosadi o tlhalefile motho o kry- le tse o dinyalang ka mokata ka tsone
0: jo lena a pekele botsa nnete re ba ga sera kwa e ka godi ya basadi re ka satso wa re kwele re ya lebogetse diaka
3: ke ya leboga ke mo mo se go wagere
0: re ya leboga mosadi wa go hlalefa wa bohlale go kuisha gore na maemo a letseno ka lapeng la gagwe a eme biang e se go mosadi wa gore go thogona le mabili mohlomo wa tekateka ga a shumi mabili ya ka a motsoka moka ke yena ke moka ge a tshwanetse gore a bosetse dilo tsa batho o swarela mmeting ba re ke moka tsa team o biele re ya mo tseba o nyaka ge re na re mo rekela yena ga a re rekele mosadi wa o tuma ka dikoloto yeo o re ya motseba moka tsa team yo fio wa ditsego wena a wa lete a leele ke gore o shoma ka phoka ke mang moka tsa team Vovo le ka famoga tsa Timothy tsa Swaitela o ijele ka moka pele ba re nyala mosadi wa botlhale tabe ke le botsa nnete ga isanya ka re ya pele ye taba ye ga isanya ka re ya pele di bo gore ba thile tsi ba letsa ke tlareng tabe ba thile go pala gore ke do itswalela mo letsa shuwe ba re go nyala o se ke wa lebella gore na motho o biang lebelela kgopolo ya gagwe ba re o tla ipsina

0: ke nete ke boshate wa tsebole mithamisho 87.6 to 92.1 ke mo o le go gona Table FM aha ke nna la go la mamrata le ke nna la mna tea breakfast le nna la go thomela meso ke nete se pedi se re masa gana mona le tlhabi re ke thoma ke re le hlabile ke go putsa mo ambassador mogolo wa country ya Limpopo e le go yena Milton Magothoma ga ka no re batho ba modimo le hlabile o fedite ai ro file mmino o mo bose bose ge re bolela ka mmino wa rena wa Afrika Borwa re boela mora go ngwaga ke tipedi masumi pedi ka kosha yo go e kopantshe go matla a mamosadi KB le yena Malums on Decks ke yona re go file go yona ba re ke tabatsa hao ye le gore e tsweletse bya le ka karolo ya album ya Find Your Way ya Malums on Decks le KB motselanyane go pula gore Malums on Decks a se motho motifela Malums on Decks ke Oscar Nyathi a tsamaya le Mandam Tali ba ile gore ba tsebe ga bya le ka dingwete tsa Afro House le Deep House ke bo se ile gore go thometse le na neo ka yona ke a tshepa gore ke a tseba gore wa iputsisa gore ke ka lebaka la eng ke kwa lalo the pretty lady fella if I like sa kwe Dr. Bzeni se ke ka lebaka la gore Dr. Bzeni ga ana rena tshelang khonole e fela lana le satlhono tsa makathelelo le nna ne le satlhono tsa magabotse go pula gore ga ba wena wa kiteka tshachinga le khonole go ba o tswa motho ile gore wa kiteka tshachinga le khonole re romele Facebook go @FM ya ka kwa go la inbox gore re go direle semaka le tshachinga la gago la matswalo tshachinga le khonole re sa tshela pele go kiteka kgwedi ya basadi ka go dira seo re sa tshela pele gore ka monate wa tsebo wa rena re bitse basadi ba le re ke dingkhwete go ba ba tsebelega ka selo re ba se dira re tlo ba re le tshana le ba eng ba rena ba babedi ba le re ke ya kwa motjeletse ya rena re botsa gore ba tlotla ka mo publishing khasho ke tlo go botsa ka maina gore ke mang e fela ke ba o ba tsebang le ba o ba ratao ba dira metlae ba to re tsheisha go re tshele khone le go tlo ba botse bose bose bose bose botsi sho ye ke nang le wena ke nang le yona tshele le khone le ke ke thome ka motjeletse wa ka motjeletse the pretty lady o na le putsiso tsa tshila le khonele putsiso ye ke nang le yona tsa tshila le khonele a tsa ke gore ge re ya re ntshana la mathomo ake re ya dating ya rena ya mathomo ke mang a swanetseng go lefela date eo
1: re ntshana la mathomo
0: Oringi
2: a warna bertigisha ne yona e lo rena ke lefela dijo wena lefela dino ke bona ka mogganuwe a gre tsalla mathomo lo re le taba je lo re dirintsi ja sho wa ro kwana ka jona re be se tshe re kwane ka jona
0: aretsi a ke ruta bo re le laelo a re tsa mae re ye kae kae
2: e laelo a re tsa mae re ye kae kae be go bujo roja wena laelo a fita kwa a nyaka o je a diwe je la lenga mola menyu nga moka jona ro diwa a botla ke ra ke mo a tlhogona go
0: 086-000-2452 086-000-2452 ke me lo rwana o ka re tsara ka mogala tshele kholele re ka go tswa go wena gore ke eng ge re ntshana la mathomo ke mang o ile gore o swanetse go lefela ya tshachilela bile 086-000-2452 go pula gore tshele kholele re tlo tsena ka gara le sakeng la dipapadi fa lo re fa wena mothegi le morati wa dipapadi sebaka sa gore o re botswa gore na le tshachilela gago la le khono o yo bogela dipapadi kae ke mokae tse mo lord tsa karolo ke tournament e finye lo re ya raloka go mme re tlo ba re lebeletse gape le the Limpopo derby magareng ga Sekhukhune United le City of Polokwane City ye lo re ya raloka le khono le mokibelo o mo bose le gore re ratse gore re lebeletse papatjo papadi ela ya Kaizer Chiefs le Mamelodi Sundowns ye lo re mo seka seki wa rena e le go yena ke lo rotla be a re tlisetsa tsona tshela le khono le lwana o ka tsheka re le go 086-000-2452 086-000-2452 ke meswe me bose mo tsheletse ke a bona gore ba theletse ba nyoko shetse ba le go mpotsa gore ge re tjuilela mathomo ke mangwe lo ro santsho a lefele ere ke tjewa mathomo she motheletse dumela
3: ha di aba mareng
0: a wa ke nna o mkoena mila tla ka mroka metsi a pula
3: mago pa pa le ka
0: re gona le kae
3: go bona ntambi se tsipo e ka mo
0: a o kitla motamisha a ga limpidi tsela mathomo le rile laelo a re ro ntshana signong monna kwa dating monna bietse ke manga santsho a lefele bili tsa jileo
3: ka gore go meme ngwana khosi khotsa even na mara ka ba sa di dingwane le ga ka go mema ilo no ba taba gore mmna patela swa sa jwa almara I be re re ga ba ba ratana ka nnete ba re tsheo tsiri ya ga le tsogong la go ja o santse tsiri ya ga ka le tsogong la nyele jwa re re ha re ratana ka nnete bana ba khosi e se tse ra ra fojelana ile gore re a hwele jana ke ka ba eno ngwe ya ba ga mago le go makhutsa maga jentse re ya re tsa ga ja bana re
0: ei ke a lekwa Berre tla gabotse re tla gabotse re tla gabotse napile ra jikanyana mola le re basadi keng
3: basadi ke dikebekwa
0: awa ka khodi ya basadi ka khodi ya basadi la no re basadi ke dikebeka awa re le boga le beletse le botsa kere
3: mara se go basadi ka moka thobe
0: thobe ela a re tshomongwe shu mutheletse dime
4: ele lo le kae
0: re gone le kae
4: o bolela le phirime kwa ka motlolo
0: phirime kwa go diragala mona go le famang ge re tjulela mathomo re rontshana sa ino la mathomo thomo thomo
4: le lo ga ile gore taba e ya gore re tjwala mathomo ke re le lo a re tjo o tsebe phirime kwa ga botse in cha ke nna phirime kwa gore ya gore di payment ka mkana go tsona di o tjwa go nna ile go nna phirime kwa mara ga ile gore le lo re phirime kwa ga re tjwe go ira gore go dira lelo go dira lelo ena ye mwa re lebelele gore na mothotlo wa go tithana le yena o tlo ba le gore wa bereka go ba bereke ga ile gore ga bereke gore re maikarabelo ka mkana gona ke ya monna lelo ga ke go lebo go ke re fahle go sa monna ka nna ke ya mosadi tata
0: a tata o re ke kwetse re ke kwetse go pula gore 0863002452 ke melo rena o ka tsola pele gore botsa gore wena go bona gore o santse go direle ke mangwa go lefa go pula gore le le sakela dipapadi le sa etla mona tlo tsebo sa etla ke tshedi ntshe le gore di tsware re go tsware tshe tsona e fela pele re ka tsola pele na le wena a re feteng ka mo

0: nati re fetse go fa yona suka ya re ya go pani ei kwa tsena king mo ke mo mathomo mayo mo re themolong go botisa gore ei ai ei ai ke mo re boneng gona mo gore ei ai e fitlile e putse sho ke go le botsweletse ka taba ye ya ai akere mara e kwa pele mara le ra gore cancel ai mara le ya go gore go busana byang monna lo anota studio
1: ka ofisara la eno
0: motseletse o ikwele monna ke ka mogole gore ai fitlhile ka gona monna um potsiso e kgolo yona e sa le gona gore na ai e e fetola tsela ya mmino goba e tlo tseya sebaka sa bora mmino le batsweletse na ke e le gore batho ba bantšhi ba sa mekana le yona ke e le gore ke a bona batho ba bantšhi ba sa bolela ka yona gore ai re a e bona e fitlhile e fela e a fetola ke a tseba gore who na di the host yena ke yena motho wa gore ai a e tseele batho mešong ai ya ikore e dira dilo ga botse ai ebile e dira gore mmino o direge ka pela o sana ntsela gore aowa 7 months ka meka wena o mekamekana le album e fela ba bangwe ba e gana ba raowa go na le batho ba e le gore ba tseba mmino le rona ai tlo re fitlhela mo mošomong motho mo o tseba mang ka ngwaga o mongwe o tla bo go bolela lentsi la laelo e fela laelo a sego ka mophaping kgaso wa e bona gore e ya gana mowe bobotse ba technology suka ya re ya gopane re tswela pele le wena motheletse 086 000 2452 086 000 2452 ke nyako kwa ka dipapadi gore go diragalang motseng wa geno di-tournament di reng motseng wa geno ke nyako kwa le go tseba gore tsetlhe le kgone le sekhukhune Polokwane City di a bapala Kaizer Chiefs le Mamelodi Sundowns di a bapala o e bone bja motheletse o e bone bjang a re tseo mathomoso motheletse dumele
2: Linda Gretora FM, Mishati Mugula Tsebolo Bitabish.
0: Mishati, Tere Bula Lale Mangale Kakai?
2: Kalina Nunda Mata Mancha Manchi, Lamna Tprek Fastival, Mokuna Derika Kumutsuri Rakhe Trafiwili.
0: Aha, wamu kamutwelechi mutomu na wa itikela goba mgashi wamu na te breakfast muna. Ukaru mocho gore, khudra galanka muka kainu, diri ncha di papa di cheshila rukunule.
2: Wana, la ilo muna di gira sof nga lusia lalala. E go nna go ne ka nna tlhola tsela e nne tse di papa di ke pirate mara se pirate ka TV ene ba se tlhopa sa bona mo gae mo ba tlhola ke ba tlhola di ka di young stars mhm ka ira di di ka ba e tlhoka mo lereng ba nkhetsa na makhwafa ke mo nne ke a re ke tla gona
0: ai we've seen ka le tsho tshila ga go ke
2: lena tsela ya le mara dikir ke tlhola le go pala gore wena le le ke re khopela mo bona gore nang sa tsa tla pele ka go someta ba go gola nna ka go le mothomo wa go la mo gore o rakala nna le mna di breakfast
0: le le fa a re mo apelele ke mang wa go lang jo tshire le honole
2: ke Jack Ishiva Seke nna mo ke mshimane mo ka go rata go me khomolela mara o go rata nna le ka tla ga ka motho
0: a o Jack go tswa go le nana le mna di breakfast re re happy birthday o gole o re golele o re godishe happy birthday Jack
2: e ka gore a reng a re ge se la ile a se yona
0: awa ka nnete happy birthday wa tsamolee botsweletse ke a leka ka mo go kanyaka koshela ya rena ya happy birthday e fela ke a bona gore tembizen o ka re o tsamaile le yona e fela
2: happy birthday to you happy birthday thank you
0: Happy birthday Jack re go lakaletsa mathlatse le mahlagano le re a leboga ke re
2: thank you
0: okay bye
2: bye
0: o mongwe sho mutile tshidimela o mongwe sho mutile tshidime
3: o be ba se slalo
0: tshebela re bolela le mang
3: le Johannes le so ga le phala ai ke a maikele
0: Johannes dire ntse ka mo le phala le tsho tshile khone le ga re lebele tshi dipapai
3: Na ke lebeletse game ya Chiefs ya Sundowns.
0: Eh le tsamaya
3: le lebeletse ya Sundowns e di ya meto.
0: Oh le tsamaya le masandawana.
3: Ya ke le Pirates mara ke ka le tsakurela Sundowns.
0: Ke le na bo shoot re tsamaya le tsane tsa le tsane tsa le botsweletse wa ka motsweletse wa ka hore tjatji le go bapala baishane ke tsama le ngwe le ngwe nte le baishane le tsi de ka le tjatji la le dake
3: ke la ka le tsa motulo a ka o se jamme ngwa a me raro ke thuto leso
0: aw thuto leso lo ana re tla pele re re aga re mulakeletsa mahlatsi le mahlogonolo a gole ka fase ga siatla sa morena Jesu a ke
3: tangi
0: aga a re tsho mo shop le re ya mabenkeleng motheletsi dime
4: la elo dime
0: tsabela ke bulela le mang
4: o bolela le malefela wa mokonyane sans le tikela ga se ola mokopane
0: ka mo mokopane di rintsha dipapadi
4: ka tsinela le khono mola mahlatsheng mola ola flambetse sports ground ke tlhalamentela ya maguru yela tlabe re kopane mola ditlhopha ka moka tsa tikologo mola setlhopha se segologologolo tsa mola sanselotu moragetso sa makgapa football club tlabe se kopane le sa mokone mola ka iri ya bo 4 ke re etlang le tlo bona lebebe la football mola go la mashatlheng mola
5: Ke o phuleletsa o ya pele ke re filo ka mosepelo mo botse o ya le phurusa le botla le ba neng nalo o fetela le dikolo tsa gagwe ka moka go loan at ya FNB 3 ka FNB app Askale fa dikolo tse ntshi ka mole ka mo bjale o le fa sekolo tse tse fela ka kgwedi ka sela se se tse sa le sokotjo ga le fiti tefelo tsa go thoma mme o seketse 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit suite kopanya sekolo tsa gagwe se kholefa yang o batla fela tse fela kgwedi ka kgwedi go FNB app go re ngudile tse go lefa ga ntse o feta fetolela sekolo tsa gagwe go FNB le gono FNB thuso e fetola dilo tsotlhe sekolo se lekola go latela tsela ya go kwalifya go le dipeelano FNB ke karolo ya First Rank Bank Limited mo wa ditlo tsa di tshelete le mokitsana wa semolao
6: Reka hona via le kwa Boxer, matjatji a manefela. Kota maya magolo a ma 30 ka 54.99. Best cook French goba chicken paloni 2 kg ka 44.99 eti. Dintjola ka itse pedi fela moreki ka o tee. Reka hona via le kwa Boxer.

0: Kilimanjaro DJ T-Boss remix ya Jeff Maluleke ke lor ke fetsa go fa yona motheli tshinna ke itsine go ba lohena shashila le khone le se sene ko mosuete Miss Foodie ke itsine go ba lena ka mphapjeng ga sho botjele tshe ke itsine go tsama le wena Dr. Tebzen ko o leng gona ko go putse go pulo go puli wa tsebo gore nna le wena re monwana le lelala a re kopane gape mo kibelo o latela go iri ke ya bo shupa go fitla go iri ya bo senyane ke go tlogela ka kosha ya go fisha fisha kosha ya maloba loba ba re ke se fela sa le kompo ya Shandesh le Wendy ba tsa mali hit boss re re tloga fa o re ya go ditaba tsa iri ya bosenyane ka mashilo mdlwe doctor mamtla ke le kgweditse ka mo ke phela ke re ke nyako kwa mogolo kwane wa mogolo kwane ka mo monate breakfast ke go pala le no
1: ha
0: ba phela ba ntheya ba ba re hey hey na ke no tswa wa le le le le le le le le awo tshele tshele kwile ba re ke ai gore ke ai papata ai ka nnete re tla kopana gape beke e e latelago ke a tshepa gore Dr. Tsene le yena o tlabe a le gona ke go tlogela ka sefela sa le kompo Shandesh a tsamaya le Wendy.

0: Felicius Masuma. Ke tengo go le bogo ya le ka motjoledi mane, she le wena la elo ma kom. Ke le le bogo bo be di bale na magare sho. Dog tips it. A se dikgwe sa uwe, a ke dikgwe sa uwe mo iso uwe. O taba lo ona mo le gita. Dumela mba tjeledi ka moka lena, ba thobela FM ya le gotla kgatlhela Afrika Borwa. Ke le dumedisa ka moka lena. Dakin la lokono mutele jwal nane o leki Dr. Moloko Mashamaite mo ka tshwela na ke Dr. Moloko Mashamaite ni wa eme ka kara le nane o le re a le boga dumela magage tshwela Mashamaite a bokone le pika le tsona le ngwa pega le tsona le go mofela ka nnete le marumo le a tsona la mogono a ntshi di kholo tokolo sa pela bela ga ke ja ra mo khopha di batla motho bo putiki mpenka ei mwana bo mwana nyana magage sho tokolo sa mokhadi le tsa paole ba ba rung ja o phala le ba shumi tokolo sa masukung kwa bo mmake mmana ke bona ra le tse bo baba ke maridi ma fit ma jamai ba re mogala bo uwe ka mogala ba bila dina ka ka ona nkila bo pula to nki o tle le jetse bela fena le go taka tshola Afrika Borwa lena a per sa le go ya basadi
1: Basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa. Basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong. Re gare re sepela le lena leeto le, re le thuša go fola. Mo Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
2: Major League birthday ya Shoprite. Go merikete ka go subsidize di theko tsa ditholetswa tsa motheo. Ka dintlo la ka tshebelo ka 2 kg ya swikiri ya brown ya salad ka $44.99. Le di 500 gram di fogo ba di feature pedi tsa spaghetti go ba macaroni a right brand ka R25 fela. Dintlo la ka tshe di go tsela go fitla ka laboraro la di 19 tsa Agostose 2026. Ha Shoprite fela.
3: Para wiki ke ya mafelelo mme go bohloka gore tshelete ga go e boshumele ke filo shwe ka mosepolo go bohlale go ina le gore a lefe theko ye feletseng ya borotho ka FNB go lefa na 9 cent fela ga Pick and Pay le Boxer mo FNB e lefa la tshelete ya go shala ge o le ka fatse ka khatelelo ye o tsona tsela ya go kholega budgeteng ya gago
4: saipa ka tawe ya FNB easy aspire go ba prime life ye qualifying backing sa tshelete e fe go ba ife o gona go reka borotho ka 99 cents ga Pick and Pay le Boxer beke le beke fetogela go FNB le gona FNB tshosa e fetola dilo tsohle bona le pelano pela wana go putsa le tikane jo ga stoko sa logona FNB ke Carlo ya First Rank Bank Limited mo ba ditiro tsa di tshelete le mo kitlana wa semola
5: eita he ba nyaka go ikwa o thabile go swana le nna o tsena malwetse o na le mafolofolo enwa imina jew tshele jwa sa go fa mashola mmele matla magonthe mo Africa borwa go tloga mengwa ga nye masomepedi Imina Jew e go fa di vitamin, di mineral le amino acid gore mmele wa gago o dule o shoma ga botse. O ka thopa masheleng a go di ka kgwedi go setšisa gago sa mmamoratwa sa sealemoya. Lejetša 012-546-8937 goba 072-595-0198.
0: Batamela re bete step go bane sa go shake le rolo le nane o nde
1: Thobela FM mo shata wa tsebo le bo ithabi show
0: ya tsika ma o mo lo ma ga ke se tsamela ka botsi diela Moses F
6: bomba bona le sipiri
0: arwane sho ona le sipiri se ka mona lo bala go bolla tabe ka ngwane sho ona le sipiri man sipiri ke sa ingara motho batho be mashamai

malume a tsena mo uru ra re ya khaja ja bo ma wa lu go tsara bo la ga dipelo ma a re bo le ntata bo tabo ya motho mo o nyalwa neng e wena khaja dia o nyalwa neng wa ne tshwana ma o nyalwa ba mo uri o nyalwe e o mbe uri di pirjo ga ga e agri la ga ta dia ta tabo tabo la bana maswana swana mo ditore ga no wa le tele la sa le tele o tsene ke tobele FM le go tla gatshola Afrika borwa ga sha le motropong kgolo ya poloka le motheledi ke nya ka gore re emelele nna le wena.

mosadi o makage so bogale mosadi o rialo gore bona nyatsi dinyatsi tjaga ka moka ke a ditsidinyatsi tja motho a ka ka moka ke a ditseba ba lekile ka moka a bona 1 2 3 ke a ba tseba ka moka a bona ba le ka mphumela motse ba ya odimo lefase ba dia metholo ka moka ebile ba re ba nyaka le o mpontšha be ntse ke ditseba dilo tja ka moka tsona ka dula ka di lebelela mma mothatsi o diphumeile wa kaše o buile ka gae katerile bogema ka gešo le sa thelete thobela fm ya lekgotla kgatso la aforika borwa ke le botsanete kgatšha le motoropongkgolo ya Polokwane re tsela pele nna le lena makagešong ke nyaka go kitimiša dipego tša batho ba ye ngweše ke itshwere go makagešo ke ya go bula leswika la tsibutsele motsiane le bana ba gagwe le bana le ditlogolo mom ba re mpula ya maswika a e tla dirwa ka letšatši la 29 kgweding ya ne re le go yona lefelo ba re ke maphoko ka kua maphoko ka nako ya iri ya bosupa mo mesong makagešo ba re namile le tsebe gore molaetsa o rometse ke kgafedi William Motsiane ga mmogo le malekajane Philip Motsiane ke bona ba reng ao maswika we re a e tlhatsela tabae re etla re a bula ye ngwetše makagešo ba re the wedding celebration ke ya ana legodi legodi la mmatseleng o keteka le thubagale andres manobe ke monobe o keteka tšatši la 26 kgweding ya september motheletsi kua ka bo mosadi ke le botša nnete makagešo ka kua bogom 178 stand number 31 teveration garamuta teveration garamuta ee ke moo go leng gona yana molara mmuta molankile ga namela kolo ye nngwe kampapa nna metša ga morago ee monna ona e tsa mphefera ee ba re dilo ka moka tsona di ka direla number 2658 zone 2 ka nako ya iria sae mo mesong ga ke toke zone 2 ya nakua bogom 178 nam ke ngweše makagešo ba rotlele pele le tsona ka nako ya metsotse 27 go tswa go iri ya senyaneng ke tswere ngwešeng ba riale ba re le amengwa makagešo go tsa lenyalo lenyalo le ke la joyce magolego o keteka le tladi inose tladi inose ke re bone letsatsi ke la 33 kgwedi ya october kua ga bo mosadi ga ga maphopha mola ga bo monna go taketse go tšatšing la pele kgwedi ya november ka kua ga maphopha le ona ba re theme ya ona ke maroon with a touch of cream wine ke lenyalo la joyce magolego ga mmogo le tladi inose re a leboga botheletše thobela fm ya lekgotlakgatšo la aforika borwa ngweše makagešong ba riela ba re kete le yona e phela mašamaite ya bokone together with us jele ka maloko ba malapa a mabedi a latelago go le tsebiša mo ka lenyalo mo ke la modikeng jacob lekwadu le maleme lele komane ee go kete go tsatsi la 26 kgweding ya September 2026 kana kwa iral suma misom le fela ke mola mandax hugu ga mampur mandax hugu ga mampur ba ka tlana le wela masumbe le tsela pele ya September ita be ile ke o kitse ka modikeng je go pulukwadu ga mmogo le maleme le le ko mana maga ke shuba yalo ba ke be ka tsela ne bile ba rutwa ba ntshiwa le magadi a traditional wedding celebration lo ntshiwa ga magadi go tloga mo we ra tswela pele jang ke re bone ye ngwetše makagešo ba riela ba re le tsebiša mo ka pulo ya ntlo house warming celebration ka dile 33 kgwedi ya october ka kua ditlhabaneng nke re bone ka ga ditlhabaneng ngwana kwena ya ke ka ntlong ya ditlhabaneng ngwana kwena ba riela ba retsang makagešo re a le tsebiša gore le tsebe ka gae makagešo le mengwa mo ke Virginia France masemola ke ena a reng yalo makagešo otheletše thobela fm ya lekgotlakgatho la aforika borwa otheletše koše o sa e gopolana a ke tse gore o sa e gopolana

mwana ba tlhore o latlhelwa ke mushumo na mile mo sadia ra ke ta thakisa di yanga ene go ke tlo ta bona re le nyala le nyaka mogho ba thubisa motho ba shuma sepela lo wena botse dilo di sepela ga botse wa tsiba e wa ta a no felela ke mushumo fela wa mothanamela wena alo lena alo lena le tshelete e fedile ba le gore na mile ra ha ke ta thakisa di yanga ena a ke tsimo nna ka baka la go tsantsa ba yuela batho. I can see.

0: Aria, ama o fi, ama o. Desa bati sale bala le kukulu, shuba di keke ba mata mabotulu. Aria, ama o fi, ama o. Desa bati sale bala le kukulu.
1: Tabazimbi, tabayau rwale chipika meriba, kabu para be Afrika. Riweja wa 91.9, oba epo nyahawa ya SABC Plus. Tobele FM, mshata watibo lebo itabisho. Maema wa masume beditila, uja masumitaro, ja Tobele FM.

o tse fela metsotso re bile iri yela le sumete ba re hey postang le ska cha ba baloi batho ba tlo nodula ba bolela ka wena ngwaneso ba tlo bolela ka wena le motlha o tlhokofetse motlha o khuile le lepokisi le theo ba re mmone o kwa manre Sena Marana Makazi Entertainment o sebola fa le ba shape mebile Prispenza maema maswepedi tlo bala FM top 30 tlo ba re le ba ditaba ntse ya iri yela ya losument yele mmamotlo o kwa rena di fetuwa ka sebopo se se feke ba ka la re re kwile ka iri ya losument fela ke na le letsa go jwala rena di fetuile mmamotlo o re swaretse tsona re tlo kwa rena nete go na di sepela ka sebopo se se feke ka sona se se baka thobela

0: dice la storia.
1: Mama ba se mo shupa tobele FM top 30 vekenye Uncle Waffles o plafa lo Royal Music ba re too cool go sheka na kaona ke na le nete tsepa re ipsene ka yona single ya gago ya mathomo debut single ya gago wa Tanzania ke lo rena mme re bone e ba maemong a pele ka mona Africa borwa kudu bile re bone e namile e ba mola go platinum maga a shupa ke bolela fale ka Uncle Waffle ka ga ba motse ba fale ka Lungelihle Zwane o tswa ka kwa go la Swaziland fela ga jwa le go dutse ka mona ga ka Africa borwa re amile ke se bore ke record na re mone a gona go ya go yetela dinaga tse masome pedi nne ka gara dikgwedi tse pedi re go bone gone go ya ka Benin ya ka Portugal Afro Nation mo lo re ba diraga tsa gona too cool ke kwa shelo re amile go le go maemo a bo le some shupa o kole gape maemo a bo le some seswai motlanalo a re mastrata motlanalo re mokwele shupulo wa beke ga go feta mo lo reng ba le ka kwa go la Meropasan International tshobala FM ntse be tshwere tshobala FM Women Experience ka kwa go la Meropasan International ebile ba bolela yona taba gore a ke dumo ba role model a ke dumo gore bana le baswa ba ka ntebelela ka gore le nna ke motho ke dira diphoso o tlo khumana ke dirile diphoso mola le mola batho ba tla bang shupa ka menwana ba re ke re le ya bona role model tja lena motlana lobe a le mo maemo a bo lesome seswai go thobela FM top 30 086 000 2452 086 000 2452 a re ba feka rata ya ke bidu thobela moshade a gona motho ka mo thobela le kae na a re ipone molato ke bolaa le manko kae
2: kabelo nkwe ya baka makolego magodutsa maga bopedi gare ka sekhukhune
1: thobela re fa mankarata ya ke bidu o dirileng le gono
2: ke tsa fa monne le ba reng ke mo phema o thobala FM le le go re witse mona magolo ka 11 ke thoba ke le fa ya le go ruka pa batho re monna ka ngwabe ke mo phema
1: mo phema
2: ke tsa re tsi ngwana go
1: a tseba ape ke di swere ape bonde batho ba bana kana o ka ra ke yo bolela maka le a tseba ke di swere di karata ka mo studio
2: mo fike ka re mo dira ga ba ba ha la ole ga ke re mo lori ke ma di tsa re tsimise be ke thobe
1: re ke mo fetse tsaro ka nnete mo pheme wena monna o na na o ka re ke di ametae ka re ke bidu tsara zo ya mathomo ya bobedi tshiwe ya latela tsara zo ya braru ka re ke bidu tsara zo mo pheme le wi le mona ga sho 0600 2452 mshate
2: a mo ro go ntse mela ke re go tso
1: ai ate ke bula le mangko ka ina
2: ya go dira ke se ke la gara se se go tla ke mo le mo go tsaba tshike ka
1: ha re fa mang karata ke bidu dirile le kono
2: ke le tswara tsa ka ba re ke sa moele nyane ke bundlela
1: eh
2: o mputa re no ke tswa le go sha molatsa ka mahla ka re se wa ka ka tswa pala le sa ga wa tla ke le go tsena ke sa ntao ke a re ke kopa la go go sha go ka mahla ke tsena ke le bolo right through ja ga a tang ke le sha monwa re se mo
1: a gona bolato re ke tla o lokisetsa yena ke mofe karata ya khebidu sebara wena monna o paledisa sebara sa go ja monna gore a malatsa ke breakfast ke dijo tsa mesong ka molimpopo bo sa tseba karata ya khebidu tswaraso kese o ne papadi e kgolo le kgono Kaizer Chiefs le sephatshela sa Mamelodi Sundowns e fela ka mogolo ditekete tsa gona dikitima ka gona o ya ka SABC Sports ba bolela gore gaoa ba lebeletse gore ditekete tse di rekisitswa ga jalo ke 48,000 dikete tse masome nne seswai tsa ditekete Makosi Masandawane le mokae ba ro sanya gore Makosi o yore Spain 0600 2452 thobela ka ma gona motho moshate thobela ape nna ke ya ke ikwaele ka kwa morago ba ebeile fase ke no e kwa gore itlo ba e sepela jale thobela FM moshate
3: thobela ka moshate
1: le kae ba kae
3: aa
1: re gone ke bela le manko ka ena
3: evelyn
1: re fa mankarata ekhebidu le kono evelyn
3: ere ke fe ba ba mathuta bana ba oraleka ka boshadi ka di ka maponaponako di-social media a keeka
1: bophelo seria batho ba trenda yo batho ba trendaeeekae
3: o tsela dinaga mokamana mafelelo ke le ba zero
1: and-e kwa pelo kwa dilo di namile di a senyega bophelo a pesa le bo botelelele a tseba
3: ko botsa tsone ene o tsebore facebook o e phomoledile bana ba nna
1: boolabjan a gona melato ma 2000 e reng ke ba feng karata khebidu
3: redcat
1: redcat ma 2000 ba re lena le ya trend karata khebidu tswaraso e re ke tsewa mafelelo motsotso ke ba sopedi sa rebile iriela le ya lesomepedi moshate thobela
4: ae mr rus
1: ei tada
4: remo
1: e ke shapo wena
4: ke
1: ola ola ola braslaire fa mankarata ekhebidu le kgone o dirileng
4: fa ile se mapotana le ka pitore ke mpare tkhate braya ka
1: o dirileng
4: a da mane ya tantsara ga botsa a mponyelo lo ntura 24
1: e bana e se go ro baza o nya ka ro mo phone nela go baza o nya ka ro mo phone nela
4: ya mo fure tkhate braya ke se mapotana ka pitore
1: ei thada ei thada ke le bogile be lwana wa mafelelo jile se mapotana ka pitore ba re karate ke tsore so wa no phone o fetse o drop a phone a wa siona 27 before 12 o'clock ye ke tbela FM le go tlhagatsa la Africa borwa go tswa 87.6 of 92.1 magazine tetsi rutlo ba gape se re pagare sa metsotso re tswela iri yela ya le some pele re ba fakarata ke di fela ga joale mavuso e ba re ke dilo tsa ma 2000 ke enko my marble sumetse la go tbela FM 12

0: Maswapedi so fela mtsotsibile ya chute ke maswapedi sinyane re tswela hore ela le some pedi weekend fly DJ Clock mo maimo ga botselela bekeng eo kole gape massive music in tsakzeni ba re lili zela ye gitobela FM 1230 je maswame tsaro na ke pet mrodi Mr. Weekend ra pampola sa le moya re sete fela ka mitsotswana se meka ne tona re tlo ba re tswa fa o tlo ba re shela fela state your mind le teen zone happy mo kwatedi u fense mo japelo ba tlo ba latela iri ya bobedi bo fitlha ka iri ela bora o tlo be kwa lenala regae ke mmino mo le gorene tlo tlo ba re bisena ka mmino wa regae 086 000 2452 086 000 2452 re ba fekarata e khibidu re buile le gala bobedi re galemela lenyatso re agala tlhe ya relo re agala 086 000 2452 moshate tobela moshate a gona motho ka mo 0600 2452 tobela
1: morudu ampele go tso
0: kolobe a be a tladi ke nna le kae
1: monna ape ke go tsaya dikolobe monna ke jwa tadi wa mmaborela bona kolobe bona phofolo tsotlhe batho ba ba leng gausi le tlhaba ja monepole mmamabolo bona e re ko feditsaba mona galemela o ba fe karata e khibidu mona ba fe red card bakimane ba seleka ka mo mekhukhungsiwe ka mo ketubele ba gagamolana senke ya rona re bia mekhukhu re re nyakela bana ditene ba gagamotse mekhukhu e wena wa tsa re keng ba fe red card
0: tabe ka ka bana ba shimane ba isha ga ele kwa ba re ba isha
1: ba rekisha ke tsona ba re ba ke batho ore mano ba ba itsikitsa ba nyaka ditshelete tsa o dia ba nyaka ditshelete tsa o reka dipatshe e bile
0: a ke re ha wa gona mna tore ba feka re tsiki bile go ile ma
1: ya
0: ga e ba thoka muwe ba re tlokomela ka mo jutuvele ba gagamolla mazenge ka re tsiki bile shiwe ba shimane lisha kai 0602452 ba feka re tsiki bile tobela
2: ei tara so how is
0: it ai ke shapo mani ke bala le mangoka ina
2: ola ku dimela motho wa sa
0: ah ga re fa mang karata ke bidu dirile le kono
2: ba tswa le tho yo ba tswa ba tswa
0: ba yo le tho ya lo sa di se le gore ba tswa yo tlhola re wa phela
2: le ba di se le bra ya da ba yo ba so ta ba le ba ma yo le ngwa
0: allo
2: ba fa di karata ke ding
0: ere ke fa ba fetse pedi ke le bo ile ke tla ba fetse pedi ya batho ba le tlhoyo ba le yo tlhoya batho yo tlhaya motho re wa phela o re wa hema fela re motho wa hema ho hema moyo motelwena o yo mtlwa karate ke bidi tsora so ya mathomo ya bobedi shiwe tsora so ya mavelelo 0600252 ye ke tobela FM top 30 re ba fe karate ke bidi mushate
3: tobela
0: le kai na
3: re
0: bona le ga mwana ah wa mola to ke bula le mang ko kae
3: go mana te go bana wena o tla felele le bala
0: koma ah ga re fa mang ka rata ke bidu le kono
3: re fa ba ile gore ba ne manyatse ga ba tsebe motho mogolo lo monyane ba roga bo mane flora re a wa a tswa we re ba fa karata e ke bidu
0: ya kere
3: ita to guru ile mane flora ga botsoko ja le se o ira ga lemela re tsela ka mare
0: yo
3: mane flora ke mogekomo e le gore u ya motsentse go fana le ba bang go go e kae o tla bala ta 70 years ja le nagana mane mmenyana to moroga re ga lemela a ga no ntura le nna
0: a gona molato tlo mogalemela re mo fale karata e khibiru ke na le tora ka sabushele ja ke ra khumane e khibiru ka sabushele ke le buile ke a ga he ba re na le rwa batho ba baolo batho ba modimo le rwa batho ba baolo karata e khibiru shiwe tsora so wa mafelelo 0602452 mshate lo wa mafelelo ke nelo go gona gona le kae na
4: gona ke go tsane le wale tsika mo ka tsong ha ke tsakile o
0: Tobela re fa mang karata ke bidi o dirile le khono.
4: Ke nna fa se se tibeng red card mo no. Ke nna la ka khola ke ke a fona ke mo go ka sa re fona.
0: Le ga New York.
4: Na New York le le ke nna fa red card mo no.
0: Ah ona mala to re ba fa karata ke bidi wa gere.
4: Ke le bo.
0: Ah ga e mona e sho ba ba o fona la o sa re fona ba o fona la sa le ba o yemela la ga New York. Molato ke eng na re ba fa karata e khibidu tsorazo na mme re le buile karata e khibidu tlo bua lona gape be ke tla ba teleje tlo ba letsa gape mtsotso mthando lebele o iriela pele re botsa rena go shefela ro pula re mo mamang a pele o ba ga jwa lo ka ya o tlakalela rena la Facebook ke Facebook page la ya Thobela FM @thobelafm ya ka re botsa rena go shefela ro reng e mo mamang a pele ga jwa lo go fa go shefela re mo mamang a botlhano DJ Curry e la re fa di go shetsa go etsa bonana 2.0 ga jwa lo no buile re strateng e mo mamang a botlhano yalo ona ke top 5 yalo ona re a tsena yalo re gaola ngwae yalo re a fitla yalo
5: ema botlhano o tshe masometharo ja Thobela FM.
0: DJ Caro Sepulafale le kata kata le chisi la gudora. Bare strateng, number 5 for 12 FM top 30. Zorazo!

sa bagwera bašomi mmogo gore thobel fm e hwetšagala go dikgokaganyo ka moka tša leago ke rena at thobel fm yaka re latele maemo a boraro

gore ana di fetogile di tlakae biela ka gare se tshe re tsene palakata ka gare go dia go keteka basadi ka gare go dia go keteka dimpokoto tsa Africa Borwa le fasting ka bophara re tswela pele go diketeka re diketeka ka mekgwa go fapafapana biela se jing na le khono ke na le mogora nyana wa ka tsetsing le khono gona ka fa yena ke o mpha we le gore o tlabe lena a re go ntsha e bile a keteka mme motswadi a keteka mmare fa ile gore se tsene le khono o tlo ba re botsa ka leto le le gore nyana o ithuta tse dintse go tswa go mma ka tso mme a be a di dira e bile o ithuta go gola byang o ithuta go tswela pele byang mo bophelong bya gagwe yena ke morutwana go tsena sekolo ka kwa mashupi e tladi wa go dira mphato wa bosupa dula ka mana madula ba pile o seka wa shuta ka morago ga go shana ye bosebose ke mokana nna le mogera wa ka yena o mpha re tlo ba re thoma poledišano ya rena tsatsing la legono.

0: 107.6 92.1. Ke nna hepa ga mo kwa tedi sa bula rapel nna go nna ga go nna go la mamrato la stage mo nna go na fatsa bala ba mo shate kwa tsebole bithobisho ke sa sepele ke le noche ke sepela lwa ka mo go rata tsina le khone ya ka thakana yana ke ompatsa tsina le khone fa le go reng re tla be re boledishana ka go keteka go di abasadi ka go keteka basadi ka mokale fasting ka bophara tla ka re ke tshetse ke boletse gore ompa ka le gore ntsatsina le khone lena o tla be ya keteka memotso wa di o tla be ya keteka mmagwe mmagwe ke motho le gore o ipiditsa ka go rekisha di mona monane gona go ya sekolong sela sa mashipitla di bele tshetsina le khone ke yana ile gore tla be re botsa ditaba ka botlalo mabapi le mmagwe mabapi le ka mogwele gore ena le mmagwe ba pidishana ka ona ompa ka go dimedi tshwana ga se go jo
1: Kulikile.
0: Ke nya ka gore re thame ka go tseba o tlhalosetse ba theletse gore na ge re bulela ka ompha re bulela ka mang. Na ompha ke mang?
1: Ge re bulela ka ompha le bulela le ompha wa ga maphangwa ke tsena sekolo sa mashupietladi ke bala mphato wa boshupa.
0: Ompha, ke la re bulela ka wena. Na wena o rata eng ga botsebotse? Ke eng se ile gore ngwana wa tsarata mo bophelo? Go ba o rata o setira.
1: Na se ke se rata mo bophelong ke gore ke a ke tso re nka ithlalosa jang ke gore ke rapela gore modimo yena a ne ompha bophelo
0: bele ge o lebeletse ka kua lapeng ka kua gae ka kua o lebeletse mama tsatsi le lengwe le le lengwe a tsoga gomme yo rekiša di mona monane o ikwa bjang ka taba yo
1: ke e kwa gabotse ka gore o re direla tse dingwe le tse dingwe tse re di batlago
0: bele wena ge o lebeletse ka fa o e le goreng mmaago o direla dilo ka gona ke eng se e le gore ngwena o kare o nyaka go se dira go fetola seemo
1: na seo nka rata gore ke se dire ke gore ke fetse sekolo ke bereke ke direlo tsaka ke gore ke fetse
0: pele a kry wa bona re ge re le dithaka ke mokaranagana gore nna motlhomongwe nka tlhama kgwebo ye bjalo le bjalo pele o ya ka wena o le ompha ke nyaka go tseba gore na wena o ka tlhama kgwebo ya mohutamang le gona ke ka lebaka laeng
1: nka tlhama kgwebo ya go roka diaparo ka gore bana ba bangwe a bana diaparo nka ba thusa gore ba be le dikobo ka gore e be ke bona bokoko ka kwa gae ba roka le nna ba fela ba nthuta gore ke roke so le nna e be ke ruta go roka so ka ithuta gore aowa mo gona e na le nna ke jo roka
0: gale ga le ka kua sekolong ka kua ge ba le ruta ge ntse le gare ka dithuto tsa lena gore ba le bontsha sela le sela ke eng se o tlelang monaganong ge ba shetse ba bolela ka batswadi ba lena
1: se se ntlelang monaganong ke gore ke nagana gore bommaka ba ka nteka kwa ba rekiša ko gore ke nagana ka bona le ge se wa ka se motshosa a ka nruta ka di-profit ke nagana ka mmaka
0: ge nka botsiša na mmago ke mang
1: mmaka ke Magdalene Masisa Letlalo
0: go re ka re tlhalosa mmago ka mantu a maripana o ka re ka mmago
1: mmaka ke motho wa go rekisha sekolong wa go tshwara thipa ka bogaleng
0: motheletse wa tsebola FM se shuta le ga tete ka gobane tsa e le gore ngwana wa dikwa ga bjale re sa go konketsa wena dula ka mana madula ba pile o tle o kwetse go fisha ka morao ga ba mabenkele ba nna le mogwera wa ka ompha ga mogole leeto le le goreng o le bona tsa tile lengwe le lengwe ge mmae a le gare a dira dilo le tloba letswela pele ka morao ga se
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke fsp yeo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
0: Mzanzi, letala Lotto Jackpot Ross. Mukibelo, e ka ba sebaka sa go ithupela masheleng a Lotto Jackpot ao a akanyeditswego 18 million rand. Ao ke masheleng ao a ka re go wena we. Go fetola bophelo bega go le semetseng. Bogela draw to Mukibelongo ka iri ya senyane go SABC. O ka ba radi milioni milioni yo moso wa Afrika Borwa. Hey, wena, the National Lottery, more plays, more chances, more millions. Ba ralo ke ba sonetse go ba le mengwe ga ye le semetse so go ba go feta. Ralo ka maikarabelo. The National Lottery e sepetswa ke Sizekai.
3: State your mind. Iria pelo go fika sa go tswa go iria bobedi. Le happy mokwatedi. Motobele FM.
0: Metsotso ga biele ke le semeseng yana go jela go ye iri yela ya pele ka nete sa lena hipo ga mokwatedi. Go lena go la ga go lena go la mamrato la state your mind. Mo le goreng ke sana le yena mogora wa ka yena ke ompha. Mo le goreng re satjola pele go keteka go di ba sadi, re satjola pele go bontsha gore basadi ba ile goreng ka metlha le ka metlha re ba bitsa gore ke bona dimpokoto ba sora thipa ka bogaleng le bona ra ba keteka re sa lebelle gore na kwena motswadi ya mari sa lebelle gore wena kwena mme go ba kwena ma. Ra o keteka tsatsi le lengwe ka gare ga kgwedi ya phato bjale ompa ka ga o setse o tlhalositse ka fa ommago e le goreng wena o kare o ka mo tlhalosa ka gona ge o le ka kua gae ka kua ge o dutsile mmago ke eng se e le goreng la se bolela mabapi le bokamoso bja gago
1: se ke bolelang le bommaaka ke gore re dula fatshe ra bolela ka lolwa tsa sekolo ba mputiša gore o bereka jwang ko sekolong ba o rutile eng nako nngwe ba fela ba re ngwana ka rie kua eiwane re o reka malekere
0: bjale mogwera a kere wa bona gantši ebile re ke re wa bona ga bjale kere ge šetse e le gore motswadi wa gago o šetse a šoma motlho mongwe mešomo ya go tshwana le ya go rekiša dimonamonane mola le mola a rekiša dimonamonane kwa dikolong goba motlho mongwe kwa dipetlele goba motlho mongwe kore mafelo a bjale le bjale a kere mogwera ke nyaka go tseba gore na wena a o itemogele bomphenya šilo ka baka la gore motswadi wa gago yena o rekiša dimonamonane sekolong na le gate ba tseba gore ke mme motswadi kore bolela nnete o na le bonnete ga o na yo mongwe e le gore nkile motlho mongwe a dira kore metlae ka wena a re motswadi ee le gate
1: ebile ba jo morata
0: ba morata bele mogwera go na le bana ba bangwe ka montle ka moo ba e le goreng ba itemogela bomphenya šilo ka baka la gore batswadi ba bona ba bereka mešomo e jalo akere kore mešomo e le goreng ba e šoma o humana e le gore nna hipoga mokwatedi ga ke kgatlhe ke mošomo o e le goreng goba ke nyaka go dira motlae ka mošomo e le goreng wena mmago wa o dira pele o ka rata goreng go bana ba e le goreng ba itemogela bomphenya šilo ka baka la diemo tse e le goreng batswadi ba bona ba ka gare ga tsone
1: nna nka rata gore ba stopelo tse ba di dirang ka lebaka la gore gonne batswadi ba ile goreng a ba kry-e mebereko e mebotse mebereko ya felela kore o kgona go kry-a pension nako nngwe le nngwe batswadi ba bangwe a ba kry-e mebereko e mebotse a ba kgone kore la kwešiša
0: bele wona kua sekolong kua ke eng se e le goreng o re ge o se dira le wena wa kwa gore ke thabile goba se e le gore motswadi wa gago o re ge a se dira le wena wa kwa gore mo ona ke thabile kore o nthabišitse go feta
1: nna ke thaba kudu ge bommaaka ba bereka jwale le ge ba ikemela ka maoto kore le ge ntse ke ba thuša so ke a ba rata shem kore ke a ba rata ke a ba thuša ka nto ngwe le nngwe ba ka re ai ompha e ta mo re teriapie ao ke ae ta ka ba thuša
0: bjale ompha re nkare re leletsa mme motswadi ga bjale o ka rata goreng go yena
1: like
0: ra mo leletsa mogala o ka rata goreng go yena
1: nka rata gore a ntheletse le ebile a nrapedise
0: bjale ompa gore ke bolele se a kere ke ka lebaka la gore nna ke nyaka gore o botse bommaagago gore ba o tsheletse a ke ra ke sa bele gore bona o nyako ba botsa sona bjale re tlo mo leletsa fa sealemoya se sa rena se ke tlo ba ke boledišhana le mmao ke tlo mo amogela fa gomme wena wa mmotsa mantso e le gore ngwena o nyaka go mmotsa ona akere o rila wa re re re ka mo leletsa bjale nna le wa ka motsweletse miss pro re leletsa mmaago mogala motheletse Gabiale re tlo ba re leletsa mmago o mpha mogala. Ka baka la gore o mpha o na le selo gore yena o nyaka go botsa mme motswadi. Biale o mpha. Ke nyaka go botsa putisho a she. Ya gore ka gore re ka gara ga kgwedi ya basadi re keteka basadi. Na o ka rata gore eng go basadi ka moka.
1: Nka rata gore basadi ka moka e mang ka maoto le melele mbana ba lena. Kuri ba tsene dikolo ka sekolong ba tlhalefe kuri ba dire lotse ka mokatse ba di gonang kuri ba tswa di tsarang thipa ka bogaleng le rateng bana ba lena ka mogole thata go ka gona
0: ba tlhile ba tsebela fela re ka gara ga kgwedi ya basadi re kete ka basadi tsa tsile ngwelele lengwe kgwedi engwe le engwe ke ile gore nge ka biale re tsene ka gara ga kgwedi ya yona ho yona kgwedi ya phato e le gore re ketle ka basadi le fasting ka bophara tele ja se
3: basadi ba ngwaga a sekete magolo senyane masometlhano tsela bomma Lilian Ngoyi Helen Joseph Raima Musa Sophia Williams de Bray

0: Mnumzane Mombatha na Lady Pando ngaka Phophira Mathuba sitsibi sa molao bodu mama bolo mjuli professor Kholofelo Ragubu le ba bangwe ba baitse tobele FM kitika le wena kgwedi ya basadi tobele FM mushata wa tsebo le boithabisho
1: metsotso gabele ke masomepedi tlhano go jela go ere yela ya pele e sa le nna happy kwa ga mokwatedi gona fa thobela FM mošate kwa tsebo le boithabišo yale ka ge ke šetse ke boletse gore ke tlo ba keleletša motswadi wa omphafa bele ke moleleditša show o arabile mogala ke atamiša mma le kae re bona le kae le bolela le happy wa ga mokwatedi fa thobela FM
2: okay
1: Na e ka ba le gore latse ba gore re le leletsa mabapileng.
2: Ka gore ngwana ka o tsana mo wetho bela FM mara gore mabapileng o le le ba ga.
1: Biale ke na le yena ngwana wa lena a show mo re dwa lena o mo botsana. Ho ile gore o re yena o na le selo gore o nyaka go le botsa sona. Biale ke nya ka gore yena a le botsa sona batho ka moka ba tshele di chefs ya le moyengse ompa mme motswadi a shore molele di tsa mogala ka gare shetse re boletse ke gopela o mmotse selo gore mo nyaka o mmotsa sona
3: mma se be ke nya ka o botsa sona ke gore nna ke a o rata le ge ntse o tshwara thipa ka bogaleng so o seke wa lesa go tshwara thipa ka bogaleng le ge o ikemela ka maoto jwale o tswele pele o dira jwale ke o rata
1: mama ompa
2: tsamela
1: la mokwa
2: e ibe bolela fa sa se khone mokwa ga bo
1: ompa
3: she
1: gape mama o re ibe bolela fa se le nna ke le kitlatla a ke sa tseba gore kri mohlomo wa mama Awi nna botse botse o tla hlala eng Awi umpa
3: she
1: ke ndo ba ke holo fela gore le bathile tjikwa ga ikuya ba kwela gore o re ba morata mmago
3: eh
1: le nna ke go kwela ke kore ke tlhatsi ya seo
3: mm
1: jola pele go morata
3: mm
1: jola pele go moketseka
3: mm
1: gore le ena a tjole pele go le fa thego ka lapeng ka mfa ile gore o le fa yona a tjole pele go le fa lerato modimo a modire motho modimo a mokeletse matsetsa bophelo. Ba le kenya ka gore o fe batho ka moka molaetsa gore na ka gere ga khude ya basadi ye ke molaetsa wa mokhuta mang o ile gore ngwena o karata go ba faona ka gere tshitse re baketeka.
3: Nka rata gore batho ka moka ba bereke ba kire mebereko ba berekele bana ba bona. Ba berekele bana ba bona ba diretse ka moka tse ba di kgonago go direla bana ba bona gomme bana le bona ba thiletse batswadi ba bona ba amogele se batswadi ba ba direla go sona
1: aga ompa o ka re ke sa bošitse ke fweditse mme motswadi a ka yale re ke mo a ke bo mushe ke mo amogele gape tshebela mmale kae
2: Rwana le kae?
1: Rwana ga peratara ga o ga bohloko.
2: Eish, bohloko.
1: Bele. O mphelena bele pelo e be sa tlhaisa ditse madulong a po re mama ba sa nkwe e a kushishi. Bele. O mpa ke khopala o busheletse sa o be o se bolela o nya ka go botsa mmago.
3: Mma, se o be ke go botsa sona ke gore nna ke o rata. O tswele pele go tshwara thipa ka bogaleng. O tjole pelo o ntjo ke kemela ka maudu o re thusha ka gae o re direla se o re be re senyakang go mme re leboga le bophelo bo o na le mbona le mmamotla oge ke o rata
1: mara ompa
2: tsabela
1: mwana sho o re o le rata lena le reng ka
2: mwana ga le nna ke a o rata ka pelo ya ka ka moka my angel my princess ke a leboga mantšwa o mpuditseng ona modimo a nkgodišetse wena kore a go dire ka go loka ngwanaka ke tlo no dula ke ntse ke go rata ke a leboga kudu ke ke go rata kudu ke ke sa kutsi ngwanaka. Thank you very much, my baby girl. I love you.
3: O leboga nna.
1: Ara le nna ke a buisa ke a leboga ke re modimo a le direka go loka le tswele pele le tshware thipa ka bogalentle.
2: Ke leboga, ke leboga.
1: Ara pele o mpa potisho ya mafelelo felelo she na ke eng se le goreng o ithutela sona go ba o tswela pele go ithuta sona ka moshumo o motswadi ga o dira le gona ge a shuma sekolong ke ditlotlhotlo ke tlotlhotlo e fe ye le goreng o fa yona tsatsi le lengwe le leng
3: ke ithutile gore chelete ga se joya go raloka chelete ya bereka ka montle ke ithutile gore ke swanetse go boloka chelete le go tlhompha batho le go shuma kudu le go thusa batho ka montle ke gore le nna ke gola ke tshware thipa ka bogaleng ke kikemele ka maoto ke fetse sekolo gore ke kino fetsa gore
1: aga ompa ke re ke go leboga ngwana gesho ke laboga go menagane ge o kgone o tsana go ya ga go motla fa gore re tshana le rena ka tlhopile dishana rena le khono re re a re tjolempelo go keteka basadi a re tjolempelo go keteka bo mmele fatseng ka bophara go tsa go nna happy go mokwate dikere le ka mose gore botsa re phalalela bye bye aga go tsa go nna happy go mokwate di go fitla nna le lena re kopana gape bekeng e tlhago nna re ke shuta fa ke tshelana ofense wa ga mojapelo ka lena go la tin zone ke le boga gape mojoletse yena ke misproke promise wa mogale mola mojoletse mogolo le Mr Isaac Masilo wa ga Mashila go tsa go nna happy go mokwate di tata
0: Lena no lela stage your mind mo Thobela FM. Libele tlhishitswe wena ke SABC Education.
4: Ati tabafas. Ati tipo
0: go. Sa di bomo ga se ke dima.

0: 87.692.1 ke mologo gona ke moshate wa tsebole bithabisho ke moshate wa di ya le moya tameng tameng go dumedicha go go lotsa ne ka le bitse ke nna offense ba ga moja pelo itla ba mang e sena sehlogolana sa bahlalera ke tsama ya ga mmogo le motjedi wa ka ke ena ke Miss Propermis magale mmogo le motjedi petition ke Mr Isaac Masilo Mashila re go amala gape go nana go la mmamrato la teen zone re phela nako ngwe o dikamano tsa rena di sa dire go fela se fahlego ka se fahlego re boledishana ka dilo tseo di re go kagantsha go mafarahlahleng e jalo ka WhatsApp, TikTok, Facebook le je dingwe. Ka gona go botlhoka gore re tsebe gore kamano e iphitse go ke eng. Re tlhompe melelane ya batho ba bangwe go mere tsebe le go itshireletsa kwa mafarahlahleng. Le hono rena le barutwana ba mphato wa Senyane go tswa go Mreku Secondary School e bona ke mmamonyane Mashianuke, Masehla Kagiso, Mbokane Tshepi. Mbokane Sepesihle ga mmogo le morutisi wa bona yena ke Mrs. Nkgweng T. Le hono re tlo ba re boledišana le bona ka tlhagopoledišano ya rena ye e rego ke eng seo se tiišago kamano ya segwera sa gago mo thintsong le hono re tlo bolela ka tlhompho tshepo poledišano le go beya melelwane re tlo kwa go barutwana gore ba kwešiša bjang segwera le kamano ya segwera le gore motho a ka reng ge a gateletswe ke mogwera wa gago go dira selo seo yena a sa se nyakego gape re tlo tsenya taba ya digital boundaries yona e beng the password private information dinepe le di-video cyber bullying le go abelana dilo tsa batho ba bangwe ntle le tumelelo ya bona re tlo kwa go tswa go morutisi gore sekolo le batswadi ba ka thusa jwang baswa go dira dipheto tseo di bolokegilego dilothileditse mogwera o sekebe wa tlhaelwa ke lenano la rona la jajeng la lehono ke le dumedisa ba gore ba ka le dumedisa ko fentse o wa gamojapela
1: ke le tamisha bo hle ke re dumelang ba theleti pele re a kgole ke rata go laba ke rata go laba ga thabela FM ka re file mo nyetla go bolela mo sealemoyeng sealemoyeng sa bona sa go ratega le seo se tumilego ya bolela ka ona motsotso ka ke mamonyane Mashiano ke go tswa sekhukhune South District Phokwane Circuit sekolo se se phagameng sa Moreku School of Excellence re dirang phato wa bosenyane
2: ina la ga ke nna masehla ka giso ke rata go le tamisha ka moka ba theleti le ba o leng ka gae ke bala grade 9 ke
3: thobelang ma theleti le nna la ka ke mbokane specifically go tswa Moreku Secondary School the School of Excellence sekhukhune South District Phokwane Circuit and re bala mphato wa
0: ke le boga ba gore ba ka ke ba gore ba ka bolo re ntjetela le hono na le bona re le ba re swiregane le pledishano ye ya rena ya gore ana ke eng seo se tishago ka mano ya segwera sa gago re tlo thoma ka mamonyane Mashiano ke mamonyane ke botisha wena gore ge re healthy relationship go wena o kushisha eng le gone ke dilo di fitse o dirago gore friendship e be ye botse le yeo e bolokegile
1: seo ke se kwešišago ka healthy relationships ke gore ke kamano gare ga batho ba babedi bao ba thekganago ba theletšanago ebileile ba ekwa ba bolokegile ge ba le mmogo ga gona yo a gatelelago yo mongwe ke tshepa gore ke dilo tse tlhano tseo di agang segwera se se botse le seo se bolokegilego ke lerato tshepo tlhompho thego le poledišano bagora ba mmakgonthe ba boledišana ba theletšana ebile ba rarolola bothata mmogo
0: botšheka bobedi go wena mogwera ke gore ge mogwera wa gago a go gapeletša go dira selo seo le re go wena ga o senyake o ka mmotsa jwang gore aowa ntle le go tšhaba go latlhegela ke segwera se o tla bona le sone le yena
1: nka mmotsa gore aowa ke tiišitše eupša ke laetša le botho nka mmotsa gore ga ka dumelelwa go dira seo and ge ba ke mogwera wa mmakgonthe o tlile go kwešiša seo
0: ke le boga mogwera wa ka re tlo o tshelela go mogwera wa rena wa bobedi yena ke Masehla Kagiso Malefiane ke go dumedisa Kagiso botšhe ka mathomo gona ke gore a nna ke ka lebaka la eng hlompho le poledišano di le botlhokwa mo dikamanong tša rena bjalo ka dithaka
2: ke leboga potšišo ga ke thome ka tlhompho tlhompho yona e botlhokwa gareng ga kamano ka ge tlhompho e aga tshepo magareng ga rena go tshwana le ge re bolela ka dithaka ke gore ge nna ke bolela le wena ka tlhompho le wena o bolela nna ka tlhompho re kgone go tshepana ke kgone go tshepa ka ditaba tšaka gomme yone tlhompho eo e tlo ria gore ke kgone gore ke ikwe mo kamanong ya rena ke ikwe ke le botlhokwa le gone ke amogelegile gomme a ke bolele ka poledišano ge rena ka dithaka re poledišana re tlo kgone go rarolola mathata ao re neng le ona re ka se kgone go ba le dintwa ra ba le mathata ao tshwana le cyber bullying
0: aga jwalo ge o bona mogwera wa gago a tlaišwa goba a nyatswa ke bagwera ba bangwe o nagana gore jwalo ka mogwera wa nnete o tshwanetse gore o dire eng
2: jwalo ka mogwera wa nnete o tshwanetse gore ke mo thege ke mo kgothatse ke mo laetse gore nna ke na le ena tabeng se mogwera wa nnete o tshwanetse gore a tle le gore le yano ya gore a gone go mothusa joang re ka gona gore re bolele le teachere morutisi wa rena go ba motho mogolo o re motshepago ke a leboga
0: go leboga nna jole re tlo tshelela go mogora wa rena wa boraro yana ke Mbokane Sephesihle ke go dumedisa Sephesihle utsho ya ka ya mathomo gona ke gore ebile ga botse ga re bolele ka digital boundaries na le wena ke na motho o tshwanetse go fa mogwera nomoro ya gago ya sephiri na e le go password ya gago ya social media gore a tlhatse le gore ke mogwera wa nnete le ngwana ke ka lebaka la eng
3: aowa ka gobane go na le ba gore ba bangwe ba fisela go jelo tse mpe ebilane ba ka go reela jelo tse kotsi go tsa a jere password ya gago a e nea je scammera le je hackera and then ba hacka account ya gago to the point where o ka se kgone loka in accounting ya gago so se ka agagela dikotsi tse ntšhi
0: ke re motho a jere seswantsho sa gagwa ke re goba video ya gago gomme a e beya kwa mafaratlhatlheng ntle le tumelelo ya gago ge e le wena o ka dira eng le gona go o lebeletse ke bomang ba lore o tshwanetse gore o ba kgopele thuso mo sebakeng se seso
3: ge e le nna nka tsebiša motswadi yaka ka beka screenshot a dinepe tseng gore re kgone go tsebiša boramolao ka gore taba e ke kgologa kudu and ka mantswe a mangwe ba e bitsa ke defamation
0: Defamation of character.
3: That's easy, man. Get defamation. And tabe so, it led to banaba banchi ba committed suicide. Kaore ba they are being bullied. Oje mukaji social media platforms. Ibile abasa kona go titaola. Ba bang abasa kona go express the feelings jabola.
0: Ke a go kwa sephesihle ke a leboga mogara wa ka ke boshe ke leboge ge le gonne go ra ba dipotšišo jaaka ga jalo nka rata go batametša morutiši wa rena gore a ka tlang patamele ka fa na le ena re tle re kgone go ba le pledišana ke le dumediša menkgweng le dumediša ko fentse wa go mojapela ga na le lena re tlo tsena mo pledišanong ye ya rena ya dikamano ke nyaka go tsebatlhe gore ga botse wa ka lena ge re bolela ka dikamano re bolela ka eng
4: go ya ka pono ya ka baswa ba kopana le mathata a mantši le ka kgatelelo ya dithaka go bapetša maphelo a bona le batho ba bangwe mo internet-eng jale ge re bolela ka kamano re ka re gare ga batho ba babedi re ba le kwano le kwešišano le tlhomphano
0: ke a leboga jwale ke nyaka go tseba gore go ya ka pono ya lena ke mathata afe a le go baswa ba ka kopana le ona ge ba leka go aga dikamano tse phetšego le go šomiša social media ka polokego
4: baswa ba ka kopana le mathata a mantši go tshwana le go ipapetša le batho ba bangwe ba ba bonang mo internet-eng kgatelelo ya dithaka cyberbully le go kopana le batho ba bangwe ba ba kotsi mo mafaratlhatlheng ka gona go botlhokwa gore baswa ba rutwe go šomiša social media ka maikarabelo ba šireletse tshedimošo ya bona ya sephiri gomme ba dumele ba se dumelele kgatelelo ya dithaka gore e laole diphetho tsa bona
0: a na batswadi barutiši ba sekolo ba ka šoma jwang mmogo go ruta dithaka ka tumelelo mogofe wa bagwera le polokego mafaratlhatlheng
4: bjalo ka morutiši ke re batswadi le sekolo re tshwanetse go šoma mmogo ka poledišano ya ka metlha go fa bana tlhatlho e tshwanetsego ka mafaratlhatlha re ka swara dipoledišano le dithupelo ka tumelelo segwera se se phetšeng gabotse le polokego ya inthanete bana ba rena re ba fe maemo a gore ba kgone go bolela le rena ka dilo tsa boima tse ba ka kopanang le tsona mo mafaratlhatlheng le gona batswadi ba tshwanetse go thiletsa bana ba bona ntle le go ba hlola gore bana ba ikwa ba lokologile go bolela ge ba kopana le mathata
0: ba le ke nyago tseba gore a na ge moswa a lebane le ditlhoriso mo mafaratlhatlheng a le yago e le go yona cyberbullying go ba motho yo a sa tlhomphego melelwane ya gagwe ke kgato efe ya mathomo yo le rogo a ka itsea
4: ke nagana gore kgato ya mathomo gore moswa a se ka thoma ka go araba bogale ka bogale go ba go iphiteletsa re tshetsa kopana le bothata ba mofuta o o tshwanetse go boloka botlhatse bja melaetsa go ba di-post tsena tseo tsa tlaišo a thibele go ba go blocka motho yo a bire taba ye go motho yo mogolo yo a motshepa go e ka ba motswadi e ka ba nna bjelo ka morutishi go ba e ka ba moeletsi yo mogolo wa sekolo o ba tlhogo ya sekolo sa botlhokwa kudu ke gore a tsebe gore ga se molato wa gagwe e bile ga se a salela go lebeletsana le bothata bjo wa lenoshi.
0: Ke le boga ka nnete, ke le boga le gonne go bulisana le nna le leholo. Jole putsho e ke tlo le butsha go yona ga jwalo e ya malena ka moka ba rutwana le morutishi. Putsho ka ke gore ge le be le ka fatha ka ka rena o tee ka dikamano tseo di pitse go botse le tlhokomelo ya go tlhokomelo ya tele ya go kreana healthy relationships and digital boundaries. Le be le ka ba botsa e ke tla thoma ka wena mogora wa ka ka fa.
4: Nna jalo ka morutishi kere bana ba tshwanetse go kwešiša gore kgwerano le kamano ya maleba ke selo sa mohutamang ba ikamantšhe le batho ba e leng gore ba kwešiša gore mafaratlhatlha a šoma ka mokgwa ofe ke dilo tse di fetse di swantšeng di bolele mafaratlhatlheng ke dilo tse di fetse di swantše di pharwe mafaratlhatlheng ke diswantšho tša mohutamang tšeo di dumeletse go pharwa mafaratlhatlheng ba tlhokomele le ba gwera ba e leng gore ga se ba loka.
3: Go ya ka nna ka tsebiša ba gora ba ka gore ba tlogele go bja maphelo a bona ba bang dikotsing ba tlogele go poster dinepe tsa batho ntle le tsebišo le tsebo ya bona.
0: Gora ba ka ba nka gopela le nthomele dikarabo tsa lena.
2: Nna ke bolela gore ge go le gore go ne motho a tlaišiwa go mafarefatlheng a bolele gore a bolele le barutiši goba motho a motshepago.
1: Kelo ya ka go dithaka tsaka ke gore re tlogele go posta batho ka ntle tumelelo ya bona re ba tsebise gore bona ba dumela na gore re poste diswantšho tsa bona le di-video tsa bona.
0: Ke leboga bagore ba ka ge ke sa phoše mo bekeng tse di fetileng goba mo beke e fetileng gore ile ra bona kgatišo e ketima fa lefaseng ka bophara e ketima kgatišo ya mo mafaratlhatlheng e le gorego ga ya loka ile ya ketima fa mafaratlhatlheng a rena pele ke nyaka go etsea ke e botise ka lena bagora ba ka gore a nna lena le ilela ba le mo lo rego le la itemogela go kitima ga video ya lena goba seswantšho sa lena mafaratlhatlheng le sa tsebe ntle le tumelelo ya lena goba ana le ile la ba le mogwera wa lena o le re go ile a itemogela selo sa mohutao le gona ke magato a mafeng a le re go a ile a tleiwa ka morago ga seo.
2: Ile ya riagala go mogwera wa ka kere gomme jale ke a mo eletsa gore a bloke batho ba kekere ke a gomme ra reporta gona mo platformong eo ya Facebook.
0: Lena ba gore ba ka ga gona a sa ka la e bona sa ka
1: awa a sa ka ra e bona
0: lena ebile ire ke botšhenka lena ge lena ga gona se lerogo se le sa letlhagelela mafaratlhatlheng
1: awa gona ga go se se keleng sa re tlhagela eupa gona se se se keleng sa diragala gore go na le bao ba postiwago gona kwa sekolong ka be ke sa ba tseye mare ba boletse gampe ka bona go boga se ke ba ikwa ga botse ka yona go be ba kgonne go botsa batswadi ba bona ka seo ke yona ba tere legato le le lokile go dira seo.
0: Ke leboga mogora wa ka poledišano ye e sa tletse seatla e motheletše se shute nna le wena re fetele ka mo gomme re tlo boa re tswela pele ka yona.
5: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tla tswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Plantel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
6: Theko ya petrole e phela e ya godimo, inflation le yona e ya go batla, dinako tsa bophelo di godimo. Na o nyaka dintšhwela ka e check-aone ke na

0: Mnumzane Mombatha na Lady Pando ngaka Phophira Mathuba sitsibi sa molao Bodu Mama Bolo Mdluli Professor Kholofelo Ragubu le ba bangwe ba baitse Tobele FM ke tika le wena kgwedi ya basadi Tobele FM mošato wa tsebo le boithabišo
1: Team Zone le thaka ya gago thaka ye tshetse o fentse mojapelo o thoma ka seriparo go tswela go iri ya pele go fitlha ka iri ya bobedi mo go Tobele FM
2: Tin zone tsa malena o fentse wa ga mojapelo ebile le sekebela lebala gore lenaneo la legono tlotlhetswa go wena ke ba kgoro ya thuto ka mono provinceng ya rena ya Limpopo ya e bankgalemetse ka bogale a tseleng pele ka lenane la rona la legono pele gore baka nka tla go lena ke le botsiša gore a nna ka kwa dikolong ka kwa sekolong sa lena re beleng ka sekolo sa lena gore a nna bona ke magato a mafeng a le gore go ba beile a le gore ge e le gore ngwana o itemogela go tlhorišwa ke dithaka tsa gagwe goba o tlhorišwa gona kwa mafaratlhatlheng ke dithaka tsa gagwe tsa kwa sekolong ba dira eng ba le ruta eng ke eng se le gore go se a diriwa ke eng se le gore go ba rutiši ba se dira ka kwa dikolong
3: ke leboga potšišo eo sekolong sa rena re tshepa gore tlhorišo goba bullying ye reja
2: mogora wa ka o mongwe a kere mothušeng ba khara ba
4: right re ke thuse bana
2: aga ke le boga
4: okay ya nya ka go ebolela ka gore rena kwa sekolong sa rena sa moreko taba ya tlhorisho re itse a re itse ga nyane ke taba e kholo mo maphelong a rena jwalo re tsama ga tswa go sana le gore kwa sekolong rena le mo dirala le ya go e leng gore o bietse go ba o thwetse gore a tla thuse bana ba rena ga ba itse mogela botshata ba go sona le bo
2: o di a kwa la ka nnete a re buleleng ka taba ya mafaratlhatlha ke ra tsone le kgokaganyo ja le yagwe ke re di Facebook di WhatsApp di TikTok internet a ke re le a bona gore nakong ya selegae dinako di fetogile mo lerogo ngwana le ga shetse a dira mphato wa bone shetse a na le sellathekeng a ke re shetse a na le sellathekeng shetse a le motho o le rogo mafaratlhatlheng ene go na le dikotsi tse dintšhi le roo a ka itemogela tsona ga nako wa mafaratlhatlheng ka lebaka la gore e sa le o monnyane ga tsebe dilo tse dintšhi a ke re ga a na tlhatlho ya motho mogolo jalo ke nyako kwa go tswa go lena gore a nna ke mengwaga e mefeng e le gore lena le nagano gore jalo ka dithaka re ka thoma go ba le sellathekeng le go ba go mafaratlhatlheng
3: go bolela nnete ke dumela gore ke mphato wa bosupa ka re ka mphato wa bosupa ka dithuto tsa maphelo re se re kgona go tseba gore ka gore go ne nto ya tlhorišo mafarafatlheng batho ba kgona go tseba gore go riagalang ka ntwe jwale bana ke gona ke naganang gore ba ready for dilo tsa mohuto
5: gomme le seo nka se ela kore go bana ba le ka mphato wa bosupa go ya godimo batswadi ba bona ba tshwanetse go checka difounu tsa bona metlha ka metlha go bona gore ba e gokaganya le batho ba maleba na
6: ebile mo go social media platforms go ne selo ba se bitsa child protection mola motswadi o kgona go controller phone ya ngwana gore ngwana sa hlagela ke dikotse
2: e re ke tla go morutishi ge ke kwe go tswa go morutishi gore ge bona ba lebeletse ka ge e le morutishi ba shitse ba bona dilo tse dintsi tse le gore di a diragala go bana mo mafaratlhatlheng bona ge ba lebeletse ge ba ka re ba ke tla re lebeletse nako tsa kwa morago le nako tsa gane jwale nka re di fapana jwang ge go fitlheng go taba ya bana le mafaratlhatlhe
4: ke nagana ke re a nna se nna wa gale ja gale ka se re ke a ditse ba marangkano ba ke na le tshedimoso e nnyane ya tsona bana ba bonvelo ba na le tshedimoso e ntšintši ka dilo tse dintšhi ka lebaka la mafaratlhatlha jale e ba kotsi ka lebaka la gore a ba sa e šomiša mabaka a nnete a e leng gore a tshwanetse ba feleletša ba rogana goba ba tshwenyana le ba bangwe ka ona mafaratlhatlha ka baka la gore tsebo yona ya go e šomiša ba na le yona mara maikarabelo a sepelang le yona a banape ba sepidiša le tsebe banago le yona ka mafaratlhatlha ke ntho e re direlago kotsi ka baka la gore bana ba rona bona mafaratlhatlha ba a šomiša ba tseba gore a šoma jwang e fela a bana maikarabelo le tsebo ya maleba e leng gore swantse ba e šomiše ge ba shetse ba ikamantšha le batho mo mafaratlhatlheng
2: gona le selo se se le re go rate mogela sona bele ka ditheka kwa mafaratlhahleng mo le re go batho ba le re go ba ka nka re motho le re go ko mogolo mo le re go akaba motswadi yaka o ke phile dinepe tjaka o ke phile dinepe tjaka o ke phile di video tjaka mo le re go nna ke tsebe mara ke a bona gore motho ke kotse mo nna ke bolela motho mogolo re tla re kopane kwa le kwa a ke na tsebo ye kalo ke kopana le yena go mmiki a tsheiwa o mme ke kopana le ena gomme ke loba bophelo baka jalo ke nyako tseba gore ke maela mohutamanga le gore le ka fa bana ba borena ba bannyane ba le rego ga ba tsebe batho ba le gore ba boledišhane le bona ma mafaratlhatlheng la ba fa melaetsa ka bokotsi ba go se o bolela le batho ba le gore go ga le ba tsebe mafaratlhatlheng
4: alright ke a leboga sa mathomo nka thoma ka gore bana a ba se ka bolela le batho ba ba sa ba tsebeng motho go sa motsebo tse ba jang gore o motsebe sa mathomo motho a ka tla e le motho sa motsebeng a itla ka lena la motho o motsebang o khontisha jang gore motho o bolelang lena ke motho re ka bolela ka mogwa wa o founa go le kudisha go ba go nete fatsa gore motho o bolela o le yena mo mogaleng ke motho a le go mo seswang tshongwe ba ke motho a ipontsha gore ka ba ile yena sa bobedi ke gore bana ge ba kopana le motho ba sa motsego mo mafaratlhatlheng a ba tsebise motho mogolo gore nna mama go ba papa go ba ragadi ke kopane le motho sho o bolela le nna ga ke motsebe ke kopela gore le nthusheng le ntlatleng gore motho o ke bolela le yena mara ke tsebe gore ke mang and ke nagana ke re batswadi ba ka kgona go ba motho o mogolo a ka kgona go nyakišiša le go tseba gore motho o ga botsebotse wa nyakang go bolela le ngwana e ka ba e le mmaa felo bana a ba tlhokomele gore ba bolela le bomang ge ba sa tsebe motho ba leke go nyakišiša ga botse gore motho o ba bolele ena ke mang ka baka la gore bana ba bantši ba utswiwa ka lebaka la go bolela le batho ba ba sa ba tsebe mo mafaratlhatlheng
2: ke leboga morutiši wa ka ke boshe ke lebogele le ena baithuti ge le kgonne go tla fa tšatšeng la le gono ke lebogile tshedimoso ke tshepa gore o a tšhedišitseng kwa gae o kwele tshedimoso le gore go na e tlhoka tšatšeng la le gono mabapi le dikotsi tse le gore o ka kopana le tsona le go aga dikamano mo mafaratlhatlheng ke a lebogale aga motheletše mo go era motswadi le wena moso re leboga theletšo ya gago le gone re ithutile gore healthy relationship ga se fela go ba le motho yo o mo ratago go ba mogwera yo o boledišanago le yena e yaka godimo ga tlhompho tshepo boledišano le go tlhompha melelwane ya motho yo mongwe gomme ge re šomiša social media re tshwanetse go gopola gore melelwane e mafaratlhatlheng le tsona di botlhokwa nomoro ya sephiring sa gago tshedimošo ya gago dinepe tša gago le diphiri tša gago ke tša gago o seke wa tšea goba o abelana dilo tša motho yo mongwe ntle le tumelelo ya gagwe ge o gateletswe o tla išwa online goba motho a sa tlhomphe aowa ya gago botša motho yo mogolo yo o mo tshepago goba o kgopele thušo mo go motho yo le gore wa mo tshepa gopela gore go kgopela thušo ga se bofokodi re leboga baeng ba rena go tswa sekolong sa Moreku secondary school yena ke Mamonyane Mašianoke Masehla Kagiso Malefiane Bokane Sepesihle ga mmogo le morutiši wa bona yena ke Mrs Nkgweng ka go abelana le rena dikgopolo tša bona nna ke offense wa gamojapelo re tlo kopana gape ebekeng e tla go monane o lanala teen zone le sekela lebala go nane o lanala lehono e be lešetša go wena ke ba kgoro ya thuto ka mo diprovenceng ya Limpopo go tswa go yena motšhetši wa ka Miss problem is mohale mo wa mo tshe petition ke Mr Isaac Masilo Mashila re tla bo tsara kopana gape bekeng ya ye e tlago bye bye.

0: Sadi ba ngwa rase ke tema go losenyane masome tlhano tsela. Bo mali le ngoi. Helen Joseph, Raima Musa, Sophia Williams de Brain, le ba bangwe ba dikitikiti.
1: When Sadi, mufumakadzi, Musadi.
0: Tobele family le moga ge le gorile ditsela. Le go no retilwe pele ke bo Professor Thuli Madonsela, Mama Nomza Mombatha, na Lady Pando, Ngaka Phophira Mathuba, Setsibi sa molao. Du mama holo mdluli professor kholofelo rakubu le baba ngoba ba inji tobele fm kitika le wena go di ya basadi tobele fm mo shata wa tsebo le boithabisho basadi bo ba para o le sego ka gare ga go imelwa basadi bo ba la go sa masetlapelo se lo ka tla isho ya bong re ga re re sepela le lena le tole re le thusa go fola mo tobele fm mo shata wa tsebo le boithabisho
2: Rikei ke mino, lo ratile kekana. O tloa ka ile bobedi go fitlela ka ile bararo. Mo shata wa tsone go ithabi.

0: a moya ya bona e robala ka khutso o thobela FML go tla ga sho la Afrika bo romela la papadi Jelly Chabani a tshana le khamusi ra semizani ga mmogo le Janji Kamini e le mothisa molala papadi wa pele le mothisa molala papadi wa bobedi Kaza Chiefs ka ditirisi tsa bona tsa mmala wa gauta le boso ba tloga borwa ba yalo bo wa Mamelodi Sundowns ka ditirisi tsa bona tsa mmala wa lerata dimogo taga le boshou ba tloga le boa ba ya borwa go thobela FM ya le gotlagaso la Afrika borwa Mashate wa tsebole bo ithabisha kholi ya go tloswa bo gare mba le bala ke se thopa sa Mamelodi Sundowns ba romela maemong a bone some ba be mokhubung wa lebala ba raloka le Jaden le lesogana la ga akere lesogana la ga bathusi opas retelloga kana bathusi opas wa sebasoba kgole o ralokela kwa morago a grand kekana krisa motau nyaka tsela o re tlase go le kae ralokale grand kekana kwa morago maemong a bone Ronan Williams wa tsa ralokale krisa motau maemong a bobedi wa sebasoba kgole we o ralokale grand kekana krisa motau o ka bolelang ka yena tshela tsa thobela FM mo motsetsong wa bobedi karolong ya pele ya papadi Nishirino Chapedi Khatlanong le tlhopa sa Kaizer Chiefs. Ba bo tsamo tawo ga pagape. Ba mo ga bo tsai, ba mana maimong, ba bo shupa. Antonio van Beek. Ba re ka mo tsoching. Ba re ka mo tsoching Antonio van Beek. Ba bo khole wele gore e tla tloswa. Ke tlhopa sa Amakhosi. Ba sa tsena ba la kedi ka mo le patlana na FNP.
1: Wa re re shabala tedi ba sa tsena o khona go bona go na le dikgoba tse dintsi ka mongare ga lepatelo go laetsa gore batho ba bantsi ba sala ka ntle e fela mo nakong ye e le gore go e sa yetla re tla bona e le gore go tletse la go fala
0: sho ba re lokale ine shemika langelitle a ka re le bohamba buye re lokale kwa morago go mo tsara dino Brandon Peterson nyaka tsela gore tletse gore ka Peterson go re lokaga bona le fela le ine shemika wa go kutaka re ka khaka ka lokale mo khosi lena ba mo ngabola sumi pule mbodi wa ya rapa rapa kulewe ina chemical ralo ka le bohamba boye kule mbodi maimo nga bale sombe tshela ka ntle go lewe ba re gabe go le tlhopa sa Mamelodi Sundowns
1: sa jwa i tlokomela Kaizer Chiefs kule mbodi Pascal la tlhagelwa ke di kgwele bonolo Frank la bagalaro ba ralo ka le tlhopa sa go yetsa se Mamelodi Sundowns ba ralo ba ile gore go batletse mo stopeng se ba kitima go khulisa motau wa ra ka bole tlhakore le la go ja ka se yena le gore go tsantsa gore o la tlhagelwe ke kgwele bonolo mo pele
0: ga Ronan Williams wa tshwara le ka bonolo le grand kekana ba tshwa ba shema mo ngabo tswai ra le ka le khulisa motau le fela Kaizer Chiefs le fela Mamelodi Sundowns mo motsong wa boraro karolo nya pele ba padi Betway Premiership le se kazini forever Kicken Johannes wa tshwara le ka le grand kekana ka mashimo nga Mamelodi Sundowns ba ra le ka le khulisa motau mai mo ngabo tswai wa tshwara le ka le mogosi lena ka mashimo nga Kaizer Chiefs Antonio van Beek wa ra le ka le motau gona go ya mai mo ngabo tswai kama shimo nga Mamelodi Sundowns wa rapa rapa grand kekana ona go tsheka botlhaba mo go le go bala tedi ba Mamelodi Sundowns wa tshwara le Kicken Johannes tshane tshwara le kala o rala kala modiba o nyaka tsela ba amara le ka padi mo khwakhwa a se tsalo go lotse go le molotlo nna gagwe bala tedi ba Mamelodi Sundowns ba ipela etsa ba padi mo se tsela ti ya li ki magareng ga di tlhopa ka pedi ga tsona history ya PSL ke bolla ka tlhopa sa Amakhosi Let's talk about Sandawana, Amakhosi. But to party, Papadi, Masumi, Petiti, Masandawana, Masumi, Petiti. What are you, Malika, or Papadi, Sumi, Shupa? Arwana Papadi, Kurisamutau, my mom of a swine.

0: Akukho lutho Tibos Nyati featuring Ntando Gomme pele ga fa go file go shake ya DJ Maphorisa Anal Caps of the Small Bar Asambane go tsebela FM ya SABC tsebela FM ya le go tla kgaso la Africa Borwa hey re tile iri ya bone go di magatlo akukho lutho ke seo ba se bolelago le rena re bone gore se go a ba le selo mo karolong ya pele ya papa ditlhopha tse di a tšhabana na o bona di tšhabana o kwa o ka rere ka se bone lothomo o ka se be le lothona a o kgolotho mo karolong ya pele ya papadi a se go a ba le o ka re di a tšhabana ditlhopha tse mane o ka re ke maduti o ka re di a tšhabana ke seo ke se bonago goba ke se bonego karolong ya pele ya papadi Table FM dumela dumela
1: Papadi ya gago ya mmamoratwa ka bokgoni ya Frank Sechabi molemachimo wa sa fetse go Thobela FM
0: re tsene karolong ya bedi ya papadi a ke tsebore ditlhopha tse di a tšhabana goba go diragala eng re se ra bona tse dintsi mo karolong ya pele maphalla
2: nnete gona Dr HOD ditlhopha tse kabedi ga tsona ge o re di a tšhabana motho a ka se kosipele ka monana la ga tsetsee weso ka lebaka la gore gore wa lebelela mo karolong ya pele papadi o edi ga tsona wa kgona go bona gore ba file shedi kurukurukuru gore ba kgone gore ba šireletse e fela go tlhokagala diphetogo Dr HOD ka moletlhakona Sundowns moraloko wa go yetsa Themba Zwane playmaker a kgone go tlo tlhama ditlhaselo Kaizer Chiefs Mfundo Vilakazi le ena playmaker ga a ka tsena ka mara le patelo mo ngwe re ka bona se sengwe
0: Carlo ya beri ya papadi na le lena.
1: Papadi ye e sekasekwa ke Dr. Maphalle. Go Thobela FM. Mo shato ba tsebele boithabiso. Papadi ya gago ya mmamoratwa ka bokgoni ya Frank Sechabi. Mo le machimo a sa fetse. Go Thobela FM.
3: Re tsama semmuso mo karolong ya bobedi ya papadi. Gomme a gona le rulale le tee lewe le gore le rothetse mo patse go tswa matlhakoring a ditlhopha ka bobedi ga tsona ke bolela ka Kaizer Chiefs le Mamelodi Sundowns ya mowe e le gore ke bolela le wena e le gore setlhopha sa amakgotsi ba tloga le boa ka dijeresi tsa mmala wa gauta le boso ge e le setlhopha sa masandawana ba tloga borwa ka dijeresi tsa mmala wa leratadi mogotaga le bosweu
2: nnete gona molemachimo a sa fetse e fela ditlhopha tse kabedi ga tsona ge ba gona le setlhopha se e le gore se ka ikhumana e le gore go ke mofeng ba tshwanetse gore ba tlogele go lebelela go šireletsa ga ba tlogele go šireletsa ga ba dire bonnete ba gore ga ba iya pele ba ye ka mmakgonthe ba laetse gore ba nyaka go noesa Franka
3: o Thobela FM le go tlagaso la Aforika Borwa molala papadi Alfred Jeli Chabani Predictionande ba thuša batlhatlhi ka bobedi ga bona go tswa ka ditlhopheng ba go Kaizer Chiefs le go Mamelodi Sundowns gore banna tlogelang go huetsa baraloki ka moya wa e leng gore ga o nyakege ka mogare a lebala humana le rutlolole ga mopankeng ya tloga papadi bogareng ba lebala retelloga ka lesegana la ga sechakwedika maemong a bobedi ralo ka lemonyane go tswa maemong a bobedi Luke Bartman, tswela ka ntle go lewe ba refatshe ka mogare a lebala ke setlhopha sa amakgotsi

0: fanya bubeti, hepa pagi. Mjogu, sipesite. Baipiti chaba kosi. Lebo hamba buye, bamu chugela. Kibona kosi, lebo shumula, bamu raswa. Oh, bamu ralaka wapari ya makhoma. Barraibe. Free kick. Yes, topa sa Kaizer Chiefs. Ochoka, burrabu dikela. Council in 18 areas. Mawe longore, hamelo. Ikatala.
1: Aba ishumisha free kick yesto basa ke sa Jeff Kalwa kala hore mo karolo ya pila papadi ba khumane free kick le yona ibe ile mo maemong a mabotse botse botse botse botse botse a se ba khone go ishumisha belo aba dire bonnete ba gore ye yona free kick e ba tjole mohola
0: we yemelechi le bo hamba buye e kotse kotse kotse arba na mabuye wa ku ka tla go dimo ka tlhoko ba thulo go mora gore bona le kortman we bo tsholo bo hamba boye a we khala sporong ke spela le mokhudisi a ke Antonio van Beek wa ku kota ka kha ka van Beek ba gana ox tatwa ba le ka mo khosi lena ba buye Kaizer Chiefs ba ka tsela ba la tla go lewe re tloga ka opre modiba
1: la boga maboye ba ra lokile ga botse phuki kela e fela sita kwinika o tshabile go ithula a tlogala grand kana a ya go dimo le teng
0: re tloga gape ka opre modiba postman Wacha rala kala ayende, maimonga mwale sumi, mamati sunga bubeti, karula nya bubeti, ya papagi, Betway Premiership, Lise Gassini, forever, wacha kala patona la FNP. Waina mwacha toba mitanela, batusi opas, wahana, kene sikona laga, Miguel, Inashio, rete loga rapi, kapwile mwodi, wakukuta, babu chugala, urumana maimong, amwale sumeti, waisinya kulewe, ya rete loga, karana Williams, wacha maimonga bubeti.
1: Look, Bartman, o house naye pule modi yena o lebeletse kudu langeli tlhepile go renga sa re tshetse go lela mo go look Bartman
0: arrest so when also bona go jela ka mosaka seki ba papa di moment ba menga ditshila le hono le se wena se mo a se bona jela ka mara luki a le bone go tsana ba re mana ba mo nga bo supa ba sonda wana ka le bo bo tlhaba khudi se motho krasa ya go poka ba shirletsa khutla ya pele ya papadi mo karlong ya bobedi ya papadi
1: Inacio Miguel o tshwanela le kana ya Angola motho o ipotsa gore o tle mo stopetsa ke sa chips o tlisitse maitemogelo bona ka mogolo re o dira tshireletso ka gore khutla yela be sa tlhokaga le Frank ka lebaka la gore o wa sentse a shimisha lutu la gagela ngele ga dire tshireletso e ka sebe khutla pele o gapeletsa go shimisha lutu la gagela go shi
0: ba re ba khutla ya masandawana
1: ba ba ke tshemere go ba ile ma ka bea
0: o tshona ka le bua go tlhaba opre modiba postman wa re lokela go sirena ba bang ba tsoi ayende ya go fokoga ba shirela tsa ba raga ditsebe ke thabisa monyane ya go letlo go gape kana le ke ntse ba sara dino wa stopa sa Kaizer Chiefs Brandon Peterson papa di ga ga ya ba Royal League o pola gore masanda wana papa di bona khatane Lesto pasa maru mo kalantsi a pula madiburo a sanga ba ira loka ka le bakala ge ba ile ba fiwa sebaka sa go garitlela go itikisetsa se tla mo go wala ke le rule leso ile ga bala tlhaga tshiki mara la ka ga Richardson Adams se o sa dia gore ba thome papa dia bona pula madiburo ya se tsasa ke pedi ba se mo pedi tsala ke pedi ba se mo pedi supa khatana ne se pasa da Rockets TS Galaxy ina shemika ama khosi maima nga balosome thetwa wera loka bona ba pela le mmodi ba nyaka tsela ba buye wera loka khosi dena wera loka ga romana ba ba masanga wana ba re bona kule
2: mmodi wa ra sa bo palana go tsela o beng o khona o dira tse dintse ka lesome
3: a ke gale gotse
2: majaja lesome ga isa le sele
3: a ke ya RIP fan
2: emba o sa khona o hetse go miki ya Rico
3: wa ke tsa
2: belu peg ya bona ya 800 gram e dira go miki tse 296 tsa go tsefa ka theko ya ka fase ga lesome go miki ka ete ka Rico o hotsa bolembe ya go tsebalega ka nako jotlhe tshepiso ya ka fase ga 1 rand ka komiki e tee e badile ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e direlwago
4: setšhaba go nankgono se imelwa ke mathata a tša maphelo bjalo ka high blood pressure diabetes arthritis le gout lerumo la madi le kgonthišitšwe ke borasaense bjalo ka setlhokiša madi setiša mmele le se imolola kgatelelo ya monagano se tlhatletšwego ka ditswaka tša makgethe tša maphelo lerumo la madi sa letshetšwa ke banna le basadi go tloga ka 2006 lerumo la madi le kgwetšagela discam clicks le dikhemising tše dingwe nageng ka bophara le kgwetšagela ka diphilisi le maroti lerumo la madi feel the healing power. Wow.

0: Bravo, e le re lena le papadi ya go le ya maoto le nora ge le di a jana tje. E le ge a bona go go sna di tlhaselo tje ka lo di tlhopa tje di bontsha o kare di be di di tshabelana. Ke se o kenya kang go se kwa motho mongwe mo tsotswaneng e mmalwa pele ga re tla bona tje dingwe a re tje mo theletse mo go line 2 to FM Gmail. Arlo cheng.
1: Le ka tsa tsahetse o di.
0: Re bona re ka rala yena phire.
1: E mona ga o ka lebelela tlhopa tje ka first half o di la di tseng ka re di a tshabana mara ga o ka lebelela ga ba fa tlhahlo ba ka tsaba tsara mo re thutho ka re tlo tla le tse botse.
0: Mm.
1: Ke fa tsara ke ke sa tshisa ka o ka se lebelela mo nna na go ke a good combination a go ja state into la starting line up set go fa 11 players. O na le metheo ya lo motse ka ntla.
0: O ra gore ka tla re bona je le botse mo tlhopeng ese sa Kaizer Chiefs go ya pele.
1: Bona gore ba fetse ntla ke mo tshepe di ruwini ga nna re ba fetse tro le ndike ka itsengwa
0: le ka itse le nae
1: wa go ndike ka itsengwa ka re shela ga nna re tro di santa o ntse ka ra yo pirate ndike ka itsengwa go bona ka itse ya re tlo gore khodi ba ka botsa re go le pele
0: ke go kwile biri ke le bona
1: a go go le go ke re fahla la monna go ra go phukuya tata
0: e se mre ba re ke je botle je bongwe fa tsela fa mtibela
1: o di le ka
0: re go nare ka ra le na wese
1: mo tsela ka mphane ke le mona le masias
0: le nna le ka reng ka papadi e tate msetla
1: wa bona ke ni se pleni and she simulated le ka pleni go share sometimes yo stro pleni le la bona ke ra tile bona ke go ska pa la pleni le sometimes go re go le di shitse
0: lo lo re ka reng gudu re lebeletse gore re khane tlhopa se sengwe tla thopa gudu re lebeletse form ya tlhopa sa Kaizer Chiefs go tla mo papading ye
1: a botse mola ka one note le ke mo gisha re ka na plana mola mar CC e tlhopa le la santa santa ntse di ka re go bish mara go tswa le santa ntse ke bisha ke go po pele Chiefs e ke ba tsamo go ka di ba tsamo go ro ama ke le tsika re ka itse go bala nnete.
0: O ra gore le tshetse le tshepa gore mo dipapading tse tharo tse o di ralokilego le tshetse le bona gore botse le ke o ka re latlhile man
1: le ke la tshila ba le craft re ka ra tshepe di le ke le latlhile
0: e ke le go ile tata bosa
1: ona ke ba nye go go tsiya nya ka mo go tshise ka go ka di two players o fela a wa man ke bona o ka re ka go
0: ke le go ga botse ke le boga re lakeletse matlatsi go bontsha o ka re tla ipsina mo setlentse
1: a
0: le tsheno se o di. Tsela bo ga tatemse tla go nala ka botsatsa re tshe mo theletse mo ngwe fa tabela FM Jumela.
1: Re le tamile ka khasho.
0: Re le tamisha le na re na le metsotswana e mazumi a mabedi 20 seconds a re kwe.
1: Awa, na re le bo go sa tshisi ba nna. Re re mi giro go no le bona ka mogwele nka gona.
0: Le bo go sha ka maleka.
1: Eh.
0: A go
1: sonle ka note le re se ra swara seo.
0: Le botsele shetse le tloe ke go tswa le sela swara selo le ka no tswa ka sengwenyana le ya thaba.
1: A wona re go etse go ui. O re ngwa go ngwa go feta sa ke rata. Mara le le e ke na tlo no re tshisi ba nna ga re no nya ka goalkeeper. Ke go tsama.
0: A ntshwarele mbialo ntshwarele mbialo.
2: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekane bana le balelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo, letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro kamuka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. At Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
0: A ke tsere o sa le gona wešo.
1: Ke bona.
0: Ke be ke nyaka go botšiša ka gore lena le radino Peterson, Brent Peterson o lebego le laetša gore ebile o swantse go ba le mo setlhopheng sa Bafana Bafana. Gore eng tshetse le re go nyaka ga radino?
1: Aaragane gore wa keepa mare mabakeng a mantši o ka lebelela le koulwa le kgono enke a re ote ke tle assista polela ake santaosešake dikaone
0: le kua go MTN 8 lentšitše ke ena.
1: Wa bona ka tere kwele bohloko mara re re mahala ke kwa makhosi awa.

0: kofana mstenjo tobela fm bare kofana ms yeah re gatela pele go nana ola mabaleng a dipapadi ga bjalo motheletši wa tobela fm ke namehile ke re go wena ke re re lebeletše fa mosina marathon o tlatla go kgathateng ma letšeding la 5 setemere ka kua go la mosina rugby field mo provinceng ya Limpopo re tlo ba re boletšana fale molaodi wa lona lebelo le e le go ntate masilo letswalo re lebeletše ditikišetšo tša lona lebelo le le gore na ke difitšeo le gore go ba kgathatema ba ka tla ba itemogela tšona go lebeletšwe tabeng ya lona lebelo le gomme ba tlo ba boletšana le rena nakong ya go sefetše pelo gona fa go tsebala fm ya lekgotlagatšo la aforika borwa metswele masome a mararo fela re tswela go eriela ya botlhano gona fa go tsebala fm tsere le sanjuri yalo e kwa gale gore re mo go tsebala fm re mo lenaneng la mmamoratwa e le go lenaneo leo le ratago ke holofela la mabaleng a diphapadi le mo mafelong a beke le lengwe la mananeo a tobela fm la a go tsefa ke holofela gore motlho mongwe o phela o le emetše mo gare ga beke gore na beke e felaneng re kgona go fitlha mo go lenaneo la mafelong a beke la mabaleng a diphapadi motlho mongwe re tla kgona go mokgwetša ba tlampontšha ge le gore re mokgweditše yena fa o tate letswalo re be boletšana le bona lebeletše yona taba e re lebeletšego ya marathon wa ka kua go la mosena ge le gore o mokgweditše o ka motlhitša ka keno Nicole re kgone go gatela pele fa re lebeletše gore marathon wo mosena o tlana maotlo o thoma fa goba o kgathatema ka letšatši la 5 setemere bona ka kua go la mosena rugby field provinceng ya Limpopo re boletšana fa le tate masilo letswalo go lefela gore ba gona mo mogaleng kgomo ke tšea sebaka se ke ya le dumediše ke ele amogela go tobela fm
1: Ishemorena
0: re lebeletše fa gore letšatši la 5 a le sa le kgole motho ga a le lebeletše la 5 setemere e ka ba le o letla bokgole jo bokaakang ka ditikišetšo tša yona marathono re lebeletše gore letšatši le la le a batamela
1: ditikišetšo dintsi di gatampana re le busy re a lokiša beke nngwe le beke nngwe re ntse re kopana jalo ka maloko a re na legota a busy a gatsampasa re
0: ke difitšeo le lebagane go le tsona ge le re le gare le tsene fase ke difitšeo le di bonago gore tše re swantse le bana le tsona re di lokiše
1: ka se sebaka re thušana le batho go make sure gore e ba sokola ka di-registration re gona so like letšatši lela le gonne re le kua mosina re busy ka ntho re bitsang gore ke activation so ka activation re ya mo batho ba leng gona ra ba tsebiša ka marathon wa rena ke moka ra ba bontšha le gona gore ka ba nyaka go ingwadišetša gona ba ingwadišetša bjang
0: e ka ba e le gore marathon wa lena kwa bokae le gore wa lenyaga lenyaka o bona o fapane le e mengwe jwang
1: ngwao o kwa boraro ebile le marathon e mebedi ka ngwaga wa 2024 le 2025 so ngwaga nngwe to ba wa boraro so re itsa yona third edition
0: lenyaka o bona o fapana le mebedi ka mokgwa mang ge le lebeletše le re re nyaka go bona re kaonafaditše sele sela ke difitšeo
1: sa mathomo re nyaka o meka sure gore re fetiša nomoro ya batho ba re ile ra ba kgona go ba ngwadišetša dingwale le e fetileng so ka ngwaga wa mathomo re ile ra ngwadiša batho ba go lekana bo makgolo a mane bo ma 400 and then last year re ile ra kgona go ba le batho ba bane ba re support-ile ebile ba go lekana sekete 1000 so ngwage ngwo re nyaka go make sure gore re exita nomore kore re a e fetišiša nomore
0: go tsela yeo le e šomišago go marathono re ka re go na le tšeo di kgatlhago bakgathatema go na le tšeo bora mabelo ba tšamago ba di bona ba etemogela tsona le go ithuta motlho mongwe ka toropo ya mosena
1: marathon wa rena o tsamaya mafelonyana a go fapana-fapana ka gore o thoma ko rugby field and then wa tswa mo rugby field wa tsena mo toropong ya Mosina ha yo ja ka mo toropong ke moka wa ya ko kasi ko re pleke le re township ya Mosina e feta di pleke tsa tsana le bo le dimanya thala stadium a re feta o tswa ka mo kasi ke moka ba tswa ba tsama ba ko re like ya going into the wild like ba beta ba bona metlhare ya go di pau pap e se ba ya ko like e re bitsa ke Pontrist so ke tsela ya go ya ko mapungu ve nature reserve mara re aba fitse ko nature reserve mara ke tsela ya gona go ya ko so di ke sa ke sa mo vetse tse le gore batho ba gona go kopana le tsona and ke yone ya mo re be ka re e unique go ba e hetile o ka ka yona mokitimo wa rona
0: go fitla mo re beng gona e ka ba go setse go ena le batho ba ba engwa di tsheditse go lona lebelo le ge le gore go bialo ba ka ba ba etla kae ka palo
1: ka se se ba ka re na le batho ba ba engwa di tsheditse ke ba ba ngatanyana ka gore ri la re lebelela re a re compare le ngwa ga mo fitileng se se re fitile dipalo palo tsa ngwa go feta ke ra ka se se ba ka a re compare gore ka se se ba ka ngwaga go feta le ngwageng o re sirifitile dipalo tsa ngwaga go feta ka legolo so batho ba engwadisa and se sengwe gape ke gore sotsa o phutheletsa batheletse gore ba tsebe gore re fana ka di-t-shirt tsa mahala for the first 500 entries tse e le goreng ba tse engwadisetsa online so ka se sebaka di-entry di a fela tsa online so ke se ke sona se nka botsang batheeletse di-entry tsa rona di a fela online so e tutheletsa batheeletse gore ba nape ba ye kua mafaratlhatlheng ya rona a online ba kgone go ingwadisetsa mokitimo wa rona gore batho ba kgone go ikgweletsa di-t-shirt tsa mahala
0: tateletswalo nnete gona re lekaletse matlhatse le matlhogonolo monagese re golofela gore marathon o e tla ba wa katlego go swana le mebedi e šhetse re e fetile ya ba ya ba o mokaone le go feta re tloga re leboga matlhatse le matlhogonolo go lena
1: re a leboga re leboga sebaka se le rekileng tsena batho batho ba FM leboga le batheletse sebaka se sa lona setoga re itumetse
0: semorena
1: ke a lebogantate
0: are

botlhale tsengwa thobela FM ba dibe sheo ba botlhe bo ka bo le gona happy to serve market ka ra sala ya sa gago ke le bele tshipa nako sala ke metsotso yes so I fell am ka bra wa kha iri ya botselela hey nna lo wena re kopane le lana la Africa ya dina lady ka mokivelo ke tsena ka ra sala ya sa gago ka ko sha yo ere go mpo a boeng magage shu tutori ya luyi mhlanga ke yona yo u itele tshe go gabya le ko sha ye ere mpo a boeng ere khote khote go Africa ya dina lady le nane le le mpo rim le tlo go nabile le go dira ga letsa go ba kre le go bapalela dikosa tsa continent ya Africa go ya ka dina ga tsa go fapa fapana o setse o le tseba le nane le gore ke la mokibele o mongwe le o mongwe ei nna le wena mo di weekend tse o di fitile go akina go gore ke re re sapetswe ke dipapa a nka serbialo e no be le gore le tsona botheletsi wa tsola FM di be di swaretse gore di kgaboile ka fa le se ya le moyeng sa rena ka moka yana o ba gore namile ona manana wa dipapa di a tsena ka gare ga lelaneo la Africa ya dinaledi go ne go ba fela le mathapemeng a le gono ka lebaka la gore ge nako e ditse sepela bosegompiana bjo go ba mathapemeng ona ge nako e tla ba e le re ke bone monsieur masoma mabedi go ikela e reng ya bosupa ke nabile ke tlo ya go bone makgopa a re balela ditaba ka botlalo a di balela ruri tsa iri ya bosupa ka lebaka la gore go tlo ba le papadi dipapadi tsela tsa basadi tsa go phenkgišanela mogopo wa kgwele ya maoto wa kontinente ya Africa re tlo namile ra fa setšhaba motshwane sebaka sa gore namile a tla re fa papadi yeo yeo e leng gore e tlo thakgoga gabotse ka iri ya bosupa ke ka lebaka la o bone makgopa a tlileng go tlo re balela ditaba ka metsotso ya masome a mabedi go ikala ereng ya bosupa ya ba gore nna namile ka kotara go ikala ereng ya bosupa ke a tshiroganyana ke fa ba dipapadi sebaka ba e leng gore ke kgola gore ka papadi eo ba tlo e gasa go tlo fitlha ka iri ya bokaena banna yo ya senyane godimo ga tlhogo eupša ke tla ba ke sa le gona fa motheletsi wa tsobola FM ge e le go tloga ga bjale go tlo fitlha ka lefale go metsotso ya masome a mabedi go ikala ereng ya bosupa he wa di wa le bua bya lona ka tsena ka ra siala moya sa gago to go tlisa tsa Senegal direct from Dakar ke lena la album yo ke go fa go yona gona bya le o ma penny ke lena tshila gago lo le kwa kwa go diragala tsa go sa ba re ke Your way, Senegal. See you tomorrow. Top of the village.

0: ikgokaganye le rena ka WhatsApp go 071 895 9302. Le phalale itsinela tlhole frere
1: Afrika ya dina le di kasi ya le moyeng sa gago. Tuona se se se se di botheletse wa Tobela FM ke tsho ka ina bana. Senegal lwe. O tloga Senegal re ya tloga re le ba Niger. Moza Posi. Album ye wa ihlakanetse go le Sadio Bowie. Ar go ena re ka boitso.

Sipaha Stick. Mabuhay sa Canada, sa Almaya, sa Kagum. Kaya na rin le kafano, Afrika, Murari, at lugar le Batenyo. Ako panchali the Super Mazembe, Giants of East Africa, Barwena Barakasongo.

0: Batho ba uska banyatsa ba ile ba tsiya naga ya Kenya ka se sasedi go go botsa nnete. Super Mazembe. Ka botlhalo ba re ke orchestra Super Mazembe ya ka fa nageng ela ya Kenya. Ke bona dikgwaritsa ko shagana ka kua motheletsi wa ebile a ba dikgwaritsa ko shagana ka kua ya batloga ba ikgantšha ka nnete ka mmino o ba o tlogetsego le dikgopolo tsa mmino tseo di nabilego di tseneletsego ka nageng ya Kenya le ba bantšhi goba ba sa buša ba ba šala morago ka lebaka la ge ba ile ba ka baba boikgantšho bja naga yeo ya East Africa gana ka fale nageng ya Kenya motsebošate e le Nairobi Tobela FM mošhate wa tsebo le boithabišo Thaso go kikosham yo ube go we teledijem teledijem re sane le wena la le la Africa ya dinaledi e bile re go putse tshedi mo tshedi botlhokwa tse o di dira ga tshe go continenteng ya Africa ke go putse gore naga ya Congo Brazzaville le tsa tshinglela le khono la lesomehlano kgweding ya Agostos e be le gena ga yo ya Congo e kwetsa boipušo go ba kere boikemo bjo bo feleletsego go tswa nageng ya France go ka latela histori ga botse o tlo tseba gore Congo yo motsebošate Brazzaville ile yaka ya ba ka fase ga bolaodi bja naga ya France re tla ka fane Afrika Borwa re ke bone ka mone wa Afrika Borwa go diagetse nna banna ngwageng wa 1989 yo ile go ya ba presidente ya naga ye ya mafelelo ya National Party ke bolela ka Frederick Willem de Klerk FW de Klerk wile aka a tsebagatswa ka monageng ya Afrika Borwa ka monageng ya Afrika Borwa bjalo ka president a latela PW Botha e be ile ka ngwa se ke tima kholo senyana masome se swa senyane ka lena le tshile la le so me sano kgweding ya Agostose ke yena president wa mafelelo wa National Party a ile go aka a tla tsebisa dipetogo tse kgolo kudu ka mane nageng ya Afrika Borwa tsa go swana le go lokolola mekgatlho ka moka ya dipolotiki le go lokolola ga bagolegwa go akaretswa le bo Dr. Nelson Mandela bjale le bjale bjale ga ba tlhomamiša setulong e be le ka ngwaga wa 1989 Tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo a re tseneng lefaseng la mmino kudu re bolela ka mmino wa kontinente ya Afrika yona we e re ko bone fa ya lona letšatši le la lesomehlano kgwedi ya Agostos a re gopoleng fela kuti a re gopoleng fela kuti fela kuti wa go belegwa nageng ya Nigeria o ile ka ya thoma goba goba a amogelega semmušo nageng ya kore baduti ba naga ya Nigeria mo a belegetsego gona ba mo amogela semmušo ba tloga ba amogela semmušo gore yo ke se khwari khwari khwari sa kosha se we ka mino se khona go le go tšweletsa maikutlo a dipolitiki ka mino o abego a u diragatsa ka yon ka gona na gnyona yela ya Nigeria se se mo sa mafelelo seng ka go botsa go sona ka Afrika Borwa ke gore a re gopoleng Gertrude Shoppe o bele getswe ka mono Afrika Borwa e be ile mo Afrika Borwa o ile ka letšatši lona le la lesomehlano kgweding ya Agostos ya ba gore o ba madipolotiki yo hlwahlwa kudu ka monageng ya gabo rena wa African National Congress e bile a le ka go ANC Women's Slick goba yo mongwe wa basadi ba bogale kudu bao e le gore o ba tloga kgona go lwantšhana le kgatelelo ya ka maitapišo a gagwe ka moka le tlhotlheletso tsa gagwe go basadi ba bangwe ba batho baso a gone taba motheletši ke kitimela papatsong mme ge ke boafawe ke tlo leba ditabeng
1: Na o na le dikoloto MCS e ka go thusa go tlhatswa leina la gago. Letsetsa mo go 083-244-0046 go ba WhatsApp. E thusa ka go tlosa dikoloto. Diakhaonto tseo di saletse go morago. Dikatlholo le go tlosiwa ga go selefe. Letsetsa 083-244-0046. MCS ke e dumeletse go ditshebeletso tsa ditšhelete. NCRD 2615. Merao le dipeelano. Di a šoma.
2: Tibela bolwetse e phala kalafi. Mathata a semolao ga emele motlhang wena o na le tšhelete. Bjale o reng wena o tshwanetse go leta. Magma News ga o lete ebile ga o ganwe. Re o emela melatong ka moka ka 92 ranta fela ka kgwedi. Ga o waiting period. Ba mathomo ba go subscriber ge ba ikwa papatso ye. Ba tla tsenywa go matengwa a go thopa ntlo go ba Hyundai i10 e ntsha. WhatsApp a lentšwile Magma go 073-421-2757. Gona kale. Magma ga o sa le noši.
0: Mochele tshwa thobela FM re kitibela ditaba empodi makhopa o re balela ditaba ka botlalo tsa iri ya bushupa upla a dibala gona pya le mochele tshi supana ko elemetso tsoe le somehlan a hwa ile masoma mabedi go ikela iri ya bushupa re kitibela go yena ka supego seng.

0: le naga ya Cameroon ba re raga bona botshopi o shimisha lotolangela o ya go e batamela kgwele o e batamela botshopi ba penalty e botse aga
1: penalty e botse go no bolela nnete Aisha o di mo watse ba hore a e ha ona re mo yena mo tshwara dino a stopa sa yena Algeria a ga gona o e gobelela o ra le penalty e botse ka kudu
0: lati se ile gore ke tloga ke ba le tsikana le tshepo ha ke re gore go kenya ka go fenya Algeria ke bolela ka boradino jalo ka e mongwe wa union ya boradino ngazi penalty tse boraro bja tsona o di bone tsona kana Morocco o kgona go di bone yena ngazi le ge le go palela ke go di thiba e fela o kgona go di bona o ya ka mbaregelang ka gona yena ngazi a re bone

0: aye o nya go le ka re ga dikoloto go lo isa sepele botse sna petrol wa tsiba o le ka go ya ka mole ka mo go saloke selo e fela ga o e ko molotsane o di re le tshela go bile le ka one ka one botleje ba tshwere FM dumelang go le ga o simolela go ona ke ela magela ka re ga gaso a ka re ga wele se nna tsere sex wa ga magaso ka mora ga microphone di iri tshepe di fela go fitla ka irila ya bo le sometseye ntumela ke le boge happiness to mama ke ke le boge gape ga itse di ka boni ka di tsaba tshela tshe ya bo senyane tshe di tle mora go nyana ka le bakala papadi ke le boge se chaba gona ka fauno le na lati ke sala ba le gape le Freddy Keys ke a khone gore fa di ntlhagolo tshe papadi ya your rugby mo lebeletseng a bo ya ke bolse ya ke bolse ba kopane le yona stopa sa New Zealand mo ile gore ke nnete re be re ipotsisha ra ba bantsi fela thuto ka re ga tswela FM ka metlhale mabaka gore mana nna ga eka e kopana joang le se hlopa e a re hlatholela tsona nna le wena re ka go ghetto yaka re ya tseba gore ba bantsi ba ipotsisha bana ke ne mo ile gore motho sa ntse o nyala gore lebele tshikudu kgwedi ye ya basadi mosadi o nyalwa neng monna o nyala neng a ke nako efe ya maleba ya gore batho bao ba babedi ba ka kgona go nyalana re lebeletse fa e le goreng le boemo a go tsweka kwa go la Mpumalanga province mo e le goreng re ya motseba ke monna yo e le goreng o kgonne go dira dikosa tsa movie goba filimi ela ya The Lion King o napile a re aowa nna ke a shata ge e le gore o latlhetse toulo gore wena o sa nyaka tsetsa lenyalo tse tsebo re le boemo o ikhumanetse mosadi mo moye Dube mo e le goreng lebo o nyala lega la bosupa mongwane ya lebo o nyala lega la bosupa mo la bang gona a re nyelo lela ka la bosupa le ke dumela ke re ke la mafelelo a re ke dumela gore o ikhumanetse mmamorato wa gagwe ke yena a re yalo a re ke dumela gore ke ikhumanetse mmamorato wa ka wa pelo le moya ga ke tsebe gore na ke nneng mo e le goreng re tlo phela re re ye ke yena wa mo ke yena wa ka wa tseba ge o kgaogane le o a kopana le mo le yena ke yena wa gago wa kgaogana le o a kopana le mo ke yena wa banna we halleluya a retse tsobele fae moshate wa le moya ge le rona ka re ya ga go kosha le ona re loke ka re ga wele se romela molaetsa ka nomoro ye ya WhatsApp ka lenje go 0650743505 go tshe tharo tshe go tope tshintjona ka lebaka la nako ke tlo nna ka gore ke no topa fela mpotse rona PLG I shan't see a focalistic yeah Brenda Fase Vulindlela o jola le manga double trouble ke feel ore sa tsirinya mo ropana ga WhatsApp ke feel gore o sa kwa re ke matsikinyane ka re ga tsebe ga go tsobela fae mo shate ke a go mogala tumela tsobela
1: ke male bagale palale ha e ke no
0: eh le ka ena
1: rona ra le
0: rona
1: le tlile botse
0: a re tlile re ka ra lena
1: a ona le ka botsata wa u pula ka 98 di brenda fa se a gaola ngwa ka bolindle
0: ke go pola botse
1: monna ne re le ko araba kwa kwa go le thabo monna re bine kudu re sa le bana ka vulindlela
0: we mamkobozi
1: amen
0: a tanki tobele FM shate ke go amogela ka re ga bala se dumela ma lo ka mo ka re sa mpha mathata tobele FM shate le kae
2: rona le kae
0: rona
2: joane flex mo le phala
0: ke na le lena ka le phalale
2: Brenda Fassi ka Vulindlela.
0: Vulindlela ya Brenda Mabrrra.
2: Ai, ya konga.
0: A ba dumele ka mo we.
2: A ba tlhile.
0: E tswela FM shate wa tswela bo itabisho 0860002452 ke nomoro wa magala mo ka go ntshwara ka yena ka tswela FM ke re wa magala le wena dumela.
1: My brother from another mother.
0: Ke nna ka sebele ngwana mma.
1: O bua bo o re jo.
0: Re tswela ra lena.
1: Alright, u bra le masalo wa rasta ka mothembi tsa ga molepoka ga mangkhateng.
0: Ke na le lena.
1: Monna le tshwana o mpetile ka tjadiso NCK, a re tsena le re ba fishari le mang re mo fire monna ke se eng go putsa gole man. Ba re e ke tjwala le mogadi, na ke tjwala le Florida wa ga Chauke. Mo fire ba bra.
0: Mo fire ya. A re lo boga tsa Florida. Tobele FM bo shate ke go bogela dumela.
3: Dumela mkhonyana.
0: Le kae matswale?
3: Re subile mkhonyana koko.
0: Ah, ona le kamela. Dumwe tsi ya kae kae ka mogae.
3: Go re tsi tsi subile si di robetse motho kwa ka.
0: Aga.
3: ora gore ga wa sala boledi gare moleta Israele
0: moleta Israele o tata moleta Israele ska mo fela la pelo le ga nyane nne le ska la mo fela la pelo
3: ke bon sono no wa ni so gore ga le tsa mo moleta Israele go tsima bile le la ka o se tsinya nang ke a se na go go
0: he bana a o ke le kwe
4: ka tsa le bua le ka tsa le bua
0: CK uru jola le mogadi wena o jola le mang ho lukile
4: ya wa pal prince ma
0: prince ba ribele ka matrix bill prince ya ke tla tshepe ke kwa prince o tloka mosadi a o deta ba 12 fm ke ya go amogela dumela arlo ching malo tobela fm mushate ri ale morela mo go tobela fm dumela ntle
5: le kae ze
0: re bona le kae
5: o na bala le mo tima le bana ka motho
0: ke na le lena batho ba ka ga thoka
5: na ke tsiya janist
0: janist to le CK le mexiquesen
5: haro rata na le nna
0: ya ara tana le mo khari ba bana ka mo ga thoka ka bo
5: Lekile.
0: Le dime di jela ba ka mongwane ka moka.
5: Ba mongwane ba ka dumela.
0: Thank you. E tobela FM mushate 0860002452 ke nomoro ya magala monna lwana re bolisha nang ka tsharo tshe go tope tshinjona. Ba Stoffi Stoffoza, a PLG Shanti, vocalistic, ya re bulindlela ya Brenda Fassi, Joe Ujola Lemanga, a double trouble ba rana le yena mangwe ge se Mexiquesen. Tobela FM ke go mongwa tle dumela tle.
6: Eh khotso le ga.
0: Re bona ra le ena.
6: Ah ke khotso ngwana mogala. Ah o bolla le malisela wa ga mokonyane sansuti ga ga sho la mokopa.
0: Ke na lwana malisela.
6: Ah ba rena wena o jola le ma.
0: Janice to le CK.
6: Ah nena ke jola le Constance mokonyane
0: ma. Wa dumela Constance batho.
6: Thank you.
0: O ke lo ivala buka ile ba reng ke rena magomotsa.
6: Botse
0: ya bo malisela sela we ke le ka ra botswa ka sarapaneng sa mirogo a ba di bele ka fo malisela ya
6: o kwile
0: taiki a le sule tsela la petso tsela bele iri nya ba senyane a bo re ya le somi ya bo le somi ntumele ke tshimo go mothele tshe fano mafelo tobela fa mushate
7: hello le guy
0: re bona le guy
7: o go le bala madikana ma go tswa mo mtshapo ga mago.
0: Ke na lwana madikana ka fa o ga mtshapo.
7: Tsa ma le Brenda Fassi re bulindlela.
0: Brenda Fassi bulindlela.
7: Eh.
0: A tangi re le boga ba dumele ka mo ga mago wa hle.
7: Tangi.
0: Ah tobela FM mo shate what ya le moya le sone tlhano la metsotso re ya iri nya bole sume mo ile go re nya nna ke topa tshe wena le khopetseng wa 6 ke naka go kwa ditaba tshe ke naka go kwa go shaye a ke tsi bona wena yiwe gethileng e shitira lokile na o mongwa ra wa 6 na ka pa ithlara loka se fele pelo wena dula fao mo shuma ka go mokopana fela go netefatsa gore ke go topela jona ka metlhale mabaka tsha kwa la karaga wa ilese ya o swana le tshedi ngo kitse tobela
8: with 6 mo ka shwele kae
0: rona le kae
8: e o botlala le monene ka mochimiste ke go ka londra lo ke le ka shaya le jeng mere le lo mere are ba melomo ba melomo ye me o lo a pa ka mata a ba nke tshiselo o no tsala ba tona pa ga nna ke le bona.

0: Mozambique, Zimbabwe, le wena Botswana. Tswela pele go re theletša ka www.tobelfm.co.za gammogo le ka app ya SABC. Kgetho go tšwa pelong ya gago, re relela ka mmino le Zex Mogašwa.
1: Zex le kae? E ba krimo rute mo sa tla mphana ga masemola ke le mona le mafia se ke gopeleng papa le nkosha ya ka mazu ka mina ka wena ka mina ka wena ka wena ka wena khopo tsa ba shimane ba kompala mo fosta le mo bolele ke tla mme ntaba ya masaka papa le nyana please ka mazu.

0: a le re nka re ke ba le swele ke nyaka go le raloka ka moka e khona hale a e khona hale ach nako ka metlha ka le swena e tshela fela metsotso re lebile e rengela ya somete go thobela fema le go tlhagasela aforika borwa ke kgetho yaka kgetho ya gago belo ka motheletse ke lekile gore ke a ditopa ke re ka lebelo ganeng ka jese ka bjang ka jese ka bja ach ya gana nako ya razix we relax take a chill pill papa o sana le beke e tlang o tla no fela o ditopa ka etee ka jelosome ye ka je tharo ka je tharo a ra monna tla o tla fone o ditopa dikosa je di ka se go palele nne ke ne kere gore ke kitima ka lebelo ache a go kgonagane o kare wa ka re fa diiri te nne motlho mongwe di ka lekane ka iri te nne ache o ka se kgonagane le gono fela ke re ke lebelela meletse e sa tso tsenang fano ke lemoga gore go na le meletse ka ba go ye a ke bone ya le gono fela ya meletse ka ba go ye le kgolo le metso e mehlano 105 ya ka tletse batho ba FM ke a dumela ebile ke a tseba gore le rata lenano le ebile le nyaka o kwa dikoša tša lena le ra lokwa mo waeleseng re a leboga wa tseba lerato le lemphang lona lefang gašo ye lerato le wa tseba di dira gore ka metlha le ka mabaka re fele pelo ya gore na mokibelo o fitlhaneng ke ka fa o bonang le ba motlha o re lekile a dikaka ke tšhaba go dipela ka maina batho ba tla re nna yaka he nna yena he ae re ke no ditlogele ae re ke ditlogele ke tla di bona bekeng e tlang ya ke tla di bona beke e tlang re tla ditopa mo bekeng e tlang ra leka go ka diphusha go ya le ka mokgwele gore di tla ba di bjakantswe ka gona gona fa ya iketle o se ka re senyetsa wena se kwa re senyetsa ya batheletse wa tswela FM ke lebogile theletso ya lena tšatši le lekgono a re boše re kopana gape mo beke e tlang tswelang pele le romela ka nako e tla ba re kgopela re le romele le tšeng karole gona fa lenaneo le ke leboge gape bangwe bašomi ba rena ba lekgotlagaso la Aforika Borwa ba e le goreng ba tloga ba theleditse ba leka kwa go la Gauteng Province o mongwe wa mmadi wa rena wa ditaba tša thelebišene mo SABC 2 ga e o tswa gona ka mo mašašane ka mo naledi ka mo ga bo mothipaganyago ke bolela ka Doreen ke mašibe fano wa gakganyago ba gakganyago dumedišanang ana ka mowe dumediše le bokaisa kganyago ka moka dumedišana ba gakganyago ka moka dumedišana Doreen o theleditse ko mongwe wa mmadi wa rena wa ditaba tša SABC 2 mo go lekgotlagaso la Aforika Borwa o tloga theleditse ra Norman ke rata seo se dirang ka fao ke ra wa ba dumeleng dumelang dumedišanang kgauswi le kgauswi gona ka fao eng re tla le bona ka nako tša gona re tla le bona ka nako tša gona ge nako e fitlhile gore nae monna e nako e le a re be re emetsiše ka re ya le nna ke be ke emetse yona yo nako yona e lena le emetseng ke ele nna ke emetseng gore yalo nna ke etswa ka lezekiswa ga mogaswa ke tlogelela DJ Oka o tla bana le lena o fitlha ka eriela ya boraro mo e le goreng o tla ba re tafoleng ya motswako ditafola di yanamelo koše ke tswang ka yona she thobela
1: thobela six mogaswa ga mmoa le batheletse ba thobela FM ba bolela mo ke kamelo makga e ka gopela le ntetsetse koše ya PLG chante le phubinten ye e reng ke bona wena fela
0: le nna batheletse ba thobela FM ke bona lena fela ka metlha le mabaka tata lerato ke leo ke tshwile.

tsebo o le boithabiso mošatiko wa dialemoya bona ba re banna ba o thekga basadi banna ba o thekga basadi ba bona banna ba o fa basadi mašheleng okay ga o le taba ee ke thekgwa kere ke re ba thekga ka mašheleng rakasti na o reo kasi ya re a yela re bona a re ba thekgeng re ba fetlhompho re ba fe lerato re ba thekgeng ka tsotlhetsolo re batlo ba di dira ba nyako ditsweletsa mo maphelo a bona basadi bejo kgodi ke lena ke re le tshine ka yona ka gore ebile mo go thafoleng ya motswako re na le basadi re ba fa thekgo re na le basadi re ba fa sebaka sa gore ba re tswakele re no kwa fa gore na ba tswaka ka sebo se sefe ore kasi wena wa re sokela kasi wa re sokela kasi karai DJ Clock re ba yang sokela.

0: ke motsako go tsho go Lady G mo go tobela FM le go tla gasho la Africa Borwa 87.6 go tlana le 2.1 mo shatwa ya le mo shatwa wa tsebo le bo itabisha go meke tsefa go rena lo kwa ka sepotse sefe ge re o petse lola ro khule eng go mathoma kwa go tsho go Does the DJ yellow fire kina kwa lena ya gore le le tshemogala go mere kwe go rena lena na le tsamwa le motsako wa mang le tsinne ka motsako wa mang
1: Le ga ra ngwa ga ke tpedi masimo pedi tsela 2026 bipsi no ba manedi bo mo go tobele fe
0: mo shate wa di le moya ya ke tse fa megalaka ya ke tse megalaka fa ho rena e tla ntumela na e tla ntumela na gore ke khone ka bodishana le lena ke no go maikutlo a lena ka gore le tlamile go fa gore le ntshe maikutlo ke go maikutlo a lena e ntshe maikutlo go fa gore na le tsine ka motsa kwa mang 086 000 2452 le chang khona pele re kwe maikutlo le na gore na motsoko o tse fa motsoko lo lotlwa le tsine ka ona na ke motsoko wa mang
2: dire di
3: Thobela FM e kitika basadi Thobela FM moshati wa tsebo le boithabisho
0: tsebo le boithabisho moshati wa dia le moya Thobela FM dimela
4: e tlhola le kae ga khosho
0: e rona le kae
4: e wa rona
0: basadi shiva
4: ke la ke mo ama tsala mo tsamo
0: a ka ba hola ha mo tsala ka fa o le tsine ka motsa kwa mang
4: wa lady g
0: lady g
4: lady g
0: ya ke le bo ga tle ka mo hola ha maskral thank you thank you thank you are lady g lady g o go me fa go ke sa nya ka le na fa ba tshe go lo le tsama gala re go fa gore na le tsine ka motsa kwa ho mang 086 000 2452 le tsang go da fiali re go gore na le tsine ka motsa kwa mang ke me tsimegala fa ka ke tla utse fa gore megala ka kare a no shuma ga botsana ipa fela e no le kang ka le ne tsi fela e ka re ya sho tobela ti ba sele mo ka fa wena go no kwana sele mo ete rona le kai
5: rona le bona
0: mputse fo gore na motsoko le tsine kana kwa mang do the DJ wa Limpopo ho ba Lady G wa Gauteng
5: o ba Lady G wa Gauteng
0: okay ke le bogile tle ke le bogale le tsalle mo kai
5: o ba ka sport
0: ga mo hola a beka sport ke le boga kere okay ke le boga ka mo hola beka sport ke le bogile kudu ke a kwa fa gore a bona le rile Lady G 086 000 2452 le tsama hala gore fiale le tsema ikutlo Malema la le metsako le re twa re kwele. Thobela FM Tumela.
6: DJ Oga.
0: Nala ka le ka le ka kamoe.
6: Ro nala ka Oga.
0: Ah na ro bona ke.
6: Ke mo ga le ri ga skoro wa ri ga skoro le tama le DJ wa le mpupu.
0: Does the DJ?
6: Yes.
0: Ah re le boga ka fa wa kere.
6: Dangi.
0: Dangi dangi dangi ara bona. Ke tsama le DJ le mpupu ba la faka. Does the DJ? Ha re yo tsaka fa go la motru mo pere ke sira le boga. Hommi. Ke se nkole tia fa ya e tetsa fa gore ke line e tee fela e shuma Thobela FM Tumela
6: ke yo ga
0: na le kai
6: e re ra na le kai
0: na re hona tle
6: ka le tsala ma ke ga mara simbe ke ha e tsi ya ma tsala tha
0: a ka bogola ra simbe ke fa wole tsama mo tsa kwa mang
6: le di di ya ke tsala le
0: le tsine ka mo tsa kwa gae
6: a re tsine ka mo tsa kwa
0: e dang dang ke le ba fa ra simbe ke fa we Esha ka le boga. Thobela FM Tumela.
7: Thobela le kai.
0: Re bona le kai.
7: Re bona ke tsile le solo ga mamtshwana na mao.
0: Ga mogola mo thiba ka fa o le tsamana motsa kwa mang.
7: Wa le mpopo.
0: Does the DJ. Lord does the DJ.
7: Thank you thank you.
0: Thank you thank you ka fa go la ga mo thiba. Thobela FM Tumela.
8: DJ wa Gisto.
0: Eh le kai come on.
8: Ah ke sha po bra ya ka.
0: Me tsoko a shi.
8: O bula la los Cambridge ka mo le di ma sobote.
0: Eh but go ska.
8: Gaute braga
0: Lady G
8: Eithara
0: Ola ola ola ola Thobela FM Tumela
8: Thobela Thobela le kai
0: Rona le kai
8: Rona
0: Ee
8: Aw ana ke tsama le dolls the DJ ke kholofela ka mo Islandane ka mo
0: Islandane ka fa o re le boga ke ka fa o kholo
8: Ba ba khosh
0: Ee ka mo khola Islandane ra le boga ra bona Dr. DJ hey man o tlhaka tlhaka ra flofa wa sinyeya yo go me fa wa kgona go tsheba wa ka yere ke bone ba dolse go wararo gona bjale ba gona ka re ai bona re tsama across the DJ go batho ba bararo gomme ba bane ke ba Lady G ke khopelo tsa o kae er ke bona e genga tia er ke tje ba ba kae ba bararo ba ba vedi okay 086 000 2452 le tsha gona bjale re kwe maikutlo lena re kwe fa gona motsokoli tsinne ka ona go ama gona fa go mere gona o ka fetsa ene ke le ba ga fa Shifa kumane na konyana ya gore ke gona ka bolishana le lena megala ka shi e gona ka buleya o go mme ka gona ka bolishana le ba bangwe shi ba gona ka getha go lofa ke noko ba ba be ba rarro fa ke noko fa gore na ba reng go bona be re pelletse re bona fa gore na ga botse DJ Yelo re tlotsa ke le mokaone Yelo re fa lena le bone na ke feng mo lo go Facebook ke le bona ba fela Facebook ka se go ile ba lo kudu ka gore ke a tseba fa gore go na ba ba lo ra se ba thile tshe gona biale ba tla no vote le swa thile tshe lo fa we a se lo re ke tlwa ke le beletse e ke le beletse nkuru ke megala Yelo re ke tlwa ke le beletse kudu gore ke no go fa gore na lena ke mangwe lo tlwa le sepela le yena ke DJ feng Yelo re le kwile fa gore a bona DJ ye e tlwa dire tsona DJ ye e tlwa re tsoketse re tsofa DJ tsa basari ka ga e bile le kgwedi ya basari go ya phato fa re tsoe basari fa gore a bona le bona ba gona shiba real farm na wena o ba kwile ka supposed se fit ar feel le tsheng 086 000 2452 ye ke no mo rama gala fa weng e mputeng ke go gore na lena le sepela le mang ha sa panya panya Irritici, yale, inquatici, hagizi for a fawe. Ayman, kina go faki bolelina, refilliching, matilici. 086 000 2452, arfilliching, kiko for her now, dirang. Arfilliching, kiko for her now, kimang holy sepila lena, quedi, yavasadi, veshuan, mafiel.
3: Tobela FM Moshate WhatsApp le boithabisho
0: Moshate WhatsApp le boithabisho Moshate wa jale moya mo WhatsApp fa le nka tsheba bidi ba raro mo WhatsApp WhatsApp ya rena fale ke no kwa gore na le reng ba ba bidi ba raro ba no ngwala mo la WhatsApp fale ke tla lebelela ka sepitinyana ho meka kwa fa gore na lena letsa male mangi WhatsApp ya rena la etse ba fale ho me re le ka romela gona fale gona biale ke tla mabaka lebelela ka ge fa megala rena fa itetse fa go ra ino shoma ga botse ba fela gona phele romela WhatsApp mo go 0713 0713696606 romela WhatsApp gona phele ke na pe ke feleletse le lena 0713696606 romela WhatsApp gona fa weng ke no feleletse ka WhatsApp ka gore e tshetse re gathile tema Estere ga tshe tema na ile ngwala fela go nna wena o tsa male mangi o tsa male Lady G wa Gauteng go ba o tsa male Lost DJ kwa ka mole mpopu re no feletse botse nne go re fetseng re nka tsheba ba re mo WhatsApp tlebere gathile Lost DJ go ba Lady G
2: Lady
3: Tobela FM
0: Moshate wa tsebo le boithabisho Moshate wa jale moya tisetso mafologela are ga ke ga here ke bone fa a khwete matuba phaka nna ke tsa male ngwana wa gaile wa ka molimpopo Lady G wala o limbo ba Lady G ke do the DJ a ke tsefa gore wa tlhagatlhaka ja fa weng Lady G kwa ka molo go la Gauteng do the DJ kwa Limpopo ngwale ga botse fa we re bone fa we o tsaka tlhagatlhaka ja mne jo se tlhagatlhaka ja fa weng ke nya ka re fetse ba thile ja ke khale ke khale ke mathata ya no a ke mathata ya no ke khale a re fetseng tle are ke se ba le Limpopo okay ke le boga
9: ai tobala fa mo ntlela mathata man ai man o ngirela mathata man
0: ke ba tsata ke le fa e be ri a yolo ke se tsara re ba le ka ntsha yano ri a yolo ka re ba le ka ntsha yolo le e thoma nda ba yano ke tsabe
2: dire di
3: tobala fm e kitika basadi tobala fm mo shati wa tsebo le boithabisho